0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278. Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
5: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Impormasyon.
6: GIS, your General Information Station.
7: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Jones Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
4: GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
2: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
4: Radyo on the Go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.

0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Influx na yan.
0: Radyo Magazine
2: 1278.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay!
5: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
11: PBS Receiver.
5: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
9: Libre to ha?
11: Walang bayad?
9: Oo, walang bayad!
11: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
12: Bubungad sa umaga.
13: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
15: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278.

0: Smith and Owen. Exploring an
1: idea. Love the Philippines.
0: Likang Sining na proudly Pinoy.
1: Influence na yan.
0: Radyo Magazine.
2: 1278.
3: Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
1: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Impormasyon.
5: GIS, your General Information Station.
2: Radyo Magazine 1278.

0: Sugam chill.
1: Suave.
0: Learning from home, they need more in.
1: Radyo Magazine. 1278 AM.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
3: Radyo on the Go.
2: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
0: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
4: Can I have your attention, please, for one more?
5: PM

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
2: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
6: Radyo on the go.
5: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
7: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
5: Libre to ha?
7: Walang bayad?
5: Oo, walang bayad.
7: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
7: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.

0: Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up.
1: 12:78 AM.
2: Walang radyo, walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
3: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
3: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
3: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Magazine 1278. Bubungad sa umaga.
4: Trending issues na pinag-uusapan.
5: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
5: 66 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
9: Oras natin ay 10:02 in the morning.
10: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
11: the first and the only
10: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
12: Rainbow Radyo.
10: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito.
9: Rainbow Radyo. Okay, maganda umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, San Manda ako ng mundo, haler sa inyo. Welcome sa Rainbow Radyo. Ang nag-iisa at pinakamagandang programa sa balat na radyo para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Celis, ang inyong makakasama sa isang oras ng chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. O kung hindi pa kayo nakatutok, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS Receiver app. Para naman sa mga hindi nyo napanood na episode kasi alam ko na miss nyo yon, punta na sa Rainbow Radio Facebook page at tingnan nyo doon at naka-live na din kami doon ngayon. Bago ang lahat, happy, happy May. Diba? May it be amazing for everyone. So, kamusta ang nakalong weekend? Sana ay may pera pa tayong panggastos para rumampa. But kung wala, tutok na lang dito dahil dito masaya pa rin. Okay, masaya na ba lahat? Masaya tayo kasi mamaya may guest tayo ha. Abangan nyo yan at sisiguraduhin kung makulay ang buhay mamaya sa Rainbow Talks. Pero bago yan, simulan muna natin kagaya ng dati ang ating Sabado ng My Good News with Balitang Bahaghari. Isang magandang balita para sa mga residente ng Maynila. Pinirmahan na ni Mayor Isko Moreno ang City Ordinance 9179 na nagpapalakas at nagpapalawig sa kakayahan ng HIV/AIDS Response Council sa nasabing lungsod. Naglalayon ito na makapag-provide ng mga mas mabilis at mas epektibo na response ukol sa prevention, testing, treatment at support para sa mga residente ng Maynila na nangangailangan ng tulong ukol sa HIV/AIDS at iba pang mga sexually transmitted diseases. Nilagdaan ang nasabing city ordinance during the recently held na Manila Summer Pride 2026 kung saan lumahok ang iba't ibang mga LGBTQIA+ groups at kanilang mga supporters. Ayan, maraming salamat Mayor Isko Moreno and of course kay Vice Mayor Chi Atienza na kasama ko sa Rise and Shine Pilipinas. Sobrang laking tulong nito ha sa mga mamamayan na nakatira sa lungsod ng Maynila sana, pati sa QC, sa lahat ng mga ano lungsod dito, apply na rin natin to because at the end of the day, sama-sama tayo matugunan ang problema natin sa HIV/AIDS at kung ano pang mga diseases na nandyan. Again, mabuhay ka, Mayor Isko, at kasama ng pagpupugay sa iyo, dito na tayo tatawid ngayon sa paboritong segment ng bayan, ang pinaka-educational at walang kupas na inaabangan na lahat, ang ating Baclavulary Word for the Day. Oh, dahil sabi nga ni Mama RuPaul, learning is fundamental. So, word for the day natin ay, tandaan mga ka-rainbow, eto na, Alicia Keys. Oh, hindi yung singer ha, inspired by lang yan. So, ano ba ibig sabihin na Alicia Keys? Ang Alicia Keys daw ay, gora na, alis na ako, alis a kiss. Ganun pala yun, di ba? So, gamitin natin in a sentence. Example, parang ako mamaya, pagkatapos nitong programa, Alicia Keys na ako mga mare, magre-report pa ako. Oh, pero kayo guys, hindi kayo pwedeng umalisya Keys, ha? Tutok lamang hanggang matapos tayo ngayon dahil dito nga, sama-sama tayo sa Rainbow Radio dahil lahat belong dito. At dahil belong kayo dito, dapat may boses tayo sa lahat ng klase ng mga issues at trends dito sa lipunan. Bilang parte ng LGBTQIA+ community, you deserve to be heard, seen, felt, and celebrated. Kaya naman, tutok na at samahan niyo ko sa issue natin for this week. Dito lamang sa Winner Wiz, anong say mo te? Okay! Para sa Winner Wiz, anong say mo te? Ang tanong ng bayan for this week ay, sa tingin mo, dapat ba ibalik ang maagang pagbukas ng mga mall? O bakit naman nag-i-issue to? Diba? Kasi may mga kababayan tayo guys na alam nyo, kailangan mo nang bumili sa mall ng pagkain nila o di kaya naman limited lang ang time makipag-bond sa jowa nila o kaya sa pamilya nila. So gusto nila mas maaga yung pagbubukas ng mall bukod sa fact daw na mainit maghintay sa labas. Diba? At may mga mall, ito lang kabila ko na naisip, may mga mall kasi nakadikit ng mga train stations. So, hindi ka pwede mag-pass through dun sa iba, di ba? Or wala ka madadaan ng matino kapag close pa sila. So, tingnan na muna natin ang sinabi ng ating ka-Rainbow. Pasok!
4: Siguro para sa akin, mas maganda kung magalalang buksan yung mall para makapili pa kami ng food para bago pumasok. O di kaya naman, mas mahaba ang bonding kasi minsan mainit maghintay sa labas. Thank you!
9: Ayan, maraming salamat sa ating ka-Rainbow. At meron pa tayo isa, live and alive dito sa studio. Makakasama natin si Maybel, isang residente ng Makati. Maybel, welcome sa Rainbow Radio.
8: Magandang umaga!
9: Ayan, ganda pa rin ang boses. Sige, Mabel, anong masasabi mo naman sa ano sa ating topic ngayon?
8: Actually, I think depende no yung kung early opening or late opening yung mga malls. I think depende dun sa lifestyle nung mismong mga tao no. So for example, I think yung early opening mas gusto yan ng mga taong for example yung mga focus lang sa family with kids na pupunta ng mall. Siyempre, may magkasamang bata. Mas madaling mag-park kaagad. Yung mga shopping stalls, restaurants, wala pa gaanong tao. So, fewer crowds pa. So, I think it works for yung ganong type of family na yung talagang gusto lang mag-bonding and pumunta sa malls. So, I think early opening is mas parang fit sa kanila. Oo.
9: Lalo na ngayon na parang yung summer natin.
8: Yes,
9: malang
8: exactly.
9: Impyerno ang atake.
8: Correct. So marami talagang gusto kagad mag-mall as early as possible.
9: Pero ano naman ang masasabi mo? Ano masasuggest mo naman, Mabel? Pagdating doon sa sinasabi nila na kaya lang naman ginawa daw ito dahil nga, alam mo yun, tumataas yung presyo ng gasolina. So meron ka ba masasuggest na alternative kaya para sa mga malls dyan? Makinig kayo dito sa suggestion.
8: Yeah, tapos yun nga, like what I said kanina, pag late opening naman, I think it works naman for yung mga commuters na nagtatrabaho everyday. So, syempre, gusto umiwas sa high, sa mga high traffic area. So kaya mas gusto nila mas late nagbubukas yung mga mall. So I think it works naman yung kapag may mga ganong lifestyle. So siguro ako, ako kasi personally, since everyday ako pumapasok sa opisina. So sa totoo lang, nagwo-work sa akin yung mas late para hindi ako nakakasabay dun sa traffic talaga. Kasi mahirap din po talaga mag-commute. So I think yung ganong opening, magwo-work sa akin. But again, sabi ko nga, depende yan eh kung ano yung magwo-work sa atin. Pero yung taas ng gasolina, I think ngayon naman medyo bumaba na. So I think the government or will help us talaga on how to really navigate kung saan, ano ba dapat talaga, di ba? But again, it really depends sa lifestyle mo eh. Kung early opening or late opening yung mga malls natin.
9: Ako naman, ang take ko dyan, no, sa akin, kapag binuksan na mas maaga ang mga mall, win. Ako lang naman to bilang mall-goer na gusto ko po talaga yung amoy ng mall kapag umagang-umaga. Oh, wala pang tao.
8: Oh,
9: diba?
8: Yes.
9: Yung hindi pa amoy, adobo.
8: Yes, less crowd pa kasi.
9: Ako lang naman yun. Yeah, pero other than that, siguro ang masasuggest ko naman, baka naman the government or yung mga mall management can find other ways to actually, alam mo yun, minimize their cost.
8: Exactly.
9: Diba?
8: Yes.
9: Doon nararamdaman ko nitong mga past few, yung iba nga, hindi pa nga nagbubukas ng aircon sa lahat ng parts, diba? Baka naman meron pa tayo maisip na iba para naman matugunan din natin yung needs ng mga tao pagdating doon sa pangangailangan nila kasi limited time lang din naman. And of course, may mga taong gustong maka-experience ng mall. Baka kasi yun lang yung break nila.
8: Lalo na mga Pilipino, mahilig talaga mag-malls.
9: Totoo, diba? Totoo
8: so,
9: yan.
8: Kahit saan pang parte ng Pilipinas.
9: Saka I think a good thing na pwede natin ipasok dito kung bakit dapat nyo mas agahan, in the recent studies conducted, bumabalik na daw ang mga tao sa actual purchasing sa mall versus sa online.
8: Okay.
9: So, ayan, agahan nyo.
8: Yes.
9: Agahan nyo. Sa akin nga, ako lang naman to ha. Kasi halimbawa sa Australia, mas maiksi ang mga ng malls. Hanggang 5 p.m. lang iba or 6 p.m.
8: Tayo kasi mas late.
9: Baka naman yung ibang mga malls naman, di ba? Baka naman gusto nyo pabaligtad.
8: Correct.
9: Di ba? Kung wala naman ng tao dun sa partner. Kasi kung movie house lang naman yung natitira, baka naman dun natin. Yeah.
8: So sana makahanap tayo ng balance na mapagbibigyan yung lahat ng iba-ibang personalidad ng mga mall goers natin. Yeah.
9: Balance is key, di ba? Hindi Alicia Keys, key. Okay? Maraming salamat,
8: thank
9: Rainbow,
8: you.
9: Na Maybell. Ayan, ang saya-saya pala pag live ang commentary, no? Ito nga, sabi, hindi daw siya ready, pero sinakop naman ang isyong mall. So, ito na, sasakupin naman natin ang airwaves ngayon sa pagbabalik natin, guys. Dahil makakasama natin, ito excited ako. Sabi ko ngayon, alam na mga tao to, no? Hindi ako nagpo-push or hindi ako nagkukunwari na user ako ng isang brand kung hindi ako user talaga. I swear, as in, very authentic ako. So, ito sa mga brands na tinangkili ko even before ko pa sila invite dito kasi nga sobrang nagustuhan ko. Plus, the fact that they are very popular talaga among the LGBTQIA+ market. Not only that, to add sa authenticity, ang mga staff nila, maraming ka-community natin. So, excited na ba kayo? Makikita nyo na ang mga magagandang bags at mas magandang storya na ating guest mamaya. Huwag kayong aalis dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat kayo belong dito.
1: Radio Magazine 1278 AM
7: Radio Pilipinas.
11: Radio Publiko.
7: Radio Pilipinas.
1: Tamang impormasyon.
5: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
12: Kabataan, kasama sa usapan.
11: RG
1: Radio Magazine 1278.
13: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
14: Fake news yan! Mali!
15: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
14: Fake news yan! Mali!
16: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
14: Fake news yan! Mali!
17: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
18: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
15: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
18: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
15: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
18: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
21: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swak na budget recipes. Light na buong family.
22: Tala kayang makakalikasan.
21: Anything under the sun.
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
25: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Ayan, mga ka-Rainbow, tayo nagbabalik dito lamang sa Rainbow Radyo. Tutok na sa 1278 AM sa inyong talapihitan, Radyo Magazine, o di kaya naman sa Facebook Live, sa YouTube, or PBS Receiver app. Now, eto na nga ang exciting part. Oh, may nakikita na kayo sa gilid, diba? Ayan na, mga sinasabi ko sa inyong magagandang bags. Dahil bilang parte ng LGBTQIA+ community, napakahalaga ng self-expression sa atin, no? And one way to express ourselves is through fashion. Na kung saan naman, totoo naman, di ba? Fashion heals, fashion allows you to express yourself, and fashion defines you. Sino ka nga ba if you wanna stand out na deserve mo naman, eh baka para sa itong bag na to. So makakasama natin, di ba, live and alive dito sa studio, ang founder at principal designer. So siya talaga yung nag-design nito. Sobrang ganda. Promise, if you would see it up close dito sa studio, matutuwa kayo sa dami ng kulay, di ba? Rainbow na rainbow. Please welcome Victoria Salazar from Carry Om. Ayan. Hi, Vic. Welcome.
26: Hello. Hi.
9: Ayan. O, di ba? Parang bag lang din yung atake natin doon sa ano natin, sa kulay. I love it. I so love it. Ayan, nagpa-pop siya sa screen, di ba? Okay, Vic, himula na natin ang chikahan natin. Sure. Eto na. Parang hindi siya ready nung nahiya yung suot ko. Dito sa ano natin, parang palit lang ang kami. Pero ayan, sige. Eh, pero ready ako magtanong dito sa...
26: Okay.
9: How did you get into this business? Paano ba nagsimula itong Carry On bag na to?
26: So we only started last year.
9: Wow.
26: Yeah, officially.
9: Oh, hindi ko po alam, seryoso. Oo.
26: So we started because it was out of desperation because I was going through chemo.
9: Okay.
26: So I had stage 4 cancer last year. And then even if na may business na kami in food, kulang pa rin yung finances.
9: Oh.
26: So we were thinking
9: magkasakit talaga, no? Uh-oh.
26: And we were thinking of a low hanging fruit of a business that will help us. Mm-hmm. So this was the low hanging fruit. And why was it a low hanging fruit?
9: Oh.
26: Because my father-in-law back then, 19 kopong-kopong. 19
9: grabe! So, parang ang tagal nun. Oh.
26: So, he started the bag business during 1976. It was called Comela.
9: Ayan na! Yung mga kaedad namin dyan. Sino ang may bag ng Comela? Kasi ako meron. Sinabi ko talaga sa kanya yun na meron ako neon green na binili ng nanay ko. Ayan. O, sige, go.
26: So, Comela. And then, there's another brand na medyo niche brand na ginawa niya. Yadu naman yung pangalan.
9: Ano isa?
26: Yadu. Para siyang sa repurpose na mga ukay. Tapos tinahin to bags.
9: Okay, so hindi even, ko na-achieve yung part na yon.
26: Even back then, they were already environmentally conscious. So right now, ngayon lang na-accept na din ng tao yung pagiging environmentally conscious ng brands such as us.
9: Pero come to think of it, looking at the products now, guys, parang merong resemblance kasi yung material ng Comela before was makapal and it was known for durability. Yes. Diba? During that time, yung parang kahit hatak-hatakin ka ng classmate mo, buhay pa rin po yung bag ko.
26: Exactly. And we stay true to the quality of the bags. Mm-hmm. So, important talaga sa amin.
9: But were you really into bags?
26: No.
9: Ah!
26: No, okay, I wasn't. Professionally, I'm an industrial designer.
9: Mm.
26: So, this is really part of what I do.
9: Mm-mm.
26: So, kahit anong ipa-design mo sa akin, I can design it. And I don't have to love it. I mean, what I mean is, I don't have to experience, like, hindi ako collector ng bag.
9: Uh-uh.
26: But I can design a bag. And in my profession, yung goal ko talaga, pag nag-design ako ng isang bagay at gusto ko siyang bilhin, okay na to. Approve na yan. Pero pag nag-design ako at hindi ko siya gusto, how would I expect people to like it also?
9: Curious ako kasi sabi nga niya, di ba, ang ganda ng story niya, mga ka-Rainbow, yung sabi niya kanina na parang ginamit mo siya para pa makatustos ng chemo, mahal na nagpapakimo, ha? Di ba? Pero what made you decide na parang, okay, ito na yung ano natin? Sabi mo kanina, pag nag-design ka, pag nagustuhan mo, ito na, di ba? Ito na yung lo-launch mo. Ano yung una mong dinesign na bag dyan? Nandito ba? Ayan o, di ba?
26: Andyan, pero sa likod.
9: Oo, ito.
26: Yung maliit.
9: Oo, yung maliit. Oo, alam natin yan.
26: So, it's a small bag. This is
9: kaya the, naman pala, ayan.
26: My personal
9: kasi gusto
26: bag
9: ko to,
26: na.
9: Yung mararamdaman mo yung story behind the talaga. Imagine yung bag na yan. What made you come up with that during the time that you were having chemo?
26: So I wanted a small bag that, because I'm from Iloilo.
9: Uh-oh.
26: So yung mga classmates ko from Iloilo back then, they surprised me with a fun run.
9: Aww,
26: and then
9: sweet.
26: It was, I was so inspired I was so inspired by their altruism.
9: Uh-oh.
26: That I, sabi ko, kasi during this time, high pa ako sa chemo ko eh.
9: Oo.
26: So grabe ako mag-produce ng, wala akong source of outlet ng creativity. So this was my outlet of creativity. Kasi nag-uumpisa na sila yung partner ko, tsaka yung father-in-law ko, nag-uumpisa na sila sa basement namin, magtahe. Parang they were trying to revive it na.
9: Uh-oh.
26: Before I designed. So sabi ko, since I have resources downstairs, I'm gonna design. So yun na, gumawa ng prototype. So within a week, within 1 week, we did a prototype. I did 4 colors.
9: Mm-hmm.
26: I photographed it. I made a website.
9: Ay, iba ka!
26: I made an Instagram. I made a logo. I made the branding all in 1 week.
9: Were you always been into colors? Kasi
26: yes.
9: Tingnan yung kulay niya, di ba? Halatang naiinggit po ako. Ano?
26: This, as my husband puts it, it's my love letter to colors. Because I've always loved colors. Because I feel like I've been deprived of it growing up.
9: Hi.
26: So, like with my, I'm a makeup artist on myself.
9: Ay!
26: Hindi ako marunong sa ibang tao.
9: Pero maganda ang makeup mo ngayon. Sige.
26: 5 minutes lang.
9: Ay!
26: Pero yung, So I do makeup on myself. Mm-hmm. And then growing up kasi parang pag eccentric ka, pag masyado yung makeup mo, you're judged by others. Mm-hmm. Masyadong colorful. Masyadong ganyan. So when I discovered myself through colors, sabi ko, bala kayo kung anong iisipin
9: mo. Well, was it part of your gender expression?
26: I think so too. Yeah. Because I was in a school where bawal. So bawal. Mm. And I didn't know, even in our household, parang it was a no-no being who you are. Like if, so I didn't know na I like, I'm open and I'm bisexual. So I didn't I didn't know that I liked women.
9: Oh.
26: Nung mga high school days ko. I only knew about it nung ako na lang, mag-isa na ako.
9: Uh-oh.
26: Nung naging independent na ako. And then I had the voice and the courage to say that I'm bisexual when I had a husband and kids na.
9: Ah. Yeah.
26: So dun lang ako nagka-voice, dun lang ako nagka-courage.
9: Kasi alam nyo, kung makikita nyo yung bag, sobrang it screams LGBTQIA+ community. Oy, I don't mean to be judgmental. Ako to, bilang customer ako talaga ng produkto na to. And it's something that can actually set your product apart. You've mentioned you've done it within a week's time, di ba? Yeah. Parang, iba to eh. Di ba? iba tong taon to eh. Di ba?
26: Mm. Kasama na rin ata ng chemo yun. Kasi yung chemo pa nagpapahay sa akin.
9: Partida na yon mga ka-rainbow ha. Pero, you made it seem so easy. Pero what was the biggest struggle? Kasi it's not just about starting a brand eh, di ba? A lot of people, mga ka-rainbow, go yan ang go sa una until they are faced with reality na parang, uy, di ba? Ito na yung brand mo. Anong gagawin mo dyan
26: after? Ang daming struggles, actually. Mm. One of the struggles internally was, syempre, ako, designer ako. And then my father-in-law, he was able to design a brand back then. So, there are now two chefs in the kitchen.
9: Ah!
26: So, nagka-clash kami in terms of how to communicate our designs through the bags.
9: Uh-oh.
26: So, nagkaka-friction kami. But then, as I always say, friction is growth. So, this is good. Uh-oh. Na nagkakataluhan kami sa ideas.
9: Creative battles nila, fatherhood.
26: Yes. Uh-oh. And then, eventually, we were able to communicate it well. Nagkaroon kami ng sistema.
9: Uh-oh.
26: And then, within that system, we were able to work around our differences. So that's one.
9: Uh-oh.
26: Kasi syempre meron din meron din kaming generational barrier.
9: Of course.
26: Ibang-iba yung time nila.
9: Tapos
26: ibang-iba din sa.
9: Pero buti nila makulay din si Kumela dati,
26: yes,
9: di ba? So
26: yes.
9: Pak na pak
26: that's
9: na.
26: That's the thing about Papa kasi he's very expressive.
9: Oh, that's good.
26: Hippie talaga siya, hindi hipster.
9: Na very core ng LGBTQIA+ market. When you were starting though, Vic, nakita mo ba, na-envision mo ba na ang kakagat talaga sa brand mo, ang community?
26: Yeah, actually, hindi. Parang it was just my love for colors.
9: Mm-hmm.
26: And then I didn't know that it was gonna gravitate towards the community. Parang since we are a niche brand, I feel like there's a connection kasi with the LGBT. And then it's very makula. It's very expressive.
9: Uh-oh.
26: And I guess it gravitates towards the community because the community is very expressive.
9: Totoo.
26: And wherever you want, ako kasi, ang sinabi ko from the very beginning, I want the bags. When you wear the bags, you're a walking art.
9: Ay.
26: It's a community naman, di ba?
9: Kaya nga ba, nirampa ko kanina.
26: Kahit saan ka rarampa.
9: Uh-oh.
26: Ano ka? Walking art ka.
9: Uh-oh.
26: And that's what I want.
9: Ang ganda! Malalaman pa natin yan, yung mga walking art na yan, at kung paano rumampa with pride. Kasama ang Kerry Omen, of course, ang founder niya, na si Victoria. Huwag kayong alis, mga ka-rainbow. Magbabalik tayo dahil lahat tayo belong dito.
0: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Mabilis ang trivia. dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
3: Alam ba ninyo, may 101 paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
4: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
5: Hala, totoo? San ka sumali?
4: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
5: Naku po! Juan! Scam yan!
4: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
5: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
4: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
5: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan.
4: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
5: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
4: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
6: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
5: Kaya huwag magpabudol, bes!
21: Showbiz! Ganap sa entertainment scene! Updated ka ba? Swak na budget recipes? Light na buong family!
23: Tala kayang makakalikasan!
21: Anything under the sun!
23: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas!
24: Radyo! Publiko!
7: Radyo Pilipinas.
25: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Hello, hello, hello! At nagbabalik tayo dito lamang sa Rainbow Radyo at kasama pa rin natin ang founder at principal designer ng Carry On, Victoria. Ayan, nagbabalik at fresh pa rin at makulay pa rin. So kanina, Vic, na pag-usapan natin, di ba, yung parang design mo nga yung bag for self-expression, ganyan-ganyan. But when you were starting, sino yung naisip mong market noon? Did you position it na parang ano, fundraising ba na una? Or hindi, direkta ni launch mo siya?
26: Kasi what's nice about our teamwork as co-founders is si Papa nga is from Comela.
9: Correct.
26: So pattern making. Uh-oh. Ako sa design. And then yung husband ko naman, he's the CEO.
9: Mm.
26: So he's the one in charge of the business side of it. I don't want to touch the business side of it.
9: Correct.
26: So yung mga, in terms of the pricing and, mm. and how to make the brand grow, siya yun. Oo. So from the very beginning, nung nakita niya yung bag na to, he already said, kasi ako parang it's a thank you lang eh.
9: Ay, binibigay mo lang dati. Hindi, sa mga ano.
26: Binili.
9: Sana pala naki-ano tayo, no?
26: Kasama sa fundraising. So,
9: okay.
26: Pero it's more of na-inspire talaga ako sa ginawa ng mga classmates ko. So, this was initially just that. It was just a one-time passion project.
9: Oo.
26: Tapos, he saw the potential in how I design.
9: Naman.
26: And how I color.
9: Oo.
26: So, sabi niya, do you wanna be part of the ano, yung pagbukas ulit ng bag brand? And then I said, may bibili ba nito? Sabi ko. Yan talaga. Sabi ko talaga, parang yung confidence ko sa sarili ko. Kasi hindi ako mabag person. So, I'm like, sabi ko, Really?
9: Uh-uh.
26: Sabi niya, oo, may market dyan. Tapos sabi ko, ano yung market? Tapos sabi niya, ano, premium. We establish ourselves, kasi quality tayo eh. So we establish ourselves as a premium EDC. So what's premium EDC? EDC is everyday carry on. So that's what you wear.
9: Kaya ba ang name is carry on?
26: Hindi naman.
9: Sorry, kinonek ko po. Nag-invento ako, no? Sige.
26: Pero, tugma.
9: Uh-uh.
26: But yeah, we're more on that scale, on the premium everyday carry on. So why is it carry on? Yung father-in-law ko kasi at saka husband ko, yung philosophy kasi nila is called Vaishnavism. It's part of Hinduism. It's
9: ano
26: like
9: daw?
26: A branch.
9: Ano daw, guys? Sorry, huminto na ako. Naiintindihan ko po yung Hinduism, no? Sige, babalikan natin.
26: Branch siya ng Hinduism. Like, for example, branches? Tayo, Roman Catholic, meron tayong Christianity, meron tayong born again. So, sa Hinduism, meron din branch.
9: May ganun pala. Sige.
26: So, branch sila ng Vaishnavism. So, if you notice, lahat ng mga pangalan ng bags namin, they're...
9: cute!
26: They're Hindu. They're...
9: Ah, Hindu ba lahat? Yes. Cute? Akala ko cute. Kung ano lang yung maisip.
26: Sanskrit siya. Okay. So like, Kunti is Sanskrit. Gopi, everything is Sanskrit.
9: Oh my God.
26: Yan. And so, carry om. Yan.
9: Oh, carry om ako na. Carry om. Wala palang ka-taste-taste yung pag-ano ko, diba? Carry om. Okay. So, yung ba yun?
26: Yes.
9: Okay.
26: That's the first vibrations of the
9: pero come to
26: world.
9: Think of it, ang mga Indian, ano, makukulay din, diba? Yung mga ano nila. So, yes. Yan. Nakonect ko. May
26: Kumela,
9: sense pa rin tayo.
26: So, oh. Kumela, yung Kumela, it came from the festival
9: in
26: India.
9: Oh my God. Oo. Ang ganda. Ayun pala yung story. Alam na natin, di ba? Hindi yung bilin lang ng bili. Bumili lang po ako, pero again, di ba? Yung
26: pala yung
9: story niya.
26: Meron yung Indian na nagtanong sa amin sa messages namin, bakit lahat ng mga pangalan ng bags nyo, ano, Hindu?
9: Uh-oh.
26: And then we were able to explain. It was an opportunity to explain.
9: Ang ganda, no, na na-translate na yung isang passion project into a full-time business. Yeah. And right now, balikan natin yung sinabi mo kanina, kasi sabi mo nga premium, I'm sure, ang unang tatanong ng mga tao dito, magkano nga ba yung mga bags na yan? Yung iba ninerbius na. Diba, huwag muna kayo nervous, hindi nyo muna yung quality, diba? Sige, share natin. Because, again, in a very price-sensitive society, hindi nga market eh, society, yeah. Diba? Yes. Medyo tanong ng bayan, magkano nga ba ang mga bag natin?
26: So, our bags actually, it ranges from, eto, this one is $2,950, our tote bags,
9: Welcome to live selling na Rainbow Radio, eto na po, go.
26: And this one, so it ranges from that to this one, this is our new bag, so this is, $13,950.
9: Okay.
26: Ganon. Hindi ko sure, sorry. Pero parang ganon ata. hindi. Sorry. This is $16,950.
9: Tapos yung mas makulay, mas maganda. Uh-oh. Pero ha, mga ka-Rainbow, eto na nga. Ako may bag po ako niya na hindi niya po bigay. Ito binili ko talaga. Ito, papakita ko. Meron po ako talaga, as in, kaya ako nga sila na-invite dito because I saw the potential kasi nung nagpunta po ako sa Omniversary sale nila, nung nag-1 year sila, ayan, sa Makati po, nakita ko na buo ang sangkabaklaan. Ang buong LGBTQIA+ community nandun sa site na yon, I swear. So, Vic, yung ganong klaseng association, how did it impact your brand?
26: With the LGBT.
9: Oo, di ba? Ang dami talaga eh, di ba?
26: Actually, nasa-surprise kami.
9: Mm.
26: Not just from the consumers, but also, we call them OMIs. So,
9: Omis.
26: It's an omunity.
9: OMIs. Mm.
26: So, we're surprised by how it is gravitating towards the community, but as well as yung mga nahahire namin.
9: Oo.
26: So they're also
9: preference
26: of...
9: ba yan?
26: Hindi.
9: Talagang
26: parang,
9: ano lang.
26: Parang it's just nagkataon. But then again, our messaging kasi will eventually gravitate towards the community, the LGBTQ community, because the way we position ourselves is our bags do not choose an age. And true. It does not choose a gender talaga.
1: Oo naman, oo.
26: Anyone can wear it. May mga nagtatanong sa amin na customers, meron po ba kayong panglalaki? Lahat po. Pwede pang lalaki.
1: I mean, gone are the days na parang blue is for men and alam mo yung yes, pink is for exactly. women if you're really confident about yourself, di ba? Color shouldn't be an issue.
26: Exactly.
1: I think maganda yung tinuturo mong ganun sa community natin. But knowing now, na sabi ko nga sa kanya, bukod sa isa pang brand ng clothing, wala ako nakikita talaga na mainstream brand na accidentally na position for the diba? For the market, LGBTQIA plus market. So, is there anything in particular naman, Vic, that you plan to do in support of the community that loves you so much? Dahil magpa-Pride Month, diba?
26: Oh. Actually, last year pa lang, we were already going to LGBTQ exclusive pop-ups. Like, I think it was QueerCon. We went to QueerCon. So that was our first LGBTQ pop-up. And then we really loved it. Like, we were, may mga drag divas.
1: Yes.
26: And our drag divas really loved the bags too. Like, they're one of the supporters. So as a tribute to that, we will be doing an exclusive bag for the community.
1: Baka naman, nanawagan ako sa husband sa business side.
26: De, pero
1: We've
26: always been thinking about what to do during Pride Month.
1: Ako, pwede ba ako mag-suggest? Binenta ko talaga yung sarili ko, di ba? Gusto ko mag-design ng bag. Gusto ko mag-collaborate ang Rainbow Radio or me in particular. Kasi mahilig ko sa fashion talaga. Yeah. So it's something that I feel na if you get to see a work of art in others and they love it, diba? Or whether they don't love it or ano, but you get to share a piece of yourself. It's
26: true.
1: Beautiful. Mm-hmm. It's my way of giving back sa community altogether. Pero again, no pressure. but kidding aside, diba? Iba kasi yung ganyan because I see so much of myself in the product. Yeah. I mean, guys, Diyos ko naman, sa tagal nyo nakikita ko sa Aerie, diba? Kahit saan, ako lang ang nagaganito mga outfit, diba? Yeah. Aba lahat sila formalan. Ako nakaganito may malaking flowers sa dibdib. Diba? So, kailangan i-honor natin yun. And I believe that these bags, sabi mo nga kanina, Vic, yung parang, they help you express yourself. Yeah. Diba? Na parang, kahit sa bag man lang. Diba? Ang ibang tao kasi, they feel it's too expensive for them. Ano masasabi mo doon sa part na yun?
26: For me, it's a preference. And if, for... Ganto kasi yun eh. May mga magsasabi na it's too expensive, it's pricey. I understand. Uh-oh. Yes.
1: Correct.
26: But then you are getting what you're paying for.
1: Uh-oh.
26: You're getting, that's why we're a premium EDC. Is because kahit ibato mo siya, kahit na use and abuse mo siya, kahit na, seryoso.
1: Bila ko naawa din sa mga bag na to.
26: Kahit na ibato mo siya, hindi siya masisira. So in your head, hindi ka bumili para masira lang siya after how many uses.
1: Totoo yan. Hindi siguro ang gusto ko i-point out dito, as a user ha, as a user before this interview, okay? Yung lining niya, di ba ang problema natin sa bag minsan, lalo kung mabigat yung mga dalamo, na pipigtas, di ba? Para madaling masira. Ito hindi. Parang feeling ko pang ano to, pang bungee jumping.
26: pinapang outdoors nga ng iba.
1: Diba? So, yung ganun pa

0: The goal is to really express yourself because that's art. Yeah.
1: For me nga, masasabi ko, our goal is to be the trendsetter.
0: Achieve naman, di ba? Ako, support ako talaga dyan sa mga ganyan. So, given that naman, yung goal na yan, what's your, if there was a single biggest ano, learning that you've had in this entire experience of creating your baby brand, what would it be?
1: My learning would be, there are two things. Mm. One is every business needs to have a system.
0: Mm.
1: Without a system, everything will fall down.
0: Mm-mm.
1: It has to have its backbone. Ganon. So, sistema talaga. But secondly, we may have started last year. We may have been in the market just for a year, but it came with failures with Comela. It came with failures with the business that my father-in-law had and my husband had before. So we may have had a boost of growth in the past year. But it also, people don't know that there were failures before this.
0: Mm-mm.
1: It may not be in this brand, but it was, the learnings came from those failures.
0: Super inspiring. So we need
1: to accept those failures.
0: Yeah.
1: And to rise above it.
0: Ayan, nandiyan tayo sa inspiration na yan. Ano naman sasabi mo sa mga aspiring designers or entrepreneur, whether member ng LGBTQIA+ community or mga allies nila, para gustong, alam mo yun, mag-inspire to put up their own perhaps or to even continue an existing one na feeling nila alam mo yun, nanganganib. Mm-hmm.
1: So I think we need a different direction and perspective in how we do things. If it's not working here, then we may have to go to the whiteboard and you know, sketch again on a different path. But because this is what happened here, it didn't work out the last time.
0: Mm-hmm.
1: Well, it did. It boomed, but then at some point it stagnated and nag-stagnate siya and then nawala. So we have to learn from mistakes.
0: Mm-hmm.
1: We have to accept mistakes and learn from it. That's one. And I think what I can just say is just do it. Yun lang talaga. Don't wait for perfection. It will never come.
0: Wait, I love that.
1: Wait for, don't, yun lang, just do it in the present because anxiety will eat you up if you want perfection to the point that you'll wait for a year, 2 years, 2 months, until na wala na.
0: Wala
1: na. Nawala na siya. Nalipasan na siya ng oras.
0: Yeah. Ang ganda. Ito naman, para naman sa LGBTQIA+ market na nagmamahal sa'yo. Ayan, o diba? Kamahal-mahal naman talaga ang kulay ng mga ito. Ano message mo sa kanila? Lalo pa't magse-celebrate tayo ng Pride Month. Though every day should be Pride Day, diba?
1: I was thinking about this earlier and with our bags, I will relate this with our bags. With our bags, since ako kasi, I would say that you should express yourself however you want to express yourself. And you whatever comments and whatever other people may say about you because of how you express yourself, voila, those are just noise.
0: Mm-hmm.
1: Because with how we express ourselves, how I express myself in these bags, how I design them not according to what people say I should do. I design them according to what I feel is right and what I feel is beautiful. So if you as an LGBTQ+ member, if you feel to yourself that you are beautiful and you accept yourself for who you are, go continue that. Because you do not need anyone's approval. You do not need external approval just to say you are a human being and that you deserve to be treated as a human being, that you deserve to be accepted. You do not need that from external factors and external people. All you need is voice within yourself to tell you that you yourself accept who you are and that no matter what you do in life, moving forward, you deserve it and you are loved.
0: Ang ganda. Kinlogs na po niya yung program. Ayan. Maraming salamat, Vic. So, saan naman nila mahanap quickly ang Kerryome products mo? Para kung gusto nilang bumili.
1: Yes. So, we are available online. We have a website. We are also available on our stockists. We are at Brat Pack, Purveyor, Spasho, and Soul Academy. So,
0: yeah. Ayan. Ang ganda. Maraming salamat, Vic, for joining us sa iyong busy schedule. At paalam ko magkukulay ka pa. Ayan. Maraming salamat. Natuto kami at nag-enjoy kami. And more power sa iyong Kerryome bag.
1: Thank you.
0: Okay?
1: Thank you so much for having me here.
0: Ayan. So, eto na, mga ka-Rainbow. Nag-enjoy ba kayo? Daman nyo ba yung last message? Parang medyo kumukurut-kurut sa balan-balunan ko yung ano, diba, yung dulo. Kasi feel na feel ko because I can very much relate to her. Ang dami ko nakuha ngayong ano natin, episode na to. Pero lifting from what she said, very important talaga to just go for it. If you have a dream, if you have a passion, don't let the noise, sabi nga niya, diba, stop you. Because you deserve to at least give yourself that fighting chance. And the second one, I think I would like to highlight, because yun naman talaga yung core ng Rainbow Radyo, is to just allow yourself to just be. Diba? You don't need to conform with any standards. You don't need to be someone else which people expect you to be. You just have to be yourself and be confident about it and let your true color shine. And on that note, ayan, nagtatapos na ang ating programa. Nakinlose kanina ni Vic, di ba? Ayan, pero ako naman na magkoclose ngayon na gaya ng dati. Laging tandaan, anuman ang pinagdadaanan, kaya mo yan? Dahil walang iwanan, dito sa Rainbow Radyo, belong tayo lahat dito. Ako po si Coach Mike Celis and I'll see you guys again next week. Bye!
2: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: Tamang impormasyon.
7: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
8: Kabataan, kasama sa usapan.
9: Radyo Magazine, 1278.
10: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
11: Hala, totoo? San ka sumali?
10: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
11: Naku po! Juan, scam yan!
10: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
11: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
10: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
11: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
10: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
11: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
10: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
12: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
11: Kaya huwag magpabudol, bes!
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Magazine.
16: 1278 AM.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
21: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad.
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
19: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
22: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
23: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
24: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
25: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
26: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
26: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngala ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
15: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
29: Trending issues na pinag-uusapan.
30: Mga programang aabangan.
31: Agahan hanggang hapunan.
30: 66 Informasyon.
32: GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine 1278 AM.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
27: Radyo Pilipinas.
33: Ah, bakla, bakla, bakla. Bill, sabay mo nga, lalaki ako.
34: Ano ba to? Araw-araw na lang. Ba't ba ako nila binubuli? Wala naman akong ginagawang masama. Bakit ba kasi ako naging ganito? Ma, pa, binuli po nila ako sa school.
35: Ano ba, Bill? Hindi mo ba nakikita? Busy kami rito, oh. Umalis ka na. Pumasok ka nga sa kwarto mo.
34: Okay po. Ayoko na. Feeling ko mag-isa lang ako. Siguro, dapat na lamang tapusin ko ng buhay ko.
33: Huwag!
36: Tumawag lamang sa hotline ng National Center for Mental Health 1553 para humingi ng tulong sa mga eksperto. Maaari ka nilang suportahan 24/7 at available ito nationwide in the Philippines. Hindi ka nag-iisa. Laging may handang makinig. Isang paalala mula sa Radyo Magazine.
16: Pinalakas, pinalawak.
27: Radyo Pilipinas,
28: Radyo Publiko.
16: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
28: Radyo
27: Magazine.
16: Sports Radio, Radyo Pilipinas World Service.
37: Ang taginting ng FM
16: at lakas ng AM
37: sa iisang himpilan.
16: Pinagsanib na puwersa
37: para sa mas malawak,
16: mas maraming mararating
37: at mas maraming maaabot ng impormasyon
16: at serbisyo publiko.
28: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
16: Radyo Pilipinas
28: News Nationwide.
16: Trending issues na
0: pinag-uusapan?
1: World News in 5.
2: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
3: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
4: 66 Impormasyon.
5: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
6: Sports Radio. 918.
7: Radyo Magazine. 1278.
9: At Radyo Pilipinas World Service.
10: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
11: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
13: Radyo Pilipinas World Service.
14: Sports Radio.
17: Radyo Magazine.
18: Serbisyo Publiko.
20: The AM and FM Collab.
21: Sa Capital 104.3 FM.
38: Radyo Pilipinas.
39: Radyo Pilipinas.
40: And Capital 104.3 Collab.
41: Collab.
42: This is a public service announcement.
43: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
42: This is a public service announcement.
43: Public service announcement
42: from PBS, Presidential Broadcast Service,
43: and Radyo Magazine.
44: 1278 AM.
42: This is a public service announcement.
44: Discipline is the key.
45: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
44: Kilatisin ang sarili.
45: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
44: Importante rin na ating laging isipin.
45: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
44: Isang mahalagang paalala
45: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
42: This is a public service announcement.
43: Public service announcement
42: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
44: 1278 AM.
46: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
47: Ng ating walang gutom program.
46: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
48: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
49: Regular.
46: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi nabibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
50: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
46: Sa 4-piece o Pantawid Pamilyang Pilipino Program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
50: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
46: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
51: Salamat, President.
50: Okay, salamat.
52: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
53: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda.
54: Mahalaga!
53: It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
52: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
0: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
3: RG Radyo Magazine 1278.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
5: Updated ka ba?
4: Swak na budget recipes.
5: Light na buong family.
2: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
2: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan sugar man o pagkakakitaan. Haliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: Archie!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
4: Sa panahon ngayon, halos lahat ng tao may kasamang laging nasa bulsa, ang ating smartphones. From algorithms that shape what we watch, what we buy, even what we believe, artificial intelligence is no longer science fiction. It is part of our everyday life. Pero paano kung ang teknolohiyang ito ay pumapasok na rin sa ating isipan at damdamin? We're now seeing AI tools that offer emotional support, apps that claim to detect depression through patterns in speech or social media, and even systems that can predict mental health risk before symptoms fully appear. It's promising, but it also invites deeper reflection. Makakatulong ba ito para mas mapalapit ang mental health care sa mas maraming Pilipino? O may mga bagay ba sa ating pagkatao, ang ating kapwa, ang ating pakikiramdam na hindi kailanman may sasalin sa isang algorithm? Ngayong umaga, we're not here to give easy answers, we're here to ask better questions. Samahan ninyo kami sa isang makabuluhang usapan, may chance din kayong magtanong ng live, i-comment lang sa Facebook page ng Radyo Magazine, 1 to 7, 8 a.m. to participate in today's discussion. Let's make this a meaningful conversation together. Ngayon, hindi lang natin pag-usapan ng AI, kailangan din natin ng gabay mula sa isang eksperto na deeply grounded sa tunay na karanasan ng mental health care dito sa Pilipinas. Kasama natin ngayong umaga si Dr. Donaldo Nicanor Donald Dukbang, isang psychiatrist na matagal nang nagsisilbi sa komunidad, lalo na sa Western Visayas. He is a diplomate of the Philippine Specialty Board of Psychiatry and a fellow of the Philippine Psychiatric Association. For many years, he has been actively practicing as a consultant psychiatrist in several hospitals in Iloilo, while also teaching future doctors as a professional lecturer. Bukod sa clinical work, active rin siya sa counseling and community mental health, kabilang kanyang work with InTouch Community Services. At interestingly, he also has a strong interest in technology, particularly in computer system and programming. Kaya, sa usapang natin this morning about AI and mental health, hindi lang ito theoretical. We're hearing from someone who understands both the human side of psychiatry and the growing role of technology in our lives. Dr. Donald, maraming salamat for joining us this morning. Welcome to Mind Matters.
5: Thank you, Doc Neil, and good morning, everyone, and to our televiewers as well.
4: So, magsisimula na tayo, Doc Donald. May mga, for the first question, bilang psychiatrist, sanay po tayong tumingin hindi lang sa sinasabi ng pasyente, kundi pati sa kilos, tono, at katahimikan. Sa tingin ninyo, Doc, kaya po bang ma-pick up ng AI ang ganitong mga hindi sinasabi or sabihin natin mga non-verbal cues?
5: Okay. So, sa punto ngayon, may kakayahan na ang artificial intelligence or AI na makapansin ng ilang aspeto ng kilos, tono ng boses, at kahit mga hindi sinasabi ng mga pasyente, pero sa level ng recognition. Meaning, ito yung dinidetect ng AI na signal o pattern. Halimbawa nito, no, if you allow me, Doc Neil, mga voice, speech patterns, no, sila po yung kaya na nila pong i-analyze yan. Mga facial body movements, at ang recent was yung silence, no? Ito bagong-bago pa to. So I won't deal further, pero bago pa to, marami pang mga limitasyon. Pero bilang psychiatrist, mahalaga ang malinawin po natin itong mga bagay na bagay. Dahil sa clinical na aspeto, ang ginagawa ng psychiatrist ay hindi lang pang-detect, no? Meaning pang-detect ng signals or pattern. Ini-integrate nito ang context or ang konteksto. Ang meaning ang in-depth na pag-intindi, no, sa isang pasyente at relasyon na siyang puso ng ating field na psychiatry. Hindi pa nito napapalitan, no, as of now, ang clinical na pangunawa ng tao. At malayo pa, I believe, ang AI doon. So, sa madaling salita, oo, pero sa level ng signal at pattern detection, magiging isang tool siya. Pero hindi sa level ng kahulugan, konteksto at relasyon na siyang puso ng psychiatrist.
4: Given what you mentioned, Doc, do you think it will happen soon, or sabihin natin siguro in our lifetime na makakaabot or makakahabol ang AI sa ganung level?
5: So, sa ganung level, at this point in time, posible. Pero hindi ko mabibigay kung kailan, given ang advancement ng AI. So pwedeng makaka-detect sila ng mga ganitong ano, makakapag-screen sila, makakapag ano at this point in time. Pero ang gagawin silang parang final judge, no, sa isang tao, especially not only sa diagnosis at sa treatment later, mukhang hindi pa.
4: Okay. For our next question, may mga AI ngayon kaya mag-analyze ng patterns at minsan nakakapag-predict pa po ng mood changes. Paano po kaya nito mababago ang paraan natin ng pag-diagnose at pag-aalaga sa mental health? Kasi siguro, doctor, kapag example alam niya na malapit na yung mga anniversary, kasi nasa ano na ngayon, very comprehensive na kahit sa anniversary, etc. Nasa Google Calendar na, kung marami kang ino-order or marami kang ano, nalalaman din ng cellphone mo eh. So, given that, Doc, na mapapansin na po ba nila?
5: Magandang tanong po ito, Doc Neil, no? Oo, may kakayahan, you know, ng AI. Yun yung sabi ko na mag-a-analyze siya ng pattern at minsan ay makapag-predict pa nga ng mood changes, no? Pero bilang psychiatrist, ang tanong ay hindi lang kung kaya ba. Tama, kundi paano ito gagamitin ng tama sa clinical care ng isang pasyente natin. Paano nito mababago ang diagnosis at pag-aalaga sa ating mga pasyente. So, bilang psychiatrist, no, ang pinakamalinaw na pagbabago ay hindi yung malaman yung diagnosis mismo, kundi ang makikita kong pagbabago dito sa AI ay kundi mai-improve ba natin ang timing, precision, at continuity ng pag-aalaga. Meaning yan, mas magiging maaga ba or pwede ba nating ma-early detect ang mga sakit? Mas tuloy-tuloy ba? Oo. Or continuous care, no? Ika nga. Or mas nakakaangkop or personalize, no? Ang pag-uunawa sa tingin ko, sa kwento ng pasyente, hindi pa rin magagawa ng AI.
4: Mukhang hindi pa siya, sabihin natin, holistic yung approach ng AI.
5: Oo. Kasi ano po, Doc Neil, walang problema tayo sa detection or patterns, no? Pero marami ring mga implication na dapat nating malaman na iba na magagawa ng isang human na psychiatrist, no?
4: Tama
5: so, oo. Ano yan, like sa mga, especially sa mga kultura natin, tandaan natin ha, na ang AI ay lahat ay depende sa data, hindi human emotion. Okay?
4: Sige. Minsan, hindi po malinaw kung paano nag-decide ang AI, yung parang black box nila per se. Gaano po ba kahalagang naintindihan natin kung bakit ganoon na ang suggestion ng AI, lalo na sa mental health, parang yung mga suggestion niya per se?
5: Oo, nakita natin dun sometimes kung ginagamit natin, di ba? Nagdadalawang isip pa nga yung AI, di ba? Sabi niya, eto mas maganda or whatever, or nagdadalawang ano. So, eto yung black box, no? O common ito na naririnig ko. So, napakalaga ito, no? Hindi ito tawag na nice to have, no? Kundi, eto yung core requirement sa mental health care. So, okay lang ba, Doc Neil? Mag-expound ako ng konti?
4: Yes, Doc.
5: Okay. So, sa psychiatry, hindi lang tayo nagbibigay ng rekomendasyon. Oh, pinapaliwanag natin ito sa ating pasyente, sa ating pamilya, at minsan sa korte, no? Kung ang AI ay tawag natin black box, hindi natin ito maaring gawing batayan ng desisyon. Oh, nang walang pag-uunawa, dahil nakataya ang tiwala, kaligtasan at pananagutan ng pasyente. So tandaan natin, no, na ang AI ay isang tool lamang na magbibigay ng suporta sa atin, no. Tayo pa rin ang may authority at huling magdidesisyon sa ating mga pasyente.
4: Napaka-critical din talaga yung trabaho natin, Doc. Nung ano lang din na katulad ng sinabi nyo, tool lang talaga siya na dapat tayo tulungan. It's not the end all per se. Sige po. May mga tao pong mas komportable mag-open up sa AI dahil pakiramdam nila, hindi po sila puhusgahan. Ano po kaya ang sinasabi nito tungkol sa stigma at kung gaano ka-safe ang spaces natin ngayon?
5: Alam mo po, Doc Neil, magandang observation po ito, no? At medyo, sa tingin ko, double-edged ang ibig sabihin nito. So, bakit double-edged, no? Ipinapakita nito na marami pa rin tao ang hindi nakakaramdam ng sapat na kaligtasan sa pakikipag-usap sa kapwa-tao. If you agree with me or not, pero at depende na po sa inyo sa pagtingin nyo, at dito po ay mas malaking problema kaysa sa kakayahan ng AI. So, kapag mas komportable kasi yung tao mag-open up sa AI, hindi ibig sabihin na mas magaling yung AI kaysa sa atin. Kundi maaring may kakulangan sa kung paano ka-safe at ka-welcome ang nararanasan nilang human spaces. Okay. So ito ay hindi lang tungkol sa teknolohiya. Ito ay salamin, no, ng stigma at psychological safety sa ating lipunan, no, sa sosyedad, no. So, kung mas pinili kung mas pinili ng AI, no, kung ikaw pinili mo, mas pinili mo yung AI, so maraming mga dahilan. Pwedeng natatakot sila ma-judge, no? May hiya or guilt or fear of rejection sila, no? May previous negative experiences, no, na baka i-dismiss sila or invalidate yung emosyon nila, no? So ito ay malinaw na indikasyon na hindi ganap na ligtas ang maraming mental health, no, spaces para sa kanila. So ayaw nila, no? Tapos number two, bakit mas madaling mag-open sila sa AI? Pwede din na wala silang napi-perceive na judgment dahil alam natin pag AI, di ba? It does not react emotionally. Oo. Walang facial expression, no, nakaka-intimidate, di ba? Tapos, sometimes, ibang tao, sa nakita ko, no, gusto nila parang anonymous, no? Gusto nilang may control sila despite their emotional ano nila. So mas at least may little bit of control sila dito. So pwede silang huminto anytime kung gusto nila at walang social consequences. Don't you think, 'di ba?
4: Yes.
5: Sir. And lastly, syempre available 24/7. Hindi kailangang maghintay ng pareho sa atin na dapat mag-appointment tayo dapat, no? So, kung titingnan mo, hindi ba to sa kultura rin natin, no? Which is baka pwede ba nating makonsider na malaking factor din ito? Ah.
4: Yes, sir. Ay, tama po kaya. I agree. Dami pa natin kailangan improve in sense of making the space more safe or making people feel more safe. Pero siguro tama po yung sinabi niyo na is also, it can also be a double-edged sword in such that pwede din siyang mabuti in such that kung nagsimula na sila sa AI, baka mas komportable na silang pumunta sa actual na psychiatrist. Pwede din po ganun, parang kabaliktaran naman po.
5: That's the reason why nga, Doc Neil, na anong dapat natin gawin bilang isang psychiatrist or clinician? Well, ideally, lahat naman nagsa-start sa ideal na setup, di ba? We have to build talaga psychological safe spaces. Dapat tayo matuto tayong maging non-judgmental yung stance natin. I-improve natin yung active listening natin. At magiging more cultural sensitive tayo, no? Second is, siyempre, it's been our role since pagpasok natin. Dapat i-address natin yung stigma directly. So, through what? So, psychoeducation. I-normalize natin yung the way ang help seeking, no? Papaintindi natin sa community, no? No? At saka, papaintindi natin na ang AI dapat parang bridge lang siya or tulay, no? Hindi siya pwedeng marireplace yung tayo. So dapat papaintindi natin, no, na pwede silang magiging screening tool or ano no, at depende din sa paggamit natin, no, or supplemental sa ating therapy, which is marami na, di ba? Oo. Sa na lumalabas, no, nakikita mo naman sa hindi lang application or smart apps.
4: Siguro, sir, yung pwede din gawin natin siguro yung research question per se na how we can improve our current system based on the available.
5: So, dapat may, dapat na ba-validate natin din. Hindi tayo pabasta-basta.
4: Yes, sir. So, next question is, sa kultura natin, mahalaga ang kapwa at pagmamalasakit. Sa tingin po ninyo, kaya po bang gayahin ito ng AI o may mga bagay na talagang tao lang makapagbigay?
5: Sige, sa tingin mo, maaring magmumukhang maalaga yung AI. Tama? Sa paraan ng pagsasalita, no? Ang latest na narinig ko, depende na kasi yung AI. So pwede kang may mga specific na application daw. Kung gusto mo mag-video AI or kung sound, ano pa nga, kung application, planning, grabe, no? So, maaaring magmukhang maalaga ang AI sa paraan ng pagsasalita. Ito sa pagsasalita. Pero, ang tunay na kapwa at pagmamalasakit ay hindi lang estilo ng salita. I don't know, Doc, if you agree with me, no, or sa mga televiewers, but ito ay relasyong nabubuhay sa pagitan ng mga tao or ng mga ating pasyente. So kung titingnan mo, sa Filipino context, di ba, no, ang ugnayan ay nakaugat sa number one, pakiramdam. Tama? Hiya at respeto. Malasakit na may paninindigan at presensya or presence. Yung bang nandito ako para sa iyo. Tama? So, ito ang diwa ng kapwa. Oo. Hindi ito simpleng communication style at hindi ito mare-replicate AI. It is what you call sa iba pa na ano na term ng iba is shared auto na humanity. So, ano ang kayang gagawin ng AI, no? Kaya nitong, 'di ba sabi ko kanina, kaya nitong gayahin ang form, any anyo, na pwede siyang magiging detector or ma-analyze niya, no, ang pagmamalasakit, no, pattern or form, pero hindi niya kayang ibigay ang tunay at lalim ng presensya, physical at emotional. Pagbabasa nang hindi sinasabi ang totoo, meaning yung true meaning, at pag-intindi ng konteksto at relasyon. Di ba sabi ko yan kanina? So, ito yung isang bagay na hindi magagawa ata at this point in time ng AI. At panghuli, pananagutan. Tawag natin sa pananagutan, responsibility or accountability at malasakit na may action sa kapwa-tao. Importante ito kasi sa mental health, particularly kung mag-uumpisa po kayong mag-ano ng therapy. Dahil ang pagaling ng isang tao ay hindi lang dahil sa tamang salita, kundi, if you agree with me, Doc Nila, relasyon, tiwala, at pakiramdam. So ito ay nabubuo sa karanasan, no? At sa experience ng isang tao.
4: Inaalala ko nga, Doc, dahil sa sinabi niyo sa mga didactics namin dati, yung kay Harris Sack Sullivan na yung therapeutic communication is an integration per se. Na doon nagsisimula is not only assessment per se, pero sa atin sa psychiatrist, is also form of management or form of treatment na.
5: Tama po.
4: So as we go, next question is, karamihan ng AI based sa Western data. Paano kung mali po ang pagkaintindi nito sa mga Filipino values tulad ng hiya at pagtiis?
5: Oo nga, no? Magandang ano to, magandang question po ito. At ito'y napakalagang concern, no? Tama po ang hinala nyo, no? May real risk na mali na ang interpretasyon ng AI kapag hindi tugma ang cultural context. Tandaan nyo, saan nag-umpisa yung AI? Past, di ba, sa Western? So, dumidepende ang AI sa data. Data, ha? So, wala yung emosyon. So, karamihan ng AI system ay sinanay talaga ng Western countries. So, lahat data sets. So, kung saan, mas direct ang expression ng emosyon. So, kung Western ka, di ba, mas direct ang expression ng emosyon. Mas individualistic yung values nila. Samantalang, if you compare it sa Pilipinas, mas implicit, no, ang communication. Malakas ang relationship at cultural norms natin. Meaning niyan, bigyan ko kayo ng halimbawa, hiya. So, kung ititingnan niyo po to sa mga different na context, ang AI ini-interpret niya ang hiya, no, sa Western as social anxiety, pwedeng social anxiety or avoidance, a form of avoidance. Pero in reality, sa Pilipino baka iba to. Baka pwede tong respeto, pwede tong self-regulation, oh, or ano, or value-driven na endurance or anong mo. So hindi mo makausap at maintindihan ko anong gustong ipapayuhati ng isang tao, bakit nahihiya siya. Second is pagtitiis, no? Kung titingnan mo to, kung sa AI interpret mo to, baka ito isa form ng emotional suppression, no? Or baka pwedeng ang depression, di ba? Pero in reality, hindi ba to baka, kung sa Filipino baka, hindi ba itong pagtitiis is a form of resilience or way of coping sa ating konteksto? Yan. That's the reason why mahalaga

0: scale. Dito ako dahil ng mental health services sa Pilipinas, so malaki talaga tong advantage, no? Pero dapat itong gamitin bilang extension ng sistema, hindi kapalit ng kalidad ng pangangalaga, if you're going to ask me. Kasi ang problema natin is kulang yung psychiatrist natin, psychologist, and other allied mental health services. Maraming pasyente ang hindi naaabot, no? Ang solusyon ng AI is, yun nga sabi ko, scale without abandoning standards. Dahil sa kakulangan ng mental health professionals, maaring gamitin ng AI upang palawakin yung access sa pamamagitan ng pwede natin gamitin via as part ng AI, as screening tool, no, or part ng psychoeducation, no, or teaching, no, dahil marami na tayong mga at monitoring, no. Ngunit upang mapanatili ang quality, kailangan manatili ang clinician talaga tayo na psychiatrist, no, o mga doktor, dapat tayo yung sentro ng decision making. Hindi pwede yung AI. Ang AI pwedeng magsilbing suporta, pero hindi siya papalit sa atin.
1: So, given that, Doc, our next question medyo related din siya. Sa tingin po ninyo, may risk po bang magkaroon ng divide na ang iba may access sa totoong psychiatrist habang ang iba, AI lang ang option nila? Parang di na sila nakaka-proceed sa next step.
0: Ito yung tawag na digital divide. Okay, sige. Oo. Pwedeng may masabi nating may tunay na panganib ng two-tier system, meaning kung saan ang may kakayahan ay may direktang access, no, sa psychiatrist, habang iba naman ay napupunta sa AI only care. Okay. Pero alam mo, mahalaga pa ring linawin na ang AI ay maaring makakatulong magbawas ng gap kung maayos ang pagkagamit. So depende ito sa pagkagamit ng AI, no? Ito ay makakatulong talaga, no? So depende, no. For example, bilang psychiatrist, we have to face it, no. Umiiral na ang treatment, yeah. Okay. So okay lang. Doc Neil, can I expound a little bit more?
1: Yes,
0: sure. So, bilang psychiatrist, meron na talagang treatment gap. Ayon sa WHO, World Health Organization, malaki na actually yung treatment gap sa low and middle income countries, no? Madalas mga almost 75, or let's just say two-thirds ng may mental disorders ay hindi nakakatanggap ng sapat na care. So sa Pilipinas at kalahin tulad na sa ibang countries din, no, limitado ang specialist natin kumpara sa ibang populasyon. Kaya hindi pantay-pantay yung access natin. Ibig sabihin, meron na talaga tayong division, no, bago pa man dumating ang AI. How much more na dumating na yung AI? So, yun siya yung isang problema, no, natin. Marami pang factors, no, just to mention lang briefly, workforce limitation, no, or ang quality stratification, yung paano so yung demand ng psychiatrist kung tapos versus yung AI access, no. Tandaan natin yung AI, kung AI care lang tayo, risk din tayo ng under treatment, no? So walang quality din, maapektuhan yung quality natin na treatment. So ang question ngayon is, paano naman natin matutulungan kung tama ang paggamit? Kasi alam natin, and most of it, na makakatulong talaga yung AI. Pero feeling natin takot, baka AI na lang lahat, di ba? Oo. So dapat nating malaman kung paano natin magagamit ng tama. Number one is, alam natin yung scaling access. So dapat mag-improve yung better triage. For example, tandaan natin, pag mataas yung risk, pag nag-assess tayo, mabilis din yung refer ng clinician, di ba? Kung low risk, pwede natin i-support at sa community level. Tapos may mga task sharing model tayo, no?

0: meaning nakocombine na yung mga ibang community workers at specialists with the AI para mas ma-improve yung efficiency ng trabaho. So, yun, depende kung paano natin palitan ang human care, no? Pero dapat may tamang implementasyon, no? Tapos ang AI ay maaring magiging, yung sabi ko kanina, bridge or tulay lang, no? Depende kung paano natin ito gagamitin at i-integrate sa sistema natin. Thank you.
1: Ito yung next question, Doc. Medyo napanggit nyo na ito kahapyaw kanina. Kung sakaling magkamali ang AI at makasama ito sa pasyente, sino po ba ang dapat managot? Ang gumawa ng AI, ang doktor, o ang gumagamit?
0: Magandang tanong po ito, Doc Neil. Oo. Nung nag-umpisa ako, let me tell you, kala ko ang doktor lang, pero hindi. Okay, so ganito po yan. Dapat natin malinawan, no? Kung ano yung sagot. Hindi iisa ang mananagot. In reality, shared accountability po ito. So depende sa kung saan nanggaling ang pagkakamali at paano ginagamit yung AI. Okay. So kung i-focus muna natin sa mental health, no? Ang AI ay itinuturing na clinical supporting tool. So hindi dapat siya magiging decision maker. Kaya ang pananagutan ay nahati sa tatlong antas. Tatlo, main, yan. Pero may pang-apat, later ko lang i-explain. Number one is pananagutan ng clinician or doktor, no? Kung ginagamit ang AI sa clinical setting, primary responsibility pa rin ang doktor. Siya ang may financial clinical, may final, no, clinical judgment, no. Siya ang nag-i-integrate kasi ng context, risk at diagnosis, at siya rin yung accountable, no, o responsible kung ano sa pasyente. So yun number one. Ang number two naman is pananagutan ito ng AI developer or ng kumpanya. Kung ang problema ay number one, mali o bias yung algorithm, kulang ang safety, ang mga safety safeguards, may mas leading ang claims, at depende din sa product or design ng AI. So may tawag diyan na design liability yung developer. Okay. So ang kanilang responsibility is dapat nakapasyan siya ng safety testing, may transparency, at may meron silang mga mitigation tasks, especially sa mga biases, no. Okay. Ang pangatlo, ang pananagutan ng system or kung sino nag-adapt ng system na yun, which is hospital or kung sinong platform, no. Ito ay maa-apply lang kung may hindi maganda yung implementation. Excuse me. Kung walang supervision, nilagay lang doon pero walang structure, walang organization, walang mga iba-ibang ano. So poor implementation, walang supervision, o walang protocol kung kailan ginagamit yung AI. Okay. So dapat meron tayong institutional responsibility. So yun yung tatlo talaga. Pero kung may tatanong tayo, Doc, ano yung pang-apat? Yung pang-apat ay limited lang. Pero if present, kung pananagutan ng user, if present, kung ginagamit yung AI outside the intended use, second, is hindi niya sinusunod yung warnings, no? So may partial responsibility siya. Okay, sige. Yun po.
1: Para lang din yung maalala ko, Doc, yung paggamit ng Waze. Kung mabangga ka, kasalanan ba ng Waze or kasalanan mo ba? It was very beautifully explained by you, Doc, na depende din talaga. It's very situational yung approach. Sa panahon ngayon, napaka-personal ng data na nilalagay natin online. Paano natin maprotektahan ang privacy ng mental health information ng mga tao?
0: Oh, this is a good example of Data Privacy Act. Okay. Sandali. Okay, sige. So, Data Privacy Act. Dahil sa mental health, ang data ay hindi lang impormasyon. Tandaan po natin yan. Ito ay bahagi ng pinaka-personal na kwento ng tao bilang isang psychiatrist. No? So, kapag napabayaan, maaring mauwi ito sa stigma, pwedeng stigma, diskriminasyon, o directing pinsala sa ating mga pasyente. So sa ethics, clinical ethics, may dalawang haligi. Tandaan po natin yan. Number one, confidentiality o tawag natin na pag-iingat ng impormasyon. Number two is trust, syempre, tiwala ng pasyente sa atin. Kung masisira ang privacy, masisira din yung therapeutic relationship natin. Okay. So tandaan na sinabi na ni Doc Neil na importante yung therapeutic relationship. So, kung masisira ang privacy, masisira din yung therapeutic relationship, no? So, eto nito, dapat the more reason na dapat i-protect natin yung privacy ng ating mga pasyente. So, may question baka ano natin, paano natin ma-protect? So, just briefly, no, dapat data i-minimize natin yung patient data. Kunin lang yung kailangan. Number two is strong data security. So dapat nakataya na yan sa mga programmers, no, encryption, dapat maganda yung servers, no, dapat may regular audit or monitoring. Importante yung ikpangatlo. Ito is para maiwasan ang data breaches or unauthorized access. Number three is dapat may informed consent. Hindi lang yung pang checkbox, no, dapat malinaw ito at na-explain ito sa ating mga pasyente. Ano yung mga data kinukuha, paano gagamitin to, at sino may access. Okay? Sige. So, hindi dapat tayong gumawa ng purely technical language na hindi naiintindihan ng pasyente. Number four is dapat may clear yung accountability. Sino ang hawak ng data? Sino mananagot kung may breach? So, dapat malinaw ito. No? So, marami dapat, no, na-explain yung roles ng clinician at kung sino yung platform at AI provider. Tandaan nyo, connected ito sa kung sino mananagot sa last na question. No? Third is anonymization and the identification. So, tanggalin natin yung mga identifying details. Gamitin ang data para lang sa research or educational purposes. Hindi matutukoy ng ibang mga tao. Okay? And tawag dito, dapat mag-abide tayo at naka-align yung ginagawa nating programa or any protocol sa Data Privacy Act ng 2012. No? Para that includes yung pinoprotektahan yung mga personal data ng ating mga pasyente, may mga penalties yan na mga misuse, at kinakailangan ang data protection measures na ginagawa nyo rin align sa ganung legal framework.
1: Na-mention na natin, Doc, yung mga benefits ng AI. For the next question, may posibilidad po bang ang AI ay magpapalala ng stigma or bias or kahit hindi sinasadya? Or paano po natin ito mababantayan? Ano po ba yung mga negative effects, if ever, ng AI?
0: Okay. Sige. Ang sagot niyan is oo, may posibilidad na itong AI either magpalala ng stigma or bias, no, or na kahit hindi sinasadya, no, or hindi. So, bilang psychiatrist, mahalaging makita natin ito bilang isang system risk, hindi lang technical issue. Okay. Okay. So, kung gagamitin natin ito, no, sa mga critical na pag-iisip at cultural awareness, maari rin ito maging instrumento para mabawasan ang stigma, hindi palalain. Yan, ha? So, depende sa motive na paggamit, depende sa paggamit mo. Pero kung hindi natin ito mababantayan, ang AI ay maaaring magpalala ng stigma kung ito ay nakabatay sa bias. Di ba, remember, depende ang AI sa mga historical data, no? na hindi sometimes culturally validated, no? Kaya mahalaga ang human oversight, regular bias auditing, at maraming mga gagawin kayong mga models. Ang pagkakaalam ko, meron ng WHO na yung step-up program na integrated na yung AI at saka yung clinician. Sige, kung may kailangan, ibibigay ko lang kung paano yung proseso ng sa WHO. No? So, paano natin ito mababantayan? Number one, no, is may kasabentang human in the loop. No? So, dapat clear yan. No? Dapat ang AI output must be reviewed by the clinicians. No? Hindi autonomous na decision maker yung AI. Ang final decision maker, ganun pa rin yung clinician. Yun yung human in the loop. Number two is bias auditing. Dapat regular to. Meaning yan, itest yung AI across number one, culture, gender, socioeconomic groups. No? So, hanapin kung saan ito nagkakamali. No? No. Number three is ang local validation. So, dapat may local validation to. No? So, dapat gagamit tayo ng sa atin, Filipino data sets. No? Iko-contextualize natin sa local culture. Kasi di ba napansin niyo sa AI, they have this what you call self-learning. So, yun. No? Number four is transparent system. So, dapat may AI na kaya niya lang i-explain at the level sa ano natin, na based sa atin na cultural context. So, naiintindihan niya kung bakit ganun ang recommendation. I hope meron na. Tawag niya an explainable AI. Ewan ko kung meron na yan, no? Okay. So, yun siya yung mga things na dapat natin titingnan. Meron pa, ethical guidelines, no? So, dapat kailangan niya rin matuto about mga guidelines natin sa in terms of sa ethics, no, mga accountability structures, no. Okay, at the same time ite-train natin yung clinician, no, na hindi lang dapat tech users, dapat marunong din tayo, no, we have to become critical interpreters as well ng AI. So ulit, kung titingnan mo ang AI ay hindi neutral. No, kaya responsibilidad natin mismo, tayo mismo, na tiyakin na ito ay ginagamit sa makatarungan at makataong purpose at sa tamang purpose. No?
1: Very complicated, Doc, no, yung proseso on how to improve AI per se. Hopefully nga, masunod yung lahat ng mga kailangan gawin para mabantayan natin at the same time, malimit natin yung mga masamang epekto ng AI.
0: That's the reason why nga, Doc Neil, nasabi ko na pagtanong mo kanina, na kailan pa meron ka bang masabi na here's hindi ako makapagsabi, depende yan sa kanila. Baka meron na yung ibang ano, pero syempre, baka hindi pa nila piano. We cannot say that's all purely speculations.
1: Okay. For our next question, kung nasasanay po tayong humingi ng advice sa AI, paano po kaya nito mababago ang tingin natin sa sarili at sa mga desisyon po natin sa buhay? Parang siguro nagiging very dependent na tayo sa AI kaysa sa mga maliliit na bagay.
0: AI dependent. Baka ngayon, baka later, baka may ano na, no, may diagnosis na, no? Magandang tanong ito. Ang pagtingin ko nito is dalawang direksyon. Okay. Sige. So, dalawang direksyon ang posibleng epekto. Okay. So, ang maaaring makakatulong ang AI sa paglinaw ng isip. Pero maaari rin itong unti-unting baguhin kung paano natin tinitingnan ang ating sarili at ang ating kakayahan magdesisyon. So, bilang isang tao, no, ang mental health, no, mahalaga ang dalawa. Pag-isip, ano tong dalawa? Tawag natin to is self-efficacy at agency. Agency means yung pakiramdam na kaya nating pumili. Self-efficacy is tiwala sa ating sarili, sa ating kakayahan. Okay, sige. So kung masasanay tayo na laging humihingi ng sagot sa AI, maaaring maapektuhan ng dalawang punto o dalawang ito, ang agency at self-efficacy. So, tandaan natin na ang AI ay maaaring makakatulong sa pagdinaw ng desisyon, no doubt about that. Ngunit may panganib o risk na maapektuhan ng self-efficacy at agency natin kung ito ay magiging kapalit ng sariling ating paghatol o judgment. Kaya dapat nating gamitin bilang gabay only sa pag-iisip support, no? Hindi bilang kapalit ng personal na desisyon natin or final judgment sa ating buhay. Okay?
1: Yeah, po, Dok. Sa future po, Dok, kung ang AI nagagawa na ng technical task, ano na lang ang pinaka-importanteng role ng psychiatrist bilang tao? Parang siguro, Dok, part na din ng parting words nyo, Dok. Ano na lang?
0: Sige. So, kung sa future, kung ang AI ang gumagawa ng technical task, ano lang pinaka-importante role ng psychiatrist? Tama ba? Bilang tao? Tama? Tama po yung question?
1: Sorry, Doc. Medyo nawala yung internet ko.
0: Oo nga. Kasi nirepeat ko lang kasi na ano na nawala po kayo.
1: Yes, Doc. Sa future
0: yun,
1: po.
0: Okay. So, kung ang AI ang gagawa ng technical task, ano na lang pinaka-importanting role ng psychiatrist bilang tao? Sige. So, direkta na sagot, no? Kung kukunin ng AI ang technical task like screening, pattern detection, data analysis, may matitira pa ba sa atin at lalo pang magiging mahalaga, no? Ito. Why? No? Dahil meron pa rin tayong gawain, no? Ang gawain po natin ay nakaugat sa pagiging tao. Sige. Number one, okay, tagapagdalan ng kahulugan. We can become meaning makers. Tandaan natin, AI can detect patterns, forms, any forms. Pero ang psychiatrist ang nagbibigay ng kahulugan sa kwento ng isang pasyente o sa ating pasyente. Hindi yan marireplace. Number two, tagapagdala ng tunay na unayan. Sa puso kasi ng psychiatry ay ang tawag na therapeutic alliance, which is composed of tiwala, presence, empathy. Hindi ito scripted or structured, which is structured yan siya sa AI. No? So dito nangyayari ang pagaling, no? Not just diagnosis. Third is ethical decision maker. So, sa mga sitwasyon like suicide risk, capacity, involuntary admission, mga ganitong high risk na situations, no, kailangan ng moral judgment, accountability. Ang AI cannot carry that ethical responsibility. Okay? Fourth, no, marami pala, no, kala natin na wala na talaga, no. Nagiging mas importante, nagiging mas clear yung roles natin. Pa. Tayo ay pwede tayong magiging integrator ng mga complexity. Meaning complexity, mga complex cases na hindi makakaya ng AI. So, tandaan natin, ang pasyente ay hindi lang data. Tandaan mo, ang AI is nakasalalay sa data. Tayo hindi. So, may mga contradictions, may mga history, na maraming history na very complex, may mga cultural context, may iba-iba pa, no? So yung psychiatrist, sila po yung nag-i-integrate ng biopsychosocial at spiritual factors. Tama?
1: Yes, sir. Sige, sir. So, pasensya na, sir, as much as gusto kong pahabaan ka kasi maganda din talaga yung topic natin. Unfortunately, wala na tayong time to continue the conversation.
0: Okay lang po. Okay. Sige. So mga ganun po, ha? Yun yung ano, Doc Neil, yung mga points. So marami pa yan, marami pa talaga. Basta generally tayo, marami pa talaga tayong roles. As teacher, no, tagapagturo, as integrators, no. So meron, marami.
1: Sige, sir. Maraming salamat, Dr. Donald, for such a thoughtful and grounding conversation. Siguro sa huli, mahalagang tandaan natin, AI can process information but it cannot truly experience what it means to be human. It can recognize patterns but it does not carry stories. It can respond but it does not relate in the way that we do. And maybe that's where our responsibility comes in. As we move forward in this rapidly changing world, the question is not just what AI can do, but what we choose to preserve, ang ating kakayahan makinig, umunawa, at makiramdam. These are not outdated skills, they are perhaps more important than ever. Gamitin natin ang teknolohiya ng may pag-iingat at layunin, not as replacement but as support. At sa umagang ito, maybe we can take a moment to step away from our screens and reconnect with ourselves or with someone who matters. Because in the end, healing still happens in spaces where we feel seen, heard, and genuinely understood. Ako po uli, si Dr. Neil Marcos, at ito ang Mind Matters. Conversations on mental health, isang safe space para makinig, magmuni-muni, at mag-alaga ng sarili. Hanggang sa susunod nating kwentuhan, salamat po sa pagtitiwala. Thank you for joining this conversation. God bless po.
2: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, pag-hilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
3: Radyo Magazine 1278 AM
4: Radyo Pilipinas
5: Radyo Publiko
4: Radyo Pilipinas
3: Tamang impormasyon
6: Pangkalusugan man o pagkakakitaan
7: Aliw na kwentuhan
8: Kabataan, kasama sa usapan
9: RG
3: Radyo Magazine 1278
10: Radyo Magazine 1278
11: Bubungad sa umaga
12: Trending issues na pinag-uusapan
13: Mga programang aabangan
14: Agahan hanggang hapunan
15: 66 Informasyon
16: GIS, your General Information Station
3: Radyo Magazine 1278 AM

0: CSC nagbibigay ng dagdag puntos sa civil service exam para sa mga OFW. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine. Report. Pinaiintulutan na ng Civil Service Commission ang pagbibigay ng karagdagang puntos sa civil service examination para sa mga kwalipikadong overseas Filipino workers sa ilalim ng CSC Resolution Number 2600596. Maaaring makinabang ang mga OFW na may hindi bababa sa 5 taong trabaho sa abroad basta't makakuha sila ng general rating na hindi bababa sa 70 simula sa pagsusulit sa Agosto 9, 2026. Saklaw nito maging ang mga OFW na kasalukuyang nagtatrabaho, nakapagtrabaho na o nakakontrata pa lamang para magtrabaho sa ibang bansa. Layunin na programa na kilalanin ang sakripisyo at dedikasyon ng mga OFW at mabigyan sila ng mas malaking oportunidad na makapasok sa serbisyo publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: Samantala, pamahalaan, mangangailangan ng inisyal na 155 billion pesos sa oras na maisabatas ang uplift bill. Raquel Bayan para sa detalye.
2: Radyo Magazine. Report.
3: Maglalaan ng gobyerno ng inisyal na 155 billion pesos na pondo sa sandaling maisabatas ang uplift bill. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Budget Undersecretary Gades Libira na base ito sa preliminary presentation ng Office of the Executive Secretary sa ginanap na uplift committee meeting. Ang uplift ay ang mga hakbang o inisyatibo ng pamahalaan upang tugunan ang pangangailangan ng bansa sa langis, abot-kayang halaga ng mga bilihin at pagkain at pangangailangan ng industriya at transportasyon. Gayunpaman, sinabi ng opisyal na mahalagang malaman na ang halagang ito ay hindi fixed kung hindi maaari pang mabago. Depende anya ito sa gagawing pag-realign at repurpose ng mga ahensya ng pamahalaan sa kanilang kasalukuyang appropriations upang masuportahan ng targeted intervention o mga ayuda sa mga sektor na pinaka-apektado upang matugunan ang epekto sa Pilipinas ng krisis sa gitnang silangan. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine. Report.
0: At para sa huling balita, 18 Pinoy seafarers ligtas na nakauwi mula sa Persian Gulf. Nasa bansa na ang 18 Pilipinong seafarers mula sa Persian Gulf matapos dumating sa magkahiwalay na flight noong April 30 at kahapon Mayo 1. Sa ulat ng Department of Migrant Workers, sakay ang mga seafarers ng Liberian flagged vessel na MNV MSC Ishika kung saan pinili nilang gamitin ang kanilang karapatang tumangging maglayag patungong India dahil sa dadaan ito sa high-risk na Strait of Hormuz. Ayon sa DMW, alinsunod ito sa ipinapatupad na advisory na nagbibigay proteksyon sa mga seafarer laban sa panganib ng Gulf Region. Tinutulungan naman ang mga tripulante ng mga opisyal ng DMW sa Saudi Arabia bago ang kanilang pag-uwi. Pagdating sa Pilipinas, nakatanggap ang mga ito ng tulong pinansyal at transportasyon mula sa DMW at Overseas Workers Welfare Administration. Ang ulat na yan ay hatid ni Ray Ferrero.
2: Radyo Magazine. Report.
0: At yan ang mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok sa Radyo Magazine 1278 AM para sa iba pang impormasyon. Ito po si Jared Moreno.

0: Learning from home may be boring.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para ma-claim ang prize.
3: Naku po! Juan, scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalhan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
1: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga!
6: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
7: Agahan hanggang hapunan!
1: 66 Informasyon GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
3: Okay class, recess, break time.
11: Yay!
12: Tignan mo tong baon ko.
13: Anong baon mo? Pahingi naman.
3: Oops, magugas muna ng kamay bago kumain upang makaiwas sa sakit tulad ng hand, foot and mouth disease o HFMD.
14: Teacher, ano ba yung hand, foot, and mouth disease?
12: Teacher?
3: Ang hand, foot, and mouth disease o HFMD ay kumakalat sa pamamagitan ng laway at mga nahahawakang bagay. Ang mga sintomas ito ay lagnat, ubo, sipon, sugat sa bibig, at paltos sa kamay at paa.
12: Naku, nakakatakot naman po.
13: Sige po, maghuhugas na kami ng kamay.
15: Para maiwasan ang hawaan, ugaliing maghugas ng kamay ng tama gamit ang tubig at sabon. Mag-alcohol rub kung walang tubig at sabon. Iwasan ang paghawak sa mata, ilong, at bibig. Panatilihing malinis ang mga gamit. Kapag may nakitang senyales, agad i-isolate at magpatingin sa doktor. Ang kalusugan ng bawat bata, ating pangalagaan laban sa HFMD. Maghugas ng kamay at mag-ingat.
16: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future Junos.
17: Mga balita, trends, at lifestyle.
16: Gian dito! Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
17: Batang Broadcaster. Broadcaster.
16: Sa Radyo Magazine.
17: 1278 AM.
18: Uy, Bex! Sino na naman yung kamitap mo?
19: Secret! Baka agawin mo.
20: Base sa resulta ng test mo, ikaw ay nagpositibo sa...
19: Ha? Pero Dok, okay naman ako ah. Wala naman ako nararamdaman. Hindi naman ako mukhang may sakit.
21: Walang mukha ang HIV. Pabata ng pabata ang tinatamaan ng HIV sa Pilipinas. Ayon sa datos ng Department of Health, mayroong 57 bagong kaso ng HIV ang naitatala sa bansa araw-araw.
19: Ano na mga pangarap ko? Ano nang gagawin ko?
18: Hoy, si OA, ang HIV ay nagagamot na. Hindi mo kailangang mamuhay sa takot.
21: Regular na magpa-check up, gumamit ng proteksyon, uminom ng pre-exposure prophylaxis o PrEP at higit sa lahat, sumunod sa antiretroviral therapy kung ikaw ay nagpositibo sa HIV. Ang HIV test ay libre at confidential. Ang tunay na pagmamahal ay nasa paalala mula sa pag-aalaga sa sarili at sa iba. Bisitahin ang pinakamalapit na HIV care facility sa inyong lugar.
19: Dahil mas nakakilig ang mahal kita, Pag may kasunod na, ingat ka.
21: Isang paalala mula sa Radyo Magazine 1278 AM.
5: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang buso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
5: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
18: Sheesh!
16: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at Broadcasting ba ang hanap mo? Ako dito po yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno, handa sa kulitan, kwentuhan at balitang swak sa kabataan. At para sa tuloy-tuloy na kwentuhan at balitaan, katulad po ng lagi naming paanyaya, huwag niyong kalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online! Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
2: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: At i-download na rin po ang aming mobile application na PBS Receiver.
2: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
2: Libre to ha?
1: Walang bayad?
2: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Good afternoon. Ako ngayong tanghali nga po ating alamin kung paano nga ba masabi na mahusay ang isang news anchor. Yan po yung tatalakay natin ngayong hapon. Ano yung mga salik para mas maging epektibo at mas mapagkakatiwala ang news anchor. At ngayong hapon nga po, mapalad tayo dahil makakasama po natin ang isang two-time Catholic Mass Media Awards winner. Siya po ay isang scriptwriter at kinilala ang kanyang obra na Best News Feature noong 2022 para sa dokumentaryong Hope in the Midst of Darkness at muli noong 2024 bilang executive producer para sa Banal na Pamamasyal sa Radyo Pilipinas 2 Going Places. At ngayon po, siya ay isang executive producer, host, scriptwriter at news reporter ng Radyo Pilipinas World Service. Ibabahagi niya po sa ating mga kwento na talaga namang essential, lalo na sa mga batang broadcaster. Please welcome here live in the studio, Miss Bea Gaza de Guzman. Magandang araw ma'am and welcome po to the program, Batang Broadcaster.
3: Hello po, magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Batang Broadcaster ng Radyo Magazine 1278 kHz.
0: Nako ma'am, salamat po. No? Actually, gusto ko pong magpasalamat kasi in fact no, may pasok po si Miss Bea ngayon kasama po natin dito sa ating opisina. Pero napahiram niyo po yung isang oras para sa ating kwentuhan ngayong hapon.
3: Yun. Sister station naman tayo. Opo, so magtutulungan ma'am tayo para iangat ang estasyon. Magkakapatid na himpilan.
0: Yun. Naku, totoo po yan ma'am. No? Pero unfortunately po, no, nagkakaroon ng technical problem si Kim, yung isa pang nating makakasama na batang broadcaster for today. Pero hindi po nalilimitahan dyan yung ating kwentuhan, no ma'am. Simulan na po natin yung ating chikahan ngayong tanghali.
3: Yes, go ahead.
0: Gusto ko po malaman ma'am, paano po ba nagsimula wala itong journey nyo sa media industry? Ito po ba ay pinangarap nyo rin or dumaan din po ba kayo bilang isang batang broadcaster? O parang surprisingly, andito na po kayo sa industriya ng media?
3: Ayun. Actually, dream ko talaga siya. Nung bata ako, mahilig na talaga akong magbasa, magsulat. Tsaka palakwento talaga ako, madaldal ako. Nature ko talaga yun. Although introvert ako, so parang balance lang. Pero may isha-share akong story.
0: Wow.
3: Dito po kasi talaga siya nag-start. Yung parang yung dream mo kasi minsan, naisip mo lang siya nung bata ka. Minsan nagmamaterialize siya paunti-unti. Depende sa yung level na ng awareness mo sa sarili, yung parang pag yung sinasabi nilang uy, yung bata nagkakambulat na alam niya na talaga yung gusto niya, ganun. So moving on, nung bata ako, may bahay yung tita ko, kapatid ng father ko. Tapos pinauupahan niya yun. One time, merong isang broadcast journalist na pumunta sa Batanes kasi meron silang sinushoot na documentary.
0: Okay.
3: Oo. Ang pangalan niya, nakita ko sa logbook kasi yung paupahan ng tita ko, meron silang blue logbook tapos dun nakalagay yung pangalan. Sabi ko, sino kaya tong bisita na yung upa dun sa ano? Tinignan ko yung pangalan niya, Rose Eclarinal. Tapos yung isa, Joseph Bukirin. Tapos kagabi lang, kasi yung inimbita mo ko, yes, sabi ko, nasaan na kaya si Miss Rose Eclarinal? Nung binasa ko siya sa news, nakita ko siya na pala ay isang chief ng news bureau sa abroad ng ABS-CBN, yung TFC channel. Hawak niya ngayon yung Europe, Middle East, tsaka Africa. Yun na siya ngayon. So sabi ko, uy, na-meet ko to nung hindi pa siya news bureau chief ng Europe, Middle East, and Africa. So yun yung kwento na una kong na-realize na gusto kong maging broadcast journalist. Kasi one time, nagduduyan-duyan siya doon sa baba. Nung sinushoot pa nila yung sabi kong documentary sa Batanes. Hinanap ko actually yung documentary pero hindi ko mahanap. Pero yun nga, nagduduyan-duyan siya. Tapos sabi niya, ikaw, anong pangarap mo paglaki mo? Yung parang dinadaldal-daldal lang niya ako. Tapos sabi ko, gusto ko rin pong maging broadcast journalist. Tapos ang sabi niya sa akin, nako, hindi ka yayaman doon kung gusto mo yung pera, pero marami ka magiging kaibigan. Wow. Yun yung sinabi niya sa akin. Tapos parang naiwan yon hanggang ngayon ito. Kinukwento ko na siya sa inyo tsaka sa mga viewers mo. So yun yung unang parang self-realization ko na, sinabi ko ito sa isang broadcast journalist din. Tapos fast forward, ito na naging broadcast journalist din sa radio naman. Pero yun, syempre kailangan mong magpakahusay kaya nag-aral muna ako ng BA Comm sa UP Baguio. Tapos nakapasok ako sa Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service, Radyo Pilipinas World Service ng 2016. So ngayong April, ay actually more or less 10 years na ako sa service. Wow. Dito pa rin sa Presidential Broadcast Service, PBS. Pero babanggit ko lang kasi taga-Batanes ako.
0: Yes, ma'am.
3: At yung una ko talagang radio career ay nag-start din sa Batanes bilang contractual. Tapos na permanent ako rito. Nag-deviate ako ng 2 years sa broadcasting industry. May work ako before na wala siyang kinalaman sa broadcast. Bumalik lang ako after 2 years, yun na yung 2016 na nakapasok ako dito. So yun ang aking media industry journey.
0: Wow. Grabe ma'am, no? Kumbaga, nabanggit mo po kanina na gusto mo po talagang magsalita, no? Magbasa ng mga balita. At yung pagkakilala mo po doon sa essential na tao, kumbaga naging turning point po para ma-convince ka talaga na dito ka para sa media. Yano. And nabanggit mo rin ma'am kanina na nasabi po ni nakalimutan ko po 'yung pangalan, pero
3: si Rose Eclarinal. Yan
0: si Miss Rose Eclarinal, no, na parang kung gusto mo sa media, walang pera dito.
3: Yes, no? Sinabi niya talaga 'yon. Ito, ma'am. Hindi niya na siguro ako matandaan kasi big time siya. Big time po talaga ayun, siya. Ma'am. Pero ako natatandaan ko siya.
0: Ay, ma'am. Pero gusto po naming malaman dahil nga po nabanggit niyo na kumbaga more or less 10 years in the industry na po ba kayo? Na kayo? Ano po yung mga reality check na dapat asahan ng mga batang broadcaster na nakikinig po, no? Ito po ba ay marerecommend mo sa isang batang nangangarap?
3: Oo, recommended kung gusto mo talaga. Pero sa kahit na anumang profession, dapat alam mo kung ano yung purpose mo, tsaka gusto mo yung ginagawa mo. Yung unang reality check natin, na reality check na tayo ni Miss Rose Eclarinal, na hindi po ito para sa pera. Ganun din yung pinaka-essence nung una kong imemention, hindi ito tungkol sa pagkakaroon ng malaking kita o pagiging sikat. Yun, kasi sa panahon natin ngayon, sa social media, talagang yung mga viral-viral, gusto natin yung clout, di ba? Yung mga ganoon. Importante naman yun. Pagdating sa technicalities ng broadcast, meron tayong gustong ma-achieve na number of views. Syempre, wala namang patutunguhan yung mga sinasalita natin dito kung wala tayong tagapakinig at saka mga tagapanood.
0: Yes po.
3: Pero ang ibig kong sabihin ay dapat hindi yung core o yung heart ng profession mo, hindi doon nakaangkla. Yun ang unang reality check. Kasi minsan, madalas, public service ito.
0: Yes,
3: alam mo yan, dahil government tayo. So, yes, more than anything else, ang pagiging broadcaster, lalo na sa government media, ay isa pong serbisyo publiko. Hindi po siya tungkol sa pera, hindi po siya tungkol sa kasikatan. Rewarding siya kung ikaw yung tipo ng tao na may self-fulfillment sa pagkatuto. Kasi kung ang reward ang iniisip mo, ang reward mo na dito ay yung mismong yung paggawa mo, yung paglikha mo ng craft, kasi producer ka eh, so mag-iisip ka ng, uy, ano ba ang pinag-uusapan ngayon na gusto kong i-share para merong mas malalim pang pag-unawa sa talakayang ito. Kung ini-enjoy mo yung ganon, yun, magiging rewarding siya. Kagaya siya ng pag-aaral. Diba sabi nila, studying is a reward in itself. Kasi minsan, diba, na-distract tayo. Mag-aaral ako para ako magka-medal o magka-certificate o magka-Latin honors. Diba ganon? Yung result mismo yung iniisip natin na magiging reward. Pero sabi nila, in itself, studying is the reward. Kasi yung natututunan mo, yun na yung reward mo eh. Pareha sa broadcast, yung likha mo, yung ginagawa mo, yung natututunan mo habang gumagawa ka ng balita, tinatanong mo yung mga tao tungkol sa isang paksa na hindi mo kabisado, yun na yung reward mo eh. Para sa akin, yun yung isa, reality check. Hindi ito tungkol sa malaking kita at pagsikat. Pangalawa, dapat medyo matapang ka. Pero yung tapang na sinasabi ko rito, meron yung tapang na, sige, magbanggit tayo ng tao, yung mga tipong tulfo na tapang. Pero hindi lahat ng tapang ay nakikita mo as like that. Yung parang, ano ba tawag nila doon? may iba't ibang branding ng tapang. Pwede kang maging matapang na gentle ka pa rin, yung mga ganon. Pero ang pinaka-essence is, you have to be courageous enough or brave enough na mag-take ng criticism or attack. Kasi sa broadcasting, yung likha mo, kinikritik yan ng ibang tao eh. Mm-mm. Yung pagsusulat mo, paano ka magsalita, minsan yung laman mismo ng sinasabi mo, may kukontra sa'yo. Diba? And every time na may magsasabi sa'yo na hindi mo gusto, ay hindi ka pwedeng umiyak. Yun. So, kailangan you have to be thick skin, yung sinasabi thick nila. Skin. Yun. Pangatlong reality check, ang broadcasting ay matinding sakripisyo sa oras. Ito po ay hindi 8 to 5 na trabaho. Kahit yes, na technically sa gobyerno ay pwede kang mag-branch in ng 8 to 5 o depende sa pinili mo na log in or log out. Pero hindi doon nagtatapos yung trabaho mo. Minsan, nag-log out ka na sa opisina pero may pumutok na balita sa Middle East tapos kailangan mong gumawa ng trabaho ay gumawa ng balita para mai-ere. Diba? Oh, yeah, ma'am. So, kailangan mong mag-adjust. Yun, reality check. Number 3, broadcasting ay matinding sakripisyo sa oras. Isa pa, kailangan mong maging jack of all trades, master of none, but being a master of none is better than yung sabi nila eh, kaysa sa wala. Dahil sa broadcasting ay, for example, sa amin, meron talagang katotohanan na minsan kulang sa tao. Siguro nararanasan niyo po yan dito sa estasyon niyo rin. So, hindi ka lang host or announcer. Ikaw ay writer. Ikaw ay researcher. Ikaw din ay video, audio editor. Ikaw ay social media content creator. Ikaw ay graphics design. So, yun.
0: Kumbaga, all around ma'am, eh, no?
3: Yes, kailangan mong mag-adjust kasi yun talaga ang pangangailangan. So, yun ang reality check. Hindi ka lang, kung gusto mo lang na magsalita ka at makita ng camera, hindi sasapat yun.
0: Totoo. Kailangan. Totoo po yan, ma'am, no? Actually, naalala ko nga po yung nabanggit ng isa pa nating nakapanayam, no, sa mga previous episode po natin, na yung pagtayo or pagiging isang journalist, isang privilege. Kasi kung ikaw, everyone can speak, no, kung ikaw ay fluent sa Tagalog, fluent sa English, eh pwede ka mag-journalist. Pero hindi po yun ganun nag-work, no? Ang pagiging journalist po ay isang pribilehiyo, no, na makapaghatid ng balita. Sabi mo nga po, ma'am, no, na bilang isang journalist, may mga pagkakataon na nire-require na mag-render ka ng mas mahabang oras sa opisina. Mm-hmm. Kasi hindi po ito from 8 to 5 na trabaho. Ito po ay more likely a 24-hour commitment, no? Para sa publiko, makapaghatid, maging tulay ka para hatid yung mga ulat na kailangan ng masa.
3: Yun.
0: So, thank you po ma'am no, sa pagbabahagi po ng mga reality check. And I hope na nakikinig sa mga batang broadcaster po na nakikinig eh, talagang tumanim sa kanilang puso't isipan kung gusto po talaga nilang mag-pursue ng media or maging isang broadcaster in the future. Ako ma'am, sa pagpapatuloy po ng ating kwentuhan, no, dadako po tayo sa ating topic kung saan paano nga ba mas maging epektibong news anchor. I believe po no, kayo po ay may extensive na karanasan na rin sa news anchoring. Pero paano niyo po masasabi na mahusay ang isang news anchor?
3: Masasabi kong mahusay ang effective ang isang news anchor. Una, kung mauna tayo doon sa lalim muna bago yung technicalities kasi mahalaga po talaga ang credibility or integrity. Dito, syempre I will speak based on experience kasi maraming ibig sabihin ito at depende sa interpretasyon mo kung depende saan ka nag-work. Sa private objectivity, yun ang kanilang batayan ng credibility at integridad. Walang kinikilingan. Pero i-adjust ko ng konti yung ganoon na interpretasyon. Kasi sa media, tayo ay state-run, government media tayo. So meron talagang nakasaad in black and white na mandato ang radyo ng gobyerno. So, mapapanatili mo pa rin naman yung credibility at integridad mo kahit na ang format ng broadcasting industry sa government radio is authoritarian, di ba? Parang all your contents must be based doon sa programs and projects ng government. Hindi siya necessarily sa isang tao o isang opisyal lang. Kasi in development communication, bukod doon sa, or higit doon sa tao na pwede mong i-promote or ano, dapat ay ang programa at ang proyekto at kung anong pakinabang ng tao dito. Parang yung mga ano natin, yung mga beneficiaries ng mga programs, di ba? Usually, yun yung ating mga fine-feature kung paano natin tinulungan na magkaroon sila ng comfortable life kasi 'di ba yun naman yung gusto ng pamahalaan na magkaroon ng comfortable life for all, 'di ba? Kahit na oo, alam natin na may challenges minsan pero meron din mga oportunidad para ito ay pagandahin. So yun, yung credibility mo at integrity mo, yun magiging effective news anchor ka basta yun ang iyong kumbaga heart, kung nandoon ang heart mo, yung i-forward pa rin yung credibility and integrity. Of course, kasi there's an impression na kapag nasa government media ka, hindi ka pwedeng magtanong ng against the government. Yung mga tanong ng publiko na kailangan pa rin itanong, pwede mo pa rin itanong yon. Doon lang tayo nagkakatalo sa pagpili mo ng resource person na tamang makapagsagot doon at ibibigay yung balancing impormasyon na syempre makatutulong din para ipakita kung ano yung ginagawa ng pamahalaan. Yun.
0: Okay po. Kumbaga ma'am, no, as nabanggit mo po yung batayan niyo po sa pagiging isang mahusay na news anchor is yung credibility.
3: Yes.
0: And yung purpose, yung nabanggit niyo po kanina, yung if you are katulad po sa sitwasyon po natin na tayo po ay nasa state-run media industry,
3: yes.
0: No, dapat yung punto natin ay kailangan mas sa kapakanan po ng publiko. Tama po ba, ma'am? Just to check my understanding.
3: Oo. Yun. Kumbaga, hindi ka lang nakafocus kasi may impression dun sila na, media yan ng gobyerno, so ipinilalakas lang yung si ganitong tao, si ganitong opisyal. Hindi naman. Yung mag-focus ka sa programa ng pamahalaan at paano yun nakatulong doon sa tao. Paano niya, for example, madaling bigyan ng halimbawa ang Department of Agriculture magbigay ka ng makinarya, anong tulong nun sa tao? Syempre, napadali yung pagsasaka niya, na parang yung guess ko kanina, natulungan sa pagbobotelya ng tuna. Diba? So, pero ang kunin mo, yung magsasalita at nakinabang. Diba? Para dun mo i-highlight, yun ang development communication eh. Ano yung development dun?
0: Wow, okay. And thank you for making it clear, Ms. Bea. No? Tunay nga po, na kapag ikaw ay isang news anchor, sabi nga ni Ms. Bea, you need to be versatile. No? Kailangan mas ma-emphasize mo kung ano yung turning point, yung magandang istorya doon sa kinocover mong balita. Pero ma'am, good news po, sa pagkakataong po ito, makakasama na po natin ang batang broadcaster.
3: Ayan, no? Sige.
0: Na si Kim, no? Ipakilala ko po siya sa inyo. Siya po ay estudyante mula sa Bayuga National Comprehensive High School. Isa po siyang campus journalist bilang isang TV broadcaster in the Filipino category po na sa kanilang paaralan. Please welcome Kim Jandy A. Rola. Nako Kim! Maraming salamat at nakapanayam or nakasama ka namin dito sa ating programa. Pero kamusta ka, no?
4: Hello po.
0: Hello Kim, ayun.
4: Bumalik na
0: yung good news. Good news
4: na. Excited.
0: Ako. Thank you Kim, no. Miss Bea, si Kim po, and Kim, si Miss Bea.
3: Hi Kim.
0: Ang batang broadcaster na makakasama po natin for today. Pero Kim, no, syempre, dako na tayo sa ating topic. No, tatanungin agad kita, no, paano po mo masasabi na mahusay yung isang news anchor?
3: Ayun. Sa akin na yun?
4: Para sa akin,
0: kay Kim po, yan.
4: Yes po, para sa akin po, for me, kasi sa amin, iba-iba rin po tayo kasi ng skills, ganyan. Pero para maging epektibo, news anchor ka po ay dapat na may credibility, malinaw ka, magsalita, may confidence of course, at marunong ding maghatid ng balita ng may integridad, yung may sole purpose talaga kung ano yung inihahatid mo po.
0: Ayun. Nagtutugma kayo no ng sagot ni Miss Bea no. Pero sa pagkakataong to gusto nating sukatin din kung gano'n na nga ba kahusay si Kim pagdating sa pagbabalita. And just for the information lang

0: Estados Unidos at Iran na nagdudulot ng pangamba sa pandaigdigang supply ng langis at direktibang epekto sa presyo ng petrolyo. Base sa datos, naapektuhan ang daloy ng langis sa Middle East, particular na sa Strait of Hormuz, dahilan upang tumaas ang presyo ng krudo sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Department of Energy, inaasahan ang panibagong pagtaas ng presyo ng gasolina sa Pilipinas na maaaring umabot ng hanggang 7 to 10 peso kada litro. Samantala, babala ng mga eksperto, ang pagmahal ng langis ay maaaring magdulot rin ng pagtaas ng presyo sa ng pagkain, pamasahe at iba pang pangunahing bilihin. Kaya't pinapayuhan ang publiko na magtipid, magplano at nang gastusin at manatiling updated sa mga anunsyo ng pamahalaan. Kim Rola para sa broadcast ngayon.
1: Wow!
2: Ang galing naman!
1: Ako, napakahusay po talaga ng mga batang broadcaster na bumibisita dito sa ating programa. Pero Miss Bea, narinig niyo po, no? At nabasa niyo po yung ulat na nireport ni Kim. Kamusta po? Ano po yung mga komento o feedback na pwede niyo pong mabigay kay Kim, no? Para mas maging mahusay pa siya na news anchor.
2: Okay, ayun. Una, gusto ko lang i-emphasize yung mga good points, yung delivery niya, okay na okay. Yes. Parang natural mag-modulate sa radyo, may natural modulated voice na siya. Very articulate siya magsalita. Na pakinggan naman natin. Okay naman yung kanyang pag-articulate. Pagdating doon sa pagsusulat, kasi binasa ko yung ano, yung delivery mo, yung articulation, okay naman. Doon sa pagsusulat, okay rin naman siya. Yung napansin ko lang ay wala kang backgrounder, kasi diba tungkol to sa pagtaas ng presyo ng krudo, no? Sinabi mo lang natataas siya ng 7 pesos to 10 pesos kada litro. Pero it would have been good kung meron kang background na bakit before the Iran-US-Israel war, how much yung petrolyo? Diba, sige, fact check natin. You can double check it. Pero kanina nung chinek ko, it's before the war, around 46 to 63 yung presyo ng gasolina at saka petrolyo. So kung 10 pesos or 7 to 10 pesos yung range ng iaakyat niya, magiging around 63, 73, magiging ganon. Para magkaroon ng picture yung nakikinig o yung nanonood kung gaano yung jump. Kasi diba yung headlines mo, pwedeng presyo ng krudo sumipa ng 10 piso dahil sa ganito. Pero yung sa bumibili, gusto niyang malaman kung 10 pesos ang rice, how much na yon, di ba? Hindi mo siya na-mention sa ulat mo. Pwedeng ganoon.
1: Itong mga detalye po ito, Ms. Bea, no, talagang crucial po sa
2: yes.
1: Sa mga balita.
2: Ang no? Datos ay mahalaga sa pagbabalita.
1: And ma'am, curious lang po ako, kasi dito po sa atin, ang practice talaga, kapag magbabalita ka, dapat less than a minute lang.
2: Mm. No?
1: Paano niyo po ginagawang mas concise yung balita niyo na compact po, kompleto sa impormasyon sa loob ng isang minuto?
2: Ako yes, o
1: po.
2: Siya?
1: Yes okay. Po, kayo po.
2: Ako, basta yung inverted ano natin,
1: okay. Okay,
2: yun ang aking guide.
1: Yes, ma'am.
2: What, when, where, how, bakit. Basta nandun na yon, pwede na. Sa ano kasi, although sa, for example, yung ating Radyo Pilipinas 1 News Nationwide, i-plug na rin natin. Total, magkakapatid na sister stations naman tayo. So, Radyo Pilipinas World Service. Ako ta from World Service. Pero yung RPNN News, it's RP1 sa flagship. Nakikita ko yung mga balita nila. Pwedeng maiikli, tig-apat na paragraphs lang. Pwede mo kasing pag nagsalansan ka ng balita, like for example, a 30-minute radio news program, yung pure news ha, 30 minutes, pwede kang mag-collecta o gumawa, sumulat ng around 20 news, news item. Yun ang aking estimate based on experience, but could be more or less. Doon sa 20 balita na yon, kahit na maiikli yung mga balita mo, ang backgrounder mo pwede sa before it or after it. So, like for example, DSWD namigay ng tricycle ayuda sa mga tricycle operators na drivers, ganon. Pwedeng yun yung balita mo, magkano binigay ng DSWD, paano sila natulungan, ganon. Pero before that, pwede yung news mo, isang item separate, pwede before, bakit, diba? Kasi,

0: nagdeklara si Paolo ng crisis energy, energy crisis, ganon. So yung mga magkakasunod na balitang yon, pwedeng hiwa-hiwalay siya, pero yung istorya niya isang buo. Pwede kang maging concise sa isang news item, pero pwede mo siyang bawiin sa news before it or after it.
1: Wow. Thank you po. Ganun. For pagbibigay ng mga tips po na essential po, lalo na sa mga batang broadcaster. Sila po ay nagsisimula pa lang magsulat. No? Pero Kim, sa pagkakataong to, gusto kong malaman. No? Sayang, parang kakapusin tayo sa oras, no? At hindi natin nahimay yung mga kung paano nagsimula yung journey mo.
0: Laging pero, kulang sa oras pag broadcasting.
1: Pero sa pagkakataong to, ano naman yung mga hamon na kinakaharap ng mga batang broadcaster? At andito si Miss Bea, no, para magbigay din ng mga tips.
2: Okay. So, based from experience po talaga is parang nangunguna yung kaba at pressure kasi syempre live reporting po eh.
1: Yan.
2: Pero naharap ko naman po ito sa pamamagitan ng practice, of course, preparations, and of course, confidence na rin po. Kasi kung wala po kayong confidence, talagang ma-out of ano kayo, out of place kayo, mga mental block, kanon. Yun lang naman po yung mga na, ano ko na problem during, ano po,
1: okay.
2: Simulations.
1: Kaba at pressure, no? Miss Bea, ikaw ba ay nakaka-relate po doon sa kaba at pressure? Ngayon po ba, kinakabahan pa po ba kayo kapag kayo ay sasalang, let's say for example? And ano po yung ginagawa niyong coping mechanism para po ma-overcome yung kaba at pressure?
0: Mm-hmm. Opo, kinakabahan pa rin po. Actually, ang kaba, it's a healthy reminder na ikaw ay human. Yes. Yun, and embrace mo siya. Kasi yun, minsan ang kaba ang nag-guide sa'yo eh. Kasi minsan, pag di ka kinakabahan at overconfident ka, dun ka nagkakamali. Pero pag kinakabahan ka at gusto mong ayusin yung trabaho mo, yun sa mga instances na I don't take lightly yung kaba ko, kailangan mag-prepare ako kasi i-interviewin kong taon to, matalino to, kailangan yung mga itatanong ko dito, hindi yung parang tinanong ko lang ng ano, di ba yung parang ipakita mo naman na nag-research ka, inaral mo ang background niya at kung ano yung topic na gusto yung pag-usapan kasi mamaniin ko na lang to kasi si ano lang naman. Hindi naman po pwede yun. So, yung kaba mo, yun yung nagbibigay sa'yo ng guide. Parang pagbutihin mo pa rin yung trabaho mo. Kasi diba sabi nila sa broadcasting, you're only as good as your last broadcast. Ang heart nun is consistency. Ibig sabihin, lagi kang kakabahan, lagi kang maghahanda. Para yung version ng broadcast mo the previous day is lampasan mo pa ngayong araw na to.
1: Totoo ganun po yun, ma'am. Dapat ayun po talaga yung mindset din ng mga batang broadcaster that we're aiming for improvements. No, kailangan everyday eh, may bago tayong aral na nakukuha, no, sa pamamagitan ng pakikipag-usap, pagbabasa at pag-aaral. At sa pamamagitan po ng katulad po ng programa natin, I hope na kapulutan talaga ng aral ng mga batang broadcaster, no, itong ating programa. Pero Kim, no, sa pagkakataong to, baka may mga gusto kang itanong kay Miss Bea. Let's take the advantage, no, bago matapos ang ating kwentuhan.
2: Okay, thank you po. So, hello po, Miss Bea. Nice to meet you po. So, tanong ko lang po kung paano ba ka na yung construct ng news po na parang fit lang siya for 30 minutes, ganun. Kasi parang nahihirapan po rin po kasi ako. Okay. Kahit na yung pinapalo kong why, who, what, yung sequence na ganun, parang it's too long pa rin po kasi, especially kapag yung news is sobrang general, ganun, nahihirapan pa rin po kami mag-find ng yung angle talaga na tumpok, ganun po. Sa script lang po talaga kami nagkaka-problema, ganun.
0: Okay. So, siguro, pagiging concise,
1: yes,
0: yun, mahalaga kasi yun. And also, ganito na lang, huwag mong isipin kung ano ang gusto mong sabihin. Isipin mo kung ano ang gustong marinig ng tagapakinig mo o ng tagapanood mo. Kasi minsan marami kang gustong sabihin, pero ang tanong, ano ba ang gustong marinig ng viewer ko or ng listener ko? Anong importante sa isang chopper? Malaman niya, uy, mabibigyan ba ako ng eligible ba ako sa ayuda? At kung oo, yun na, ibigay mong impormasyon. Kasi ang lagi naman natin talong sa development communication is yun nga, ano ang pakinabang ko sa idinadadamo dyan? Yun lang. So, alam ko bilang communicator, marami kang gustong sabihin. Pero ang tanong ngayon para ma-filter mo yung unnecessary data na gusto mong i-feed sa ano mo is anong gustong malaman ni Bang Henry na mangingisda dito sa gusto kong ibalita? Anong gustong malaman ng vendor dito sa pagtaas ng presyo ng petrolyo? Ay kasi maglalako siya yung gasolina. Pwedeng maka-apekto yun dun sa presyo nung bibili niyang ano. So yun, parang yun, ang pinaka-short kung maibibigay na sagot sa'yo is huwag mong isipin kung ano yung gusto mong sabihin kasi marami ka talagang gustong sabihin. Ang isipin mo ay kung ano yung gustong marinig ng kausap mo or ng target audience mo.
1: Ako, ang ganda po nun, Mama, no, Miss Bea. Actually, ngayon ko lang po siya narinig at nalinawan nga po ako, no.
0: Well, it's natayo... based on experience kasi, eh.
1: Ito, ma'am. Natayo po, eh, marami tayong gustong sabihin pero... some of these thoughts, eh, hindi naman po talaga papakinggan ng ating mga tagapakinig. So, might as well tupukin na rin or bagitin natin yung gustong malaman ng ating mga audience. Magandang tip po siya, actually, no, sa mga batang broadcaster. Mm. Pero, Kim, gusto kitang tanungin bago matapos ang ating kwentuhan. Ano ba yung tinuro sa'yo ng broadcasting, no? Whether be it a technical skill or a life lesson skill that made you a better person.
2: So, ang tinuro po talaga sa akin ng broadcasting journey ko is kung paano magbigay ng mga balitang may credibility talaga. Kung gaano ka-importante maglabas ng mga balita. Kasi kung ano-ano na lang kasi lumalabas sa social media ngayon. Eh. Parang ang dali na lang paniwalaan ng mga tao kung ganito, ganyan, chuchu. Talagang dapat may credibility yung news. Dapat credible ka magsulat. Kahit estudyante ka pa, hindi pwede kutsu-kutsu lang. It must be concise, tsaka yung totoo talaga.
1: Yun. Totoo nan. Totoo naman yan, Kim. No? Actually, isa rin po yan sa pinaglalaban po natin na sa digital world, kumbaga marami tayong outlet na mapagkukunan ng impormasyon. Pero it's our role to verify if this information is credible. No? Dapat isang, bilang isang batang broadcaster, tayo yung hindi tayo magiging outlet for fake news. Bagkus tayo yung, kumbaga, wawakasin natin yung banta ng fake news. And yun po, we're setting the standard po, no, in Philippine media. Ayan. Pero Ms. Bea, kayo naman pa gusto ko pong malaman. Ano po yung tinuro sa inyo ng inyong profesyon? No? Pinakamahalagang aral, kumbaga, na hindi nyo, kumbaga, hindi matututunan sa eskwelahan.
0: Okay, pinakamahalagang aral na hindi matututunan sa in textbook or yes, ano. Bro. Well, actually, marami, pero sige, bibilisan natin. Dahil yun na. Nga, marami akong gusto sabihin. Pero ang gusto mong marinig sa akin at ang gusto marinig ni Kim at ng ating mga tagapakinig at tagapanood sa Bata Broadcaster ay yung mga salient points na lang. Of course, mahalaga ang diskarte at resilience. Sa field, walang textbook na magsasabi sa'yo kung ano yung gagawin kapag, for example, ayaw magpa-interview ng source mo, anong gagawin mo? Hindi naman yung tinuro sa ano eh. Nasa communication skills mo na yon kung paano mo. Minsan, makikiramdaman mo yung kausap mo. Like, for example, ngayon, kung kailangan natin ng prompter, di ba? Kasi tinatry na nating mag-paperless, di ba? Pero minsan, challenge ko pa rin yan eh. Anong gagawin mo pagka nasira yung prompter? So, kailangan yung mabilis kang mag-isip, adaptable ka, and may composure. Hindi lang yung alam mo yung gagawin mo, pero yung kumbaga nandun pa rin yung grace under pressure kasi madalas kailangan yun sa broadcasting dahil may mga unexpected na nangyayari. Of course, yung networking at pakikipagkapwa, diba? Kasi yun nga, marami tayong namimit na tao, so wag kang magbaburn ng bridge. Yung interpersonal skills mo paghusayin mo pa, mahalaga yun eh, life skills yun eh, hindi lang naman yun sa broadcasting, actually in every profession kailangan yun. And of course, ayun, resilience, yung pakikipagkapwa tao, and of course, dahil marami kang nakakausap na tao, empathy over ego. Yun, kasi minsan, yun nga, may mga aspiring broadcasters na ang gusto nilang mangyari is yung sumikat or yung ano, pero hindi kasi yun yung heart. Parang ano lang yun eh, bonus lang yun kung kilala ka eh. Pero yung tunay na mahusay na pamamahayag, yung marunong makinig, makiramdam doon sa mga kausap mo, lalo na kung nagka-cover ka ng balita, tapos ang mga kinakover mo, yung talagang common people, diba? Parang you have to empathize, hindi lang yung dahil gusto mo maka-scoop, ito na yung kwentong gagawin mo, pero without considering how they feel. Hindi lang sa field, actually, pwede din ma-applicable siya kung sa studio ka lang. Yung may program kasi akong Warm Heart. Minsan nag-iimbita kami ng mga survivors to abuse or rape, ganon, kasi kailangan i-share nila yung tungkol sa mental health, ganon. Pero ano naman yung makukuha mo kung masyado mo namang hinipe yung story niya bilang ano, na wala ka nang pakialam sa nararamdaman niya. Minsan yung connection mo with your ano, it's yun nga, empathy over ego. Yung pagiging magaling na broadcaster, you also have to be good listener. Meron akong kaibigan na nagsabi sa akin, wala kang karapatang magsiwalat kung hindi ka marunong makinig. Wow. Yun. So tinake ko rin yun sa kanya. Ayun, yeah. So empathy over ego, resiliency, pakikipagkapwa-tao, at listening skills. Wow.
1: Thank you po, ma'am. Ms. Bea, no, sa pagbabahagi po ng mga aral, mga essential tips po sa mga batang broadcaster. And yung mga nabanggit po ni Ms. Bea ay talaga mang crucial, no, sa mga batang broadcaster para maayos din yung mindset natin before we step in the world of media industry. Kasi it's a different animal nga po, no, na may ikikonsidera na papasok ka sa media na hindi ka handa. Dapat, no, na-foresee mo na yung mga challenges na binanggit nga po ni Ms. Bea, no. And doon mo po masusuri yung sarili mo kung para sa media ka po talaga. Ako, muli po, salamat po Ms. Bea Gasa sa pagsama po sa amin dito sa ating programa. And of course, ang batang broadcaster po na si Kim Rola mula Bayuga National Comprehensive High School. Maraming salamat po at mag-ingat po kayo. At sa pagkakataong to, puputuloy na po natin ang ating kwentuhan. Pero gusto ko rin po magpasalamat sa ating mga naging kasama sa technical side na sina Sam Reyes, Julius Ungab, at sa Marulas Transmitter. Ganyan din po sa ating executive producer na si Ms. Charmaine Cristobal. Muli po, ako si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno, tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to, ha?
5: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
7: Hala, totoo? San ka sumali?
6: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
7: Naku po! Juan! Scam yan!
6: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
7: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
6: Di, paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
7: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala, pati identity mo pa. Identity theft yan!
6: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
7: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
6: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
8: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages, lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala, kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
7: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
10: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
4: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
5: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
7: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
5: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
9: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko,
15: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga,
17: trending issues na pinag-uusapan,
18: mga programang aabangan,
19: agahan hanggang hapunan,
20: 66 Impormasyon,
21: GIS, your General Information Station.
22: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Okay, magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating palatuntunang Warm Heart. Narito na naman po ang programang nakasentro sa Mental Health Awareness and Education. Kami pa rin po ang inyong kasama. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
1: At ako naman po si Steph Vicente.
0: Yes, at syempre kami po ay inyong napapakinggan at napapanood live sa Facebook live streaming sa official Facebook page po ng Radyo Pilipinas World Service. Napapakinggan din po kami sa online radio o audio streaming gamit ang inyong mga Evox PBS receiver app. Kung wala pa po kayo ng Evox PBS receiver app, pwede nyo po itong i-download sa ating Google Play Store kung kayo po ay Android user, at sa Apple App Store naman po kung kayo po ay iPhone user. At syempre po, ang Radyo Pilipinas World Service ay nag-cater din sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at seafarers. Kung kaya't mas pinalakas at mas pinalawak na rin ang nararating ng ating himpilan, sa pakikipagtulungan po iyan ng Presidential Broadcast Service, ang ating mother agency, sa United States Agency for Global Media, gamit ang mga pasilidad sa Tinang Tarlac. Sa mga sumusunod po na shortwave frequencies, ang English program tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. mapapakinggan. Sa 15.640 MHz, 17.750 MHz at 21.720 MHz. Ang Filipino service naman po tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. Ito especially for our OFWs and seafarers, kaya baliktad yung oras, no? Madaling araw siya. Para marinig din po ng ating mga kababayan, lalo na yung mga nasa laot na seafarers, kung wala silang internet signal, pwede po mapakinggan ng world service sa shortwave radio. Sa mga sumusunod na frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At ang Warm Heart, particularly ang Warm Heart program ng Radyo Pilipinas World Service, ay mapapakinggan din locally sa ating terrestrial radio gamit ang AM band ng ating sister station, ang Radyo Magazine, 1278 kHz. Nire-replay po ang Warm Heart tuwing Saturday and Sunday, 1 p.m. to 2 p.m. Ayan. At para sa episode ngayong araw ng ating palatuntunan ay ibabahagi sa atin ni Steph kung ano ang ating paksa at kung sino ang ating makakapanayam.
1: Ang ating paksa para sa edisyong ito ng Warm Heart ay ang pagkakaiba-iba ng mental health consultations, psychological assessment, psychotherapy at fit to work o fit to school assessment. At makakasama po natin ng isang registered psychologist. Ang ating guest po ay nakuha po niya ang kanyang master's degree sa edad po na 21 at nakapasa po siya, no, sa 2023 Board Licensure Examination for Psychologist. Kanya pong sinimulan ang kanyang clinical psychology practice noong 2024 at kumbaga ay nakakuha na po siya, no, ng 2 years of experience sa clinical field. Sa ngayon, siya po ay nagtatrabaho bilang isang freelance psychologist na nag-aalok po ng mental health services. Kasama na po dyan ang mental health consultations, individual psychotherapy, couples counseling, at psychological assessment sa pamagitan po ng platforms tulad na lamang po ng Now Serving at Facebook. Siya rin po ay isang consultant psychologist para sa mga kumpanya na nagki-cater naman sa overseas Filipino workers o OFWs. Kaya naman very, ano, kumbaga, swak na swak,
0: yes,
1: sa ating mandato dito sa Radyo Pilipinas World Service. Sa kanya namang libreng oras o free time, siya po ay nagko-contribute sa Akademy bilang isang college instructor, at siya rin po ay isang advocate for mental wellness bilang isang mental health speaker. Kaya naman, ito na po ang ating resource person para sa edisyong ito ng Warm Heart. Walang iba kundi si Ms. Roselle G. Manalo. Ms. Roselle, welcome po sa Warm Heart.
2: Hello po, magandang umaga. Thank you po for inviting me dito sa episode ng Warm Heart. I am very honored po to share my professional expertise po.
0: Yes. Maraming salamat din po sa pagpapaula kahit na Sunday, no? Marahil ito ay supposed to be your rest day, Miss Ross. So, thank you at kami po ay inyong pinagbigyan. Ngayon, kagaya ni Steph, nako, marami kaming aalamin sa inyo kasi litong-lito minsan ang iba kung ano yung mga kailangan nila pero hindi nila alam. So, maraming gusto humingi ng tulong para sa kanilang mental health. Hindi naman siguro necessarily for diagnosis pero sa iba't ibang purposes, no? So, ang una naming katanungan sa inyo, Miss Ross, may consultation, assessment, therapy. Ano po ba yung pagkakaiba-iba ng mga ito?
2: Okay po, no? So, first of all, yung consultation, ito po yung unang pagbisita para malaman natin kung ano yung pinagdadaanan ng isang individual, no? So, dito natin pwedeng makita yung sintomas, yung behavioral patterns, history ng illness or history ng significant events po na nangyari sa kanya or any stressor, no? So, ang goal po natin sa isang consultation kadalasan is maintindihan natin ang sarili natin, no? Meron din tayong tinatawag na psychological assessment. Sa psychological assessment naman, ito ay mas malalim na pagsusuri po, no? So, ang assessment, pwede pong meron tong mga test na, for example, pwedeng test for personality, pwedeng neurocognitive test, no? Pwedeng behavioral checklist po at sasamahan ito ng malalim na clinical interview. So bali ang assessment po is pinagsama-samang mga impormasyon na maaring makuha natin sa client. For example, behavioral observation sa bahay, sa school, sa work o kaya yung school or work performance. No, hindi tayo pwedeng magbase sa iisang data lamang. Meron din tinatawag na therapy or ito na yung maintenance or yung treatment proper talaga, no, para matulungan ang isang tao na bumalik sa normal ang kanyang kondisyon. And finally, yung mga fit to work, fit to school certificate, or ito po yung mga clearance. Kumbaga, ina-assess po dito kung safe o kaya mo na bang mag-function sa school o sa work.
0: Mm-mm. Okay, so ayan, malinaw yan, ha? Ang pagkakaiba-iba, ang consultation dito, inaalam yung mga sintomas, behavioral patterns, history, at ang layunin nito, pangunahing layunin ay maunawaan ang sarili, no, understanding oneself, sabi ni Ms. Ross. Ang psychological assessment naman dito, merong tinatawag na personal test or neuropsychological test. Isinasagawa rin po ang isang clinical interview at pagsasamahin itong mga impormasyon na to para ikaw ay ma-assess. Dito sa therapy naman, isinasagawa yung actual na treatment, kumbaga. At ang fit to work, basically clearance po ito, ipinapakita doon sa ating mga institusyon like sa trabaho o sa eskwelahan para malaman kung ikaw talaga ay pwede nang bumalik sa eskwelahan o sa trabaho. Okay, so Steph, meron kang katanungan kay Miss Ross?
1: Miss Ross, kung ang isang tao ay nakakaramdam ng sobrang lungkot o stress, ano po ba yung masasabi natin na step 1 upang ma-address po, no, yung concerns nitong taong ito at alin po sa inyong mga nabanggit, no, sa ating mga dinifferentiate kanina ang dapat unang mapuntahan?
0: Mm-mm. Yan.
2: Okay po. Sa totoo lang, depende po talaga ito sa need ng client. Minsan, kailangan lang niya ng consultation. Minsan, meron kaming tinatawag na short-term therapy naman na kung saan, kung ano yung concern, nasosolve agad namin in just few sessions or pwede rin namang assessment, especially if may referral po from another professional. But in general po, consultation po talaga ang step one kasi dito natin malalaman kung ano pong problema. Kasi wag po tayo kasi mag-assume na kailangan agad ng mahabang gamutan, no? Kumbaga sa consultation, tinitignan kung ang nararamdaman ba natin ay normal stress ba. Baka ito kasing normal stress na to, kaya natin idaan sa pahinga at self-care or i-assess din natin kung kailangan na ba ng tulong ng mahabang treatment plan or tulong galing sa isang eksperto.
0: Okay, ayun. Ito naman, Ms. Ross, ano po yung nangyayari sa isang consultation? Kasi sinasabi nila minsan, kwentuhan lang po ito sa mental health professional at may sinusunod po kaya na proseso dito sa consultation na ito.
2: Okay po. So, personally, minsan po, sinasabi ko na parang kwentuhan lang talaga tayo para comfortable muna tayo sa session at hindi nahihiya po ang mga kliyente, no? Although, yes, mukha po itong kwentuhan, pero meron po tayong structure na sinusunod, no? Kaming mga psychologists, para kaming mga detectives dito na habang nagkukwento ka, tinitignan namin kung yung history mo na, yung symptoms, yung strengths, no? Kumbaga, hindi natin ito makukuha galing sa isang kaibigan lamang na nakikinig sa'yo dahil ang mga psychologists po ay meron po silang skill at listening, no? At habang nakikinig po kami, nagtatry na rin kami na kumuha ng or maghanap ng ebidensya, no, para alam namin kung paano namin tutulungan ng isang kliyente po.
1: Okay. Ito naman po, Miss Ross, marami ang natatakot po sa salitang assessment dahil parang, kumbaga sinasabi nila, parang exam or test ito, no, sa mga eskwelahan. Ano po ba ang sinusukat dito at kailangan ba itong gawin bago magsimula ang therapy?
2: Nako, yan ang kailangan maging careful kasi kaya laganap ang dayaan sa mga assessment centers kasi ang akala nila pass or fail yung mga assessment na kapag bumagsak sila ay hindi na sila magpo-proceed, no? Yung assessment, no, kadalasan hindi naman sa lahat ng pagkakataon, no, na kailangan siya bago mag-therapy, pero madalas oo, no. Layunin kasi nito maintindihan talaga natin yung pinagdadaanan ng mga kliyente tulad ng mga sinabi ko kanina na possible na ways to assess, no, kasi ang assessment po ay hindi lang naman ito testing, no. Kahit hindi nagte-test, dumadaan pa rin to sa proseso ng assessment. For example, ako ang ginagawa ko is bago ko magsimula po ng therapy, nagti-3 sessions muna ako of formal assessment. Kumbaga, nag-i-interview lang po ako. Kasi yung testing, ginagawa ko lang siya for formal diagnosis kasi harapin natin ang sitwasyon ngayon. Mahal po talaga ang assessment and minsan kailangan po natin mag-adjust sa financial capacity ng isang patient or ng isang client.
0: Mm-hmm. Ayun, nabanggit niyo po, Miss Ross, yung laganap na dayaan. Ano po kayo pinag-uugatan nito? Bakit ba nga ba takot na takot sila? Kasi iniisip nga nila na pass or fail, pero paano natin babasagin yung ganoong perspektibo, Miss Ross?
2: Una sa lahat, yung mga test po kasi is may power po talaga sila to determine if nag-fake po ang isang nagsagot po ng test, no? And siguro hindi tayo basta-basta magsisimula sa technical, eh. Parang we will try to start in using advocacy, like i-break natin talaga yung stigma kasi yun yung naiisip nila, kumbaga automatic sa kanila kasi hindi po kasi sila aware kung ano po ba talaga yung para saan po ba talaga yung assessment natin. Ang naiisip agad nila is parang test talaga to na kasi may mga times po kasi talaga na okay, pag bumagsak ka po sa psychological, for example sa mga OFW, kapag nagsa psychological exam sila, kapag bumagsak hindi sila tumutuloy, no?
0: That's true.
2: Ang dahilan naman po kung bakit hindi sila pwedeng tumuloy kasi maaaring hindi nila kayang kontrolin yung emotions nila at kung ano yung gawin nila doon sa ibang bansa na pwedeng mapahamak po yung agency na naghahawak sa kanila.
0: Mm-hmm. Okay. May mga ganun, no? Very relatable naman sa ating mga listeners na OFW. So, yung mga sinusuri bago sila ma-deploy sa ibang bansa, ano? Ito yung mga karaniwan na kanilang nahaharap. Punta naman tayo, Ms. Ross, sa psychotherapy. Kasi, di ba, madalas pinoportray sa pelikula, yun nga, yung mga nakahiga sa sofa, tapos nagkukwentuhan. Di ba, madalas nakikita natin yun. Nakikita ko to, lalo na sa mga American movies, eh, no? At saka series. Pero ano po ba talaga ang ginagawa sa psychotherapy, Ms. Ross? Gaano po ba katagal bago po makita yung result ng ganito?
2: Sa totoo lang, akala ko din nakahiga ang mga kliyente kapag nagte-therapy. Pero sa totoong buhay, nakaupo at nag-uusap lang kami harap-harapan.
0: Minsan nga, natitense siguro, lang. No?
2: Ganon. So, bale, ang goal po kasi, ang sa therapy po, ang ginagawa po sa isang psychotherapy ay depende rin po talaga sa case kung ano yung kailangan ni client. For example, pwedeng tuturuan namin yung mga clients na baguhin ang mga maling nakasanayan o negatibong pag-iisip, no? Depende rin po talaga. Meron kaming ginagawang treatment plan. At yung treatment plan po na ito ay nakabase po ito dun sa assessment phases na ginawa namin before po kami mag-therapy, no? So, gaano katagal bago makita ang result? No, of course hindi po talaga overnight ito, no, but depende po ito sa kakayahan ng isang individual na mag-respond po sa treatment. Okay. Meron naman pong mga 3 sessions lang, meron nga pong 1 session lang, okay na kasi aware na sila, kumbaga parang ang bilis, alam na nila kung ano yung gagawin. Meron din naman po na sobrang tagal, umaabot na po ng isang taon yung treatment at hindi pa rin, minsan yung isang taon na yon hindi kahit nagte-therapy na siya, minsan kadalasan hindi pa talaga siya ready mag-therapy. Parang ginagawa niya lang as a maintenance, ganun, or again to discover kung ano ba talaga yung nangyayari, no.
0: Mm-hmm. So depende talaga sa tao, ano. Meron yung ilang session lang nilatag na lahat ng problema, no, para wala nang itatago at ma-resolve na agad. Meron naman, yes, yung paligoy-ligoy kasi hindi pa niya ma-let go kung ano man yung nararamdaman niya.
1: Mm-hmm. Ito naman po, Ms. Ross, bakit po ba talaga hinihingi ng mga taga-HR, no, sa opisina o ng school ito nga tinatawag na fit to work o fit to school assessment? Ito po ba, no, for clarification lang po, ito po ba ay para malaman kung may mental health condition ang isang tao o may mas malalim po ba na layunin ito para sa kaligtasan na rin ng empleyado o estudyante?
2: Okay po. Unang, ang layunin po talaga ng mga certificate or ng clearance natin ay for safety and support, no? Kumbaga, paano ka ba magiging safe at ano ang mga support na kailangan mo galing sa school, galing sa office para matulungan ka, no? Halimbawa, kung ang isang tao ay galing sa matinding depression, no, ang fit to work ay let's say para masigurado na hindi siya mabibigla sa mga pressure sa work o kaya sa school, no, na baka maaring mag-trigger ulit ng sakit niya. Kumbaga, ito po ay isang protection sa empleyado. Hindi po ito ginagawang dapat panghuhusgan, no? Hindi porket may nararamdaman ay hindi na po kayang magtrabaho o pumasok ng isang individual.
0: Mm-hmm. Kasi may mga functioning naman na ano. Actually, yes, actually meron nga pong term yata na high functioning na major depressive, ano. Yung nakakapag-function pa rin kahit na meron siyang mental condition. And also, ang alam ko yung mga may mga bipolar, no, minsan talaga meron silang highs and ups na doon sa high nila talagang doon nila, for example, as an artist, kung bipolar, ito nakikita ko lang naman pero hindi pa ako nakakamit, pero yun nga, meron po yung kadalasan ang galing talaga nila, yung peak ng season nila to create an art, for example, is yun yung diba, Miss Ross, yun yung parang high nila, and then later on magda-down na naman yung mood kasi yung bipolar, yeah, dalawang ano yun, eh, moods, eh. Okay, eto naman, nagre-reflect lang ako sa mga sinishare kasi ni Miss Ross, kaya na dumadaldal ako masyado. Eto naman po, magbibigay po tayo nung example, Miss Ross, pwede niyo po ba please educate us? Can you share po an example? Kung hindi makatulong, for example, ang psychotherapy sa anger management, for example, kailangan na po ba agad ng consultation o ano po ba? Paano po yung mga cases na ganito?
2: Okay po. Of course, again, we will start with consultation muna po talaga.
0: Okay.
2: Kasi marami pong pwedeng rason kung bakit hindi makatulog at meron pong kakayahan ang mga mental health professionals like psychologists na i-determine kung ano po yung mga maaring rason bakit hindi laging for example, na hindi makatulog or laging galit ang isang tao, no? So kapag galit naman, pwedeng ano, kailangan niya na pala ng gamot ng psychiatrist, no? Or baka naman nagagalit siya kasi may mga stressor siya at home na or at home at school at the office na nagko-contribute sa anger niya. Malay mo, ang kailangan niya lang pala is ano, magpahinga talaga, magbakasyon or lifestyle change, yung mga ganong mga insight. Kasi minsan kasi may mga clients po ako na hindi talaga nila alam bakit sila nagagalit. Tapos kapag na-discover namin kung bakit sila nagagalit, ito lang pala yung kailangan nila, no? Hindi po sa lahat ng oras psychotherapy, no? Kasi again, psychotherapy is expensive din naman po kasi and really requires a lot of effort. So kung as much as possible, we try to accommodate po according sa needs ng isang client.
0: Mm-mm.
1: Ito naman po, Ms. Ross, kung ang isang tao po ay gustong kumbaga mag-apply ng leave po, no, sa trabaho dahil sa burnout, alin po sa mga nabanggit po natin, yung mga na-discuss po, no, ang kailangan niyang i-take, makuha para maging valid ang kanyang medical certificate.
0: Ayun. Yan.
2: Okay. So, ayan. Madami ako nagiging cases na ganyan, no? So, again, start po tayo sa consultation. At sa consultation po na yun, meron po akong ginagawang clinical evaluation, no? Yung clinical evaluation po nun, ang layunin nun ay ma-determine po kung ang pagod po na nararanasan ng isang individual ay abot na ba or qualified na ba sa masasabi nating burnout, no? Tapos kapag doon na rin natin i-identify kung ano yung mga need ng client, no, para masolusyunan yung burnout na nararanasan niya, no. Kami ay maaari kaming mag may kami tinatawag na mental health certificate po na minsan ginagawang rekomendasyon para sa leave. But of course, no, hindi po kami pwedeng bumase sa isang consultation lang. I mean, pwede pong one session, pero hindi lang po kami pwedeng maniwala sa interview lang, no? Kaya minsan kailangan namin mag-administer ng a little bit of tests lang naman na short, mga maikling tests lang, no? Kasi paano kung excuse lang pala nila yun para makapagbakasyon, para makapag-leave. So kailangan ano, i-protect din namin yung integridad ng profession namin, no?
0: That's true. Mamaya tuwing meron na lang ano, manghihingi sa psychologist or sa mental health professional, hindi rin naman po tama yun. Parang attack naman yun sa ano ba, work ethics ng tao,
2: yes,
0: humihingi
2: po
0: ng ano. Parang hindi na yun mental wellness, that's your work ethics na, di ba? Ano, gusto mo ba na ganoon ka makilala ng iyong mga workmates? Hindi naman, di ba? So kung gagamitin natin tong dahilan, eh yung makatotohanan, di ba? Nasabi niyo po, Miss Ross, na meron kayong tinitignan na mga, siguro ito ay checklist para makonsider na ang isang burnout ay burnout na nga talaga. Ito po, disclaimer lang, hindi ko inaalam para mapeke, no? Pero ito, Miss Ross, ano po ba yung tinitignan para makonsider na ang burnout ay burnout na talaga?
2: So, bata sabi natin, usual na nakikita kong cases or nare-receive ko pong cases is masasabi nating burnout ay kapag hindi na po siya nakakapag-function sa work. So, itong work na
1: Okay.
2: to, maaring gustong-gusto niya itong trabaho na to, masaya siya kapag nagwo-work, pero sa sobrang saya niya, hindi na siya nagpapahinga. Sa sobrang saya niya, nag-a-answer na siya ng outside work related concerns, sumasagot sa chat ng group chat, ng work group chat, ganun. So basically, nagtatrabaho ka pa rin outside the office hour. So yun yung mga isa sa mga signs, no? Maari din nating makita na yun nga, bumababa yung work performance niya, may decline na sa trabaho, hindi na or sa school, no, hindi niya na nade-deliver yung sa work naman, hindi niya na nade-deliver yung mga expectations. Tapos sa school naman, pwedeng bumababa ang grades or hindi na po nakakapasa on time ng mga assignments, ng projects, kasi wala na pong motivation, no?
1: Okay.
2: Kumbaga, sobrang pagod na siya to the point na even yung pagod niya, hindi niya ma-recognize na napapagod na pala ako, na kailangan ko lang pala magpahinga, no?
0: Okay. So, eto naman po, dito pa rin tayo sa pag-i-issue ng medical or itong certificate na tinatawag niyo, kasi ito yung tanong ni Steph is kung gustong mag-leave, paano yung kailangan nagawin para ma-validate yung medical certificate ay talagang tatanggapin ng isang institusyon. Na naalala ko lang kasi meron pong isang psychologist din na nag-consult. Ito, i-share ko lang, Miss Ross, mag-off topic lang tayo ng konti, pero related pa rin po ito. Naalala ko lang, meron daw po kasing case kung saan ang isang psychologist ay gumawa ng psychological consultation certificate para sa isang client na isang estudyante ng universidad. Tapos, ito po ay para sa legit na mental health concern. Yung recommendation daw po to rest ay ginawa ng professional psychological evaluation at clinical judgment. Pero nung sinamite ng estudyante itong certificate na ito doon sa universidad, vinalidate po nila, and for some reason, ang sabi daw ay kailangan manggaling yung certificate sa medical doctor para ma-recognize ng university. Ano po ang inyong masasabi sa ganitong klase ng policy? Ibig sabihin po ba ay may mga pagkakataon na ang ini-issue ng psychologist or psychiatrist ay hindi nire-recognize pero hinahanap pa rin ang, for example, certification, medical certification from yung mga doktor na yung sa physical naman? Paano ba ito, Miss Ross?
2: So actually, that's an ongoing issue po in our field, no? Qualified naman po kami to give mental health certificate or medical certificate po. To be exact, mental health certificate talagang tawag namin, no?
0: Yes.
2: We are qualified to do so. It's just that there are a lot of marami pong institution ang hindi po talaga nare-recognize na pwede rin pala manggaling sa isang psychologist ang mental health certificate, no? So, to address the issue, I think dapat magsimula muna tayo sa clarification na ano ba ang pinagkaiba ng isang psychologist sa isang psychiatrist. Kasi, to be honest, no, minsan mga nag-i-inquire po sa akin, no? Ang una nilang sinasabi, nagre-reseta po ba kayo ng gamot, ganyan, or parang
0: yes.
2: Minsan tinatawag nila akong doc, or parang sasabihin nila kailangan ko po ng psychiatrist or ganon, kahit na hindi naman po talaga ako psychiatrist, no? So yung ganong awareness muna po and psychoeducation talaga, and at sana ma-educate din po ang lahat ng institusyon na nandito, na yun nga, qualified din naman kami, no? Ilang po from a medical, from a psychiatrist talaga.
0: Okay. Alright, Steph?
1: Miss Ross, alam naman natin na medyo, kumbaga, may kamahalan, no? Ang mga services po, no? o at least binabayaran po itong mga servisyong ito. Meron po bang mga paraan para makakuha no ng ganitong services na abot kaya o libre para po sa ating mga kababayan?
2: Okay po, actually nakakalungkot nga po at sa totoo lang, no, hindi naman po kasi sa lahat ng oras mag-a-adjust po yung mga professionals na babaan yung rates para lang makatulong, no.
0: Mm-hmm.
2: But meron po tayong mga institution, government institution tulad ng National Center for Mental Health at PGH po na nag-o-offer po ng mga outpatient services, no. So meron din silang meron silang psychological assessment, meron consultation, psychological assessment, tas ang NCMH, meron silang therapy, no? Meron din tayong, meron ding ino-offer po ang PhilHealth na mental health package na pwede rin pong i-avail. Or kapag emergency at hindi na po talaga kaya, hindi na po talaga alam yung gagawin, no? Pwede po tayong tumawag sa mga crisis hotline, no? And aside from that, meron naman po din tayong mga professionals na nag-o-offer talaga ng pro bono services, no? So, hahanapin lang po talaga sila, no? Aabangan lang, no?
0: Okay. Mm-mm. Okay, Ms. Ross, doon naman tayo sa bago po ang inyong final message, yung issue po ng privacy. Kasi minsan kaya rin nag-hesitate na makapagpa-consult o magpa-consult yung ating mga kababayan na gusto rin humingi sana ng tulong sa mental health professional is because nagwo-worry sila na baka yung sabihin nila sa inyo ay, for example, sabihin sa magulang kung ito ay estudyante o diba? So paano po yung privacy? Gaano po ba kahigpit? Paano natin mapoproteksyon itong mga tao na ito, and saan po humihinto yung privacy kung meron po bang cases na kailangan i-waive muna yung privacy, for example in cases of crime, parang ganoon, paano po ito?
2: Okay po. So, ang confidentiality and privacy po ay ito po ang pinakamahalagang ethical standard po sa profession namin. Maaring kapag hindi ito nasunod, maaring matanggalan po ng lisensya ang mga professionals, ang mga psychologists po, no? So, ang ibig sabihin po ng confidentiality is and privacy po ay lahat po ng sasabihin natin sa isang consultation ay mananatili lang po dun sa consultation. Kung mga nagbibigay naman po kami ng mga informed consent to inform po ang ating mga clients, no? Sa mga minors naman, for example, sa mga minors, ang binibigay namin is assent form. Ibig sabihin, ang consent form po ay binibigay po namin sa parent. Nag-a-ask po kami ng permission kung pwede po namin kausapin yung anak nila. At yung assent form po is ini-inform po namin yung bata na ito yung gagawin namin sa kanila. Pero dun nakalagay po dun sa assent form na, for example, yung bata may secret po, no? Kasi ang protocol po talaga is kung ano po yung napag-usapan sa consultation ng isang minor, kailangan po namin ipaalam yun sa parent, no?
0: Okay.
2: Pero may mga times na syempre ayaw nga ni nung minor na yung anak na ipagsabi, nakalagay naman yun sa assent form na kung meron kang secret, pwede natin i-keep yun as a secret. Secret, no? Kumbaga, rerespetuhin po natin si minor na client kung ano yung secret niya, kasi baka mamaya very sensitive information po yung secret niya na hindi niya kayang sabihin. So kailangan nandun pa rin talaga yung respect, pero hindi po ibig sabihin nun ay hindi na talaga natin sasabihin sa parent. Kumbaga, hindi natin sasabihin mismo agad-agad sa parent, but i-encourage natin yung client na or tutulungan natin na paano mo ba to sasabihin sa parent mo para maintindihan kanila, no? Kasi yun din ng kadalasan sa mga parents, kasi gusto nila nalalaman nila ang lahat, no? Lahat ng nangyayari sa anak nila, pero hindi po kasi pwedeng ganun, no? While the grounds for breaking the confidentiality naman po is we will only break if and only if kapag may suicidal ideation,
0: yes,
2: po, merong harm to self, harm to others, homicidal tendencies, no? At kapag mandated po ng court na na magpa-assessment or magpa-therapy or magpa-consultation po yung isang client.
0: Okay, okay. Thank you for that. Miss Ross, may katanungan ka pa, Steph, kay Miss Ross?
1: Siguro yung final message na lang, no? Mula kay Miss Ross. Ano na lamang po ang inyong mensahe para sa mga tagapakinig ng Warm Heart, no? Syempre patungkol pa rin po sa kalusugang pangkaisipan. Go ahead po, Miss Ross.
2: Okay po. So, ang gusto ko lang sanang sabihin is yung ang paghingi po natin ng tulong ay hindi po ito tanda ng sign na mahina ka or weak ka, kundi mas matapang ka pa nga kapag humingi ka ng tulong, no? Hindi mo kailangan saluhin lahat ng burden sa iyo lang, no? Meron pong mga professionals na pwedeng tumulong or nakahandang tumulong para sa iyo, no? So kasi ang mental health part talaga siya ng health natin, no? Hindi lang dapat physical health or social health ang inaalagaan natin. Ang dapat tinitingnan natin siyang buo, kasama ang physical, social, emotional, mental, no? So, kung ikaw kaya mong alagaan yung sarili mo kapag may lagnat ka, I'm sure kaya mo ring alagaan ang sarili mo kapag may mental health problems ka, no? Gusto ko lang na tandaan po ng mga viewers natin na ang isang tao ay mahalaga po at for sure may pag-asa yan, no?
0: Thank you. Miss Ross, last na lang, saan po kayo pwedeng hanapin or contact details nyo po, website, Facebook page, sakaling meron po sa ating mga tagapakinig at tagapan.

0: Thank you po.
1: Thank you. Yan po si Miss Roselle, Miss Ross G. Manalo, isang registered psychologist. Kaya po ibinahagi sa atin ang pagkakaiba-iba ng mental health consultation, psychological assessment, psychotherapy, at yung fit to work or fit to school assessment. Magbabalik po ang warm heart makalipas ang ilang paalala.
2: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Alam niyo ba na tuwing ikalawang linggo ng Oktubre, ipinagdiriwang natin ang National Mental Health Week? Diniklara ito sa bisa ng proklamasyon bilang 452 noong 1994 upang palawakin ang kamalayan tungkol sa kahalagahan ng mental health. Mahalaga ito dahil tulad ng ating pisikal na kalusugan, kailangan ding alagaan ang ating isip at damdamin. Kaya ngayong Oktubre, maglaan ng oras para kumustahin ang sarili at ang mga mahal sa buhay. Tandaan, ang malusog na pag-iisip ay pundasyon ng mas masayang buhay.
2: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
4: Attitude of gratitude.
5: Attitude of gratitude.
6: Attitude of gratitude.
7: Gratefulness.
8: Gratefulness.
9: Gratefulness.
7: Joy.
9: Joy.
8: Joy.
7: Appreciation.
9: Appreciation.
8: Appreciation.
7: Attitude.
9: Attitude
7: of gratitude.
9: Of gratitude.
1: Nagbabalik po ang palatuntunang Warm Heart. Kami pa rin po ang inyong kasama sa programa. Ito po si Bea Gaza de Guzman.
10: At ako naman po si Steph Vicente.
1: Yes, at sa punto pong ito ay narito na ang ating attitude of gratitude. Si Steph po ang magbabahagi ng mga tanong na nakakapag-facilitate ng grateful heart.
10: Una na dyan, what happened today that was good? Pangalawa, which people in my life am I grateful for? Pangatlo, what am I taking for granted that I can be thankful for? Pangapat, what did I accomplish today? Panglima, what is the last book I read or movie, show, or social media clip I saw that I really appreciated and why? Kasunod na dyan, what am I most looking forward to this week, month, and year and why? Pangpito, what is the kindest thing someone has said or done lately? At pangwalo at panghuli nating katanungan, what can I celebrate today?
1: Okay, sige Steph, mauna ka muna.
10: Ayun, saktong-sakto kasi kakasira lang nung laptop ko.
1: Gusto ko yan, Steph.
10: Oo, kasi backgrounder lang, no? Kasi nung Friday, tuloy, Thursday, no?
1: Mm-hmm.
10: Last working day ko before day, yung days off ko, nagagamit ko pa nung Thursday ng mga hanggang 4 PM yung laptop ko.
1: Yes.
10: Napahinga na lang ilang oras. Syempre, umuwi ako eh. Tapos, nung tinry kong buksan, no power na.
1: Naku, kinabahan ka na, Steph.
10: Kinabahan na ako nun. Oo, di syempre, ito namang si ate mo girl, nag-Dr. Google na naman, no?
1: Uy, pero si Steffi, techie po si Steph. Kaya medyo bilib ako dyan pagdating sa mga ganyan.
10: Nag-Dr. Google ako. At hinanap ko talaga kung ano yung possible reason kung bakit hindi ko mabuksan yung laptop ko, pati charger. Bumubukas lang ng konti yung ilaw kapag tapos mamamatay na maya-maya. So, napaisip ako, ano kayo yung mga possible? Hindi naisip ko na motherboard na yung sira. Di, syempre, bilang kami, hindi kami, sa software issues, no, medyo okay-okay pa ako noon. Pero kapag yung hardware na, parehas kaming nagulantang ng nanay ko, sabi niya, ay nako, bumili ka na ng bago. Ganun kagad siya. Sabi ko, pag ano, kapag kaya naman na medyo mura no yung paggawa sa motherboard, i-push na kasi mahirap din na bumili agad-agad, no, medyo malayo pa yung mid-year bonus, no.
1: Mm-mm.
10: Although malapit na mag-May pero malayo pa din, no, sa kakailangan may magamit ako for the coming days, no. Syempre no, nagdesisyon na ako umagang umaga, no, tinapos ko lang yung ilang work-related naganaps ko.
1: Mm-mm.
10: And then talagang gumayak na ako papunta sa paggawaan. Sa Manolos lang din naman. So, syempre doon talaga na-test ang patience ko, no? Kasi inabot ng 7 hours. So,
1: oh my God, Steph. So, anong ginawa mo sa 7 hours na hinihintay mo yung laptop para maayos?
10: Binantayan ko talaga.
1: Mamaya baklasin yung ano, no? Tapos itakbo. Minsan may mga ganun eh.
10: Oo, kasi meron may fear kasi minsan na baka sabi nila yung kaka

0: kuyin daw eh. May fear kasi na ganun. Although, nakita ko kasi, kaya may tiwala din ako sa shop na ito. Dahil nakita ko yung picture ng prof ko. Oo, yung prof ko dati nung college na nagpagawa siya doon. Sabi ko, safe to. Kasi, bakit ililitaw ng prof kay pagbumuka niya doon kung hindi legit?
1: Siya na ang nag-vet, no?
0: Oo. So, di pinuntahan ko na, and thankful naman ako kasi naayos yung motherboard. Kaso nakakita pa ng isa pang sira, no? Nung okay. Nabuksan na yung SSD, yung pinaka memory, no? Nadali din, na-corrupt. Di syempre, sabi ko, buti na lang talaga, nilipat ko na yung mga files ko sa thesis bago pa nangyara ang lahat ng to.
1: Yan ang ipinagpapasalamat natin, Steph.
0: Lahat nalipat ko, yung mismong paper na may latest revisions ko, yung transcriptions, yung, kasi ano eh, content analysis yung
1: thesis mo.
0: Oo. Kaya, pati yung mga tables na ginawa ko, yung pagko-code, buti na lang na-save kong lahat bago nangyari ang nangyari sa laptop ko. Kung hindi talaga siguro...
1: Iyak
0: talaga ako noon. Pero...
1: Masakit yun.
0: Oo. Yung mga
1: nabura, yung pagod mo, no?
0: Yung mga nabura lang sa akin, yung mga SOCMED files ko lang, okay lang yun kasi magpo-post naman ako ng bago. Yes. Hindi ko na ipo-post yun. So... Buti na lang talaga, no? Kahit paano, kahit inabot ng 7 hours, ay ayan, nagamit ko ulit ang aking laptop. Yun ang aking pinagpapasalamat dahil kung hindi, mahalaga kasi yan sa trabaho eh, yung laptop.
1: True.
0: Dahil, syempre bukod sa pagsusulat ng scripts, ay tayo rin ay gumagawa ng video editing, yes. Audio editing.
1: Yes.
0: Kaya, very ano yan, kumbaga, very vital yan. Essential sa mga media person, yung pagkakaroon ng laptop. And, although, pwede ko na kagatin talaga yung alok ng nanay ko na bibilan
1: ng bago.
0: Eh. Pero kasi naisip ko din na bibili nga ng bago, walang kasiguraduhan kung magagamit ko ba sa for video editing.
1: Oo, kasi sabi nga sa akin, may mga specific specs ang laptop para sa video editing.
0: Oo, buti na lang nakatok ako ng isa nating kasama dito.
1: Yan mga techie yan.
0: Oo, sabi,
1: shout out kay Erwin Peñano at kay Leo Magpayo.
0: Sabi, wag ka munang bumili ng bago at baka hindi mo rin naman magamit sa video editing. So, nakinig ako. And worth it naman, no, kasi sabi nga sa akin, no, mura pa yung 5,000 eh. 5,000, dalawang pagawaan na yun. Yung sa motherboard, saka yung SSD. Mura na daw yun. Kaya, sulit pa rin.
1: Oo,
0: no? Sulit pa rin. No? Kesa nung gumas kami ng more than 20,000, o baka umabot pa ng 30 sa impulse buying. No?
1: Na, totoo.
0: Pagbili ng laptop. Siyempre, shout out din, no, kay mother. Kasi,
1: yes.
0: Although hindi natuloy yung pagpapautang niya sa akin for ano, nautangan ko pa rin siya eh. Kasi yung pampagawa, sabi ko, naku, pasensya na, nakautang na ng ganung kalaki. Hindi ko naman alam na masisira yung laptop ko kasi hanggang alas 4 ng Thursday eh.
1: Gumagana pa.
0: Kaya talagang na-shock ako nung, sabi ko, pinindot-pindot ko na.
1: Ayaw bumukas.
0: Hindi carry. So, ayun, thankful ako na ayan, may magagamit pa ako. Although, syempre, bibili pa rin naman ako ng bagong laptop or at least yung second hand na may specific specs na kailangan ko for work. Ano, bibili pa rin ako as reserva kasi you never know, di ba? Hindi mo masasabi kung hanggang kailan lang lifespan ng laptop.
1: Oo.
0: Buti ito, na
1: extend. Na-revive pa.
0: Na-revive pa, no? Pero di natin alam, eh. Kaya...
1: Sini-PR na, Steph.
0: Oo, kaya dalang-dala na ako dyan, no? Bibili pa rin ako para just to be sure, no? In the future, no? Kasi hindi natin masasabi talaga kung gagana pa, at least may spare, no? Siguro kailangan kong gawin, i-recopy ng i-recopy ko, i-duplicate ng i-duplicate ko lahat ng files ko paulit, kahit paulit-ulit para at least, no? At least yung pinaka-importante, kasi dun sa desktop ko, makalat talaga yung previous desktop ko. Pinaka-importante lang sa akin dun yung thesis kasi yung scripts ko sa hard disk ko na nilalagay.
1: Masakit yun. Parang ako ang nag-ano sa'yo, Steph, eh. Nung sinabi mo yung buti na lang nag-save ka. Kasi
0: yung latest,
1: ang hirap talagang gumawa ng panibago kapag nagkataon.
0: Kasi yung latest revision ko, nakalatag na lahat ng quotes from my yung resource persons ko nakalatag na at hindi lang ako makahanap ng oras na ano, pero kung nabura din yun, nako, ulit.
1: Yung ano ba, workflow mo ba? Ang hirap bumuelo eh, kapag ka ganoon eh. Ayaw mo minsan ng ibang, yung focus mo dapat nandun lang para maganda yung gawa. Oh, eh, sayang naman yung output mo na naigawa mo na kung hindi mo yun na-save, diba?
0: Kaya sakit, nga.
1: Sakit-sakit sa effort nun. O, tigyan mo, shout out lang natin si Marco Polo. Good morning, favorite segment, Attitude of Gratitude. Tama po, mother mo, Steph. Bili ka na po ng bagong laptop. Sana all sinasave. Eto pa, may comment siya. Ay, na-burn out po laptop nyo, madam.
0: Ay,
1: na-burn out po laptop mo, madam.
0: Ay, nako, papaldo na kasi ata to si Marco Polo.
1: Naamoy na rin ang laptop ni Steph na malapit na po yung mid-year bonus.
0: Ay, baka, no?
1: Pero, yan ang susunod natin ipagpapasalamat, Steph.
0: Oo, yan ang sigurado pagkadating ng mid-year bonus. So, yun ang aking sharing for Attitude of Gratitude, no? Talagang nataon no sa aking masasabing test of patience talaga no?
1: Pero si Steph mahaba naman po ang pasensya niyan kumpara sa akin no. Kaya hindi ako magtataka kung mapagpapasensyahan niya yung 7 hours dahil alam ko naman ang kanyang character. Eto naman sa akin, gusto ko lang magpasel kasi recently pag nakakahanap ako ng actually naman masyadong maraming time pero pinipilit ko lang magka-time kasi nabasa ko na sa dalas daw natin minsan mag-AI, hindi na tayo nag-iisip, Steph. Yung alam mo yun, at saka yung trabaho na yung basa, mag-take in lang ng news, mag-take in na, actually tayo pa nga minsan nagpo-produce pala ng news, ano? So, yung mga ganoon, yung usual mong ginagawa at routine mo, minsan naka-default yung utak mo. So, hindi na nakakalikha ng bagong wirings yung utak kasi hindi na tayo masyado nag-iisip. Nag-iisip pa rin naman tayo pero yun kasi yung usual natin ginagawa. Alam na natin yung, kumbaga, flow ng gagawin. So, nagbasa ako ng isang libro. Ang sasagutin ko sa tanong ni Steph is ano ang pinaka-recent na libro na binasa mo, na ipinagpapasalamat mo. Meron kasi naging guest last time sa Usap-Usapan at si ano to, Palangka Awardee, si Miss Joanne Sagaok na taga Kalinga. Medyo close yung heart ko sa Cordillera kasi nag-aral ako sa Baguio eh. So, na-curious ako sa libro niya. So, nag-avail ako nung Kalinga, Memoir of a Village Girl. Tapos alam mo, Steph, natuwa ako doon sa mga essays niya kasi super relate as a probinsyana like me from Batanes. Yung kinukwento niya doon kung kailan unang nagka-jeep sa lugar nila, kailan ba tumutubo yung mga grass na ginagamit sa pangwalis. Kasi yung Kalinga, maano sila sa ganun eh, yung durable na walis-tambo. Alam mo yung mga ganoon, parang nung binabasa ko yung libro niya, nagka-nostalgia ako ng para sa, alam mo yun, para sa isang village girl din na katulad ko. So, wala akong mahilig po kayo magbasa ng mga libro na nakaka-nostalgia. Siguro pwede kayo. Pwedeng pahinto-hinto yun kasi mga essays lang naman. For example, makaupo ka lang 15 minutes or actually nga, mga 5 to 10 minutes lang. Siguro kaya niyong tapusin yung isang essay. Tapos marami kayong matututunan kasi alam niyo, ni-review yun ng international na mga authors din at natutuwa sila kasi nalalaman nila yung mga experiences ng mga Filipino village people, no? At yung kultura, makikita mo doon. Nakakatuwa. Basahin nyo na lang para makarelate kayo. Kung kayo po ay mahilig lang naman na magbasa, syempre hindi ko naman po ito ini-impose dahil iba-iba naman po ang hobby ng mga tao. Pero ayun, natuwa lang ako doon. Siguro nag-resonate siya sa akin dahil ako din po ay isang probinsya na hindi muna ako mag-a-announcement, Steph, in the future na lang tungkol dito. Pero pag alam ko nang sigurado na, Pero meron akong sasabihin sa mga susunod na araw.
0: Oh, oh.
1: Pagka may black and white na, saka na ako magsasalita. Mahirap po ma-jinx yung mga pangyayari na hindi pa nangyayari dahil lang vino-verbalize mo, di ba? Minsan ganoon eh. May naniniwala ako sa ganoon. So until it's on black and white, then let's park that muna. In the meantime, sige, diretso na ba tayo?
0: Oo, diretso
1: kasi
0: na,
1: sayang yung mga public service announcements. Sige, go ahead, Steph.
2: Ayun. So yung una nating PSA, manggagaling sa Child Fam Possibilities Psychosocial Services, no, dahil meron silang kumbaga yung mga courses, no, katulad ng course on whole school mental health approaches for school counselor associates, no. So kanila po ang tinatawagan lahat ng guidance advocates, educators, school administrators, child protection officers, and student affairs professionals. Dahil meron silang kumbaga yung mga series of webinars, no. At iniimbitahan po yung mga nabanggit na mag-enroll sa kanilang professional certificate course. Isa po nga deep dive, no, designed to build real competency and help you stay ahead, no, para po yan, no, sa mental health support system sa mga paaralan, kasi alam naman po natin, no, na karamihan, no, base na rin sa naging pag-aaral ng World Health Organization, talaga mga kabataan, mga kumbaga yung mga teens, no, to young adults, talaga yung tinatamaan, no, ng mental health conditions. Kaya mahalaga po na merong sapat na suporta mula sa mga paaralan para kahit paano po ay bukod sa makapaglabas, no, ng saloobin na itong mga estudyante ay mabigyan sila ng tamang suporta, tamang mga hakbang para po ma-address yung kanilang mga mental health related concerns. Pangalawa naman, galing sa Kahilom Psychological Services, dahil meron silang Employee Mental Health and Wellness Program na kanila pong inaalok, no. At ito po ay isang programa, no, para sa kapakanan, no, tulad very obvious naman dun sa title, no, kapakanan at kalusugang pangkaisipan ng ating mga magagawa, na very timely kasi malapit ng mag-May 1, no, araw ng paggawa, no. So pwede pong mag-avail, no, sa Kahilom Psychological Services nitong program na ito, no. Siguro maganda ito para sa ating mga HR diyan, no, HR personnel, na syempre sila po yung talaga nilalapitan ng ating mga employees kapag meron silang mga concerns. Para naman sa pangatlo nating PSA, galing to sa Eye Care Training and Seminar Services, na meron silang webinar sa darating na May 22, 2026 na pinamagatang Emerging Adulthood and Occupational Stress, Preventing Burnout Before It Begins. Ayan, tulad ng aking nabanggit, May 22 po yan, from 9 a.m. to 11 a.m. Bale, dalawang oras lang naman ito, no? Para dun sa mga early birds dyan, meron pong registration fee na nagkakahalaga po ng 80 pesos until April 30, no, this week. Yan, para dun sa mga gusto makatipid, syempre, no? Kasi ang original price nila, mura din naman, 150 pesos, no? Pero sayang din yung 70 pesos, no? So, para dun sa mga nagtitipid dyan, magbayad na, no? Mag-register na ngayon na. Meron silang e-certificates na ipoprovide naman para sa webinar na ito. Kaya dun sa mga nag-iipon, no, para sa kanilang credentials, ay pwede po sa inyo ito. Para sa pang-apat naman po nating PSA, galing naman sa PsychStart, Psychological Academic and Art Services, dahil meron po silang creative approaches in counseling and therapy, dahil dadalhin nila po yan, no, ang workshop na yan, yung workshop series na yan, sa Mindanao State University, General Santo City, sa May 15 to 16, 2026. Two-day workshop po ito na nag-explore sa creative and integrative, no, na approaches sa counseling and therapy, kung saan ma-equip po yung mga participants, no, ng practical tools na pwede pong ma-apply sa real-life settings. Ayan. So, ayan po, collaboration ng PsychStart at ng MSU General Santos, no, para mapalakas po yung mental health practice sa region. sabihin yun. At para sa panghuli nating PSA, galing naman ito sa Educational Counselors and Psychologists of Asia Pacific, dahil para po sa kanilang 50th anniversary ay magkakaroon sila ng learning session series, no, na crisis prepared communities, no. So ito yung mga series po ito ng learning session. Starting po yan ngayong Mayo ay kanila pong binubuksan ang pintuan para sa mga members and non-members na gusto pong makiisa sa 50-year legacy ng mental health leadership sa Asia Pacific. Imbitado po dyan, no, counselors, mental health practitioners, and allied professionals na kumbaga ay na mag-participate dun sa isang series po of learning sessions on the Continuum of Care Framework. Ito po ang programa na ito, layon po nito na ma-reinforce ang isang integrated system ng care within the communities. Yan, from prevention, early intervention response, and stabilization and transition support. So, ayan po, no, kitang-kita meron po mga QR codes at kita din po sa ating screens yung ano ba yung mga pag-aaralan, no, dyan sa learning sessions na yan. So, yun lamang ang ating PSAs para sa araw na ito.
1: Maraming salamat, Steph, sa iyong mga public service announcement. Naku, wala na po tayong oras. Magpapasalamat muna po tayo sa ating mga nakasama sa technical side, syempre kay Ma'am Susan Aison sa Master Control, and also Leo Magpayo, and sa ating Warcast kay Justin Osias. Ang tabayanin niyo po mamaya 3 PM ang Discarding Wise ni Leo Magpayo. Hanggang sa susunod po na episode na ating palatuntunang Warm Heart, ito po si Bea Gaza de Guzman.
2: At ako naman si Steph Vicente, at ito ang
1: Warm Heart.

0: Raggio Magazine, 1278 AM. Raggio Magazine, 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
4: Raggio Magazine, 1278 AM.
5: Raggio Filipinas.
6: Raggio Publico.
5: Raggio Filipinas.
7: Oras na para sa masaya at makabuluhang talakayan ukol sa creative industry. Kahalagahan ng pagbabasa ng mga Pinoy, tiwig yung diin, solusyon sa mga issue ukol sa book publishing, hihimayin. Mga nasa likod ng creative industry, ating kikilalanin. Samahan ng National Book Development Board, Read Pinoy, tuwing Miyerkules, alauna hanggang alas dos ng hapon. Dito lamang sa Radyo Magazine, 1278.
8: Magandang hapon mga ka-Read Pinoy Barkada. Kumusta po kayo? Kayo po yan nakatutok sa Read Pinoy, handog ng National Book Development Board. Live di po kami ang napapakinggan sa Radio Magazine 1278 kHz AM sa The Capital FM. Kami rin po inyong sabayang natututukan via Facebook live stream sa The Capital FM, sa Radio Magazine at sa Facebook page ng National Book Development Board, ang at NBDB Philippines. Ako po si Lowell Alojado.
9: At shoutout po sa lahat ng nakatutok sa atin ngayon via Facebook live stream. Kumusta po kayo? Comment down below kung saan po kayo nanonood o kung ano pong ulam ninyo kaninang lunch. At syempre, special shoutout din po sa aming executive director na si Charisse Aquino Tugade na magdiriwang ng kanyang kaarawan bukas.
10: Happy birthday,
9: Hidi! Tuloy-tuloy ang ating pakikibikit o pakikiisa ngayong buwan ng Abril sa pagdiriwang ng National Literature Month. Sa buwang ito, ating ipinagmamalaki ang panitikang Filipino bilang isang mahalagang bigkis na nag-uugnay sa kamalayan at identidad ng bansa. Kinikilala rin natin ang mahalagang kontribusyon ng mga makata, manunulat, kwentista, ilustrador, publisher at pwersa sa likod ng mga aklat at cultural workers na nagpupunyagi at nagtataguyod ng panitikan maging sa mga rehiyon. Kaya ngayong buwan ng Abril ay sama-sama po tayong makibikit o makiisa.
8: Samantala, gagaba no, kami rito sa tayo rito sa Read Pinoy, tuloy-tuloy pa rin sa paghahatid ng masaya at makabuluhang talakay at kwentuhan. At ngayong hapon ay makikilala natin sa Creator Spotlight ang author ng The Reyes Sibling Series sa si Miss Ange Miranda. Magbabahagi rin siya ng excerpt mula sa kanyang librong The Fallacy of True Love. Kaya naman, tutok lang, ano? Pero bago yan ay narito muna ang mahalagang ganap tungkol sa ating local creative and book publishing industry.
11: Aklat Alert!
9: Samot-saring mga programa para sa pagdiriwang ng pambansang buwan ng panitikan, inilunsad. Kaalinsabay po ng pagdiriwang ng National Literature Month ngayong Abril, inilatag po ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA, Komisyon sa Wikang Filipino o KWF, at ng National Book Development Board o NBDB ang mga kaabang-abang na programa. Narito po ang kalendaryo ng mga gawain at kaganapan sa iba't ibang dako ng bansa upang ipamalas at panatilihing buhay ang ating pamanang lahi, panitikan at kultura. May temang Beket Panitikan para sa katwiran at kalikasan, hinihimok tayong makiisa at magbuklod upang linangin at itaguyod ang ating panitikan at maipamana ito sa mga susunod pang henerasyon. Ayan, very exciting, no, Sir Lowell. Napakaraming naka-line up na activities na pwedeng daluhan, no, ng ating mga kaaklat ng bayan mula sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas.
8: Isa na dyan, Gabi, yung nangyaring Derriada Conference sa Iloilo City na ating dinaluhan. At itong Dia de Libro naman, may ibibigay natin ang mas komprehensibong detalye. Samantala, matagumpay ang paglipad ng NBDB's Ink and Impact sa Iloilo City para sa 3rd Derriada Conference on Critical Approaches in Creative Writing na ginanap nitong April 10 and 11 sa UP Visayas Little Theater Iloilo Campus. Itinataguyod ng Derriada Conference ang pag-aaral at pagtuturo ng Philippine literature, lalo't higit ay ang paggamit ng regional language at ang pagpapalakas ng cultural identity sa mga turo at akda ni Dr. Leoncio P. Derriada. Komprehensibo ang naging keynote speech ng award-winning author na si Dr. Edgar Calabia Samar kung saan ibinahagi niya ang mga gawa or mga works nito ni Dr. Derriada at nilahukan ng kanyang pananaw at mga aral tungkol sa pagtuturo naman ng creative writing. Hitik din sa kaalaman at estratehiya ang naging paper presentation ng iba't ibang manunulat, educators at scholars sa loob ng 2 araw na conference. Kabilang sa nag-present ng kanilang paper sina Maria, Dr. Maria Cecilia de Tosil Alimen, Prof. Noel Galon de Leon, Prof. Early Sol Gadong, Carla Dice Brillo, Dr. John Marvin Go, Dr. Mary Ann Tijaro, Dr. Joy Paredes Castellano, Angeli Marie Peñano, Lian Carlo Arsuelan, Dr. Edwin S. Sustento, Dr. John Iremil Quidoro, Dr. Hazel P. Villa at J. M. Maravilla. Si Dr. Derriada po ay kinikilala bilang Father of Contemporary West Visayan Literature. Siya rin ang unang coordinator ng UP Visayas sa sentro ng wikang Filipino. Aktibo niyang pinangunahan ang pagbuhay ng Kinaray-a at Akyanon o Aklanon sa pamagitan ng pagsusulat at isa rin siyang multi-awarded fictionist, poet at playwright. Sinusuportahan po ng NBDB ang mga ganitong inisyatiba sa pagpapalaganap ng panitikan at pagtataguyod na rin ng book publishing industry maging sa mga rehiyon ng ating bansa. Narito ang ating naging panayam, kina Dulce Derriada ang conference director at Dr. Edgar Calabia Samar ang keynote speaker ngayong taon.
1: Yung keynote speech na ibinigay ko ay tungkol sa pagpapahalaga sa naging ambag ni Derriada sa paraan ng pagharap sa malikhaing pagsulat, kung paano ito ituturo sa mga klase, lalo pa at isa sa mga mahalagang kontribusyon ni Derriada maliban sa kanya mismo mga akda ay isang pagiging isang cultural worker, teacher, at nag-establish siya ng tinatawag yung literary engineering, dito yung value ng espasyo ng Lunan, value ng language, mismo itinulak niya yung mga manunulat sa West Visayas para magsulat sa mga sarili nilang wika, Hiligaynon, Kinaray-a, at iba pa, para siyang paghugutan ng totoong karanasan at sa pamamagitan nito makatuklas ng pinakatotoong mga anyo para sa kanilang mga sariling pag-akda. So umikot sa mga pagbasa sa kwento ni Derriada at pagtingin sa kanyang naging buhay kung paano maaaring pagmulan ng ganitong mga aral tungo sa pagtuturo ng malikhaing pagsulat.
11: We are very happy na ang aming keynote speaker is si Dr. Edgar Samar. Masaya-masaya kami kahapon dun sa keynote address. Yan. Ang namin is nag-research na talaga about Derriada. Kukuha niya talaga kung sino si Derriada. So we're very happy that pinili namin siya for these conferences as keynote speaker for this year's conference. As a daughter, I'm flattered. No? Although, pinagkwekuntuan na namin kanina na parang kota na kami kay Derriada kasi the whole 2 days, puro Derriada, ilang beses na napanggit si Derriada. No? But we're very happy and eventually, we are very much inspired. Think about the next Derriada conference.
1: Napakahalaga ng mga ganitong konferensya, hindi lamang para sa pagtuturo sa mga guro at mga mag-aaral sa paghahagilap ng mga balangkas, sarili nating frameworks, kung paano unawain yung ating mga klase, ang ating classroom, kung paano magtuturo ng panitikan sa atin, kundi para rin sa pagtatampok ng isang mahalagang manunulat mula sa Visayas, bilang mahalagang bahagi rin ng panitikang pambansa. Ito siguro yung kamalayan na mahalagang maipaalala labas sa Visayas. At dito rin sa mga kababayan natin na nandito sa Visayas mismo, naghahanap ka din ng mga makakapitan na makikita mo na kung interesado kang maging manunulat, may mga naglatag na ng landas, maaari mong sundan, maaari kang maghawa ng sarili mong mga landas na dahil nakita mo ng posible ang mga ganitong pagkilos. At salamat sa mga henerasyon ng kagaya ni Sir Leoncio Derriada na ipinakita sa atin na posible ang mga ganitong sigasig. At pagsisimula, kailangan talaga ng aktibong kumbaga pagkilos kagaya ng ginawa niya. tungo sa paglikha ng mga ganitong daan?
11: Oh, we are very thankful to the National Book Development Board for their strong support for the Darriada Conference. This is not this is the second year that the NBDB supported us last year, no? They also gave us a grant. So we're very, very happy and we're very, very grateful for the generous grant given to us by the NBDB. Hopefully, NBDB will still support us next year and in the coming year. So, maraming salamat, NBDB. And madamo inga salamat no sa tanan nga those attended. Usually pag nag-organize kami, yung fear is that walang dadalo, no, walang magre-register. But yung number of attendees namin today is quite unexpected. We were not expecting na mapupuno namin yung poll. So madamo inga salamat to the teachers, the students, the writers, everyone who joined us in this two-day activity.
8: Narinig po natin sina Dr. Edgar Calabia Samar at ang conference director na si Dulce Derriada.
9: Mukhang napakamakabuluhan, no, Sir Lowell, ng Derriada Conference dahil nag-open ito ng napakaraming conversations hinggil sa papel ng regional literature, no, sa pagbuo ng national identity at pag-influence ng creative writing.
8: And pedagogy. Very engaging talaga, Gabi, yung interactive din yung mga talks. No? Actually, marami akong talks na talagang tinutukan during the two-day conference. Isa na dyan yung kaya. Hi, Sir Dr. John Eremil Teodoro. Kumusta po? Galing-galing lang.
9: Umatende.
8: Yes.
9: At bukod dyan sa Derriada Conference, no, Sir Lowell, may mga iba pa tayong inihandang kaganapan para sa buwan ng Abril ngayong National Literature Month. Kaya samahan nyo po kami sa pakikisaya at pagdiriwang ng Dia del Libro o Book Day sa April 25, 2026 sa Ayala Gardens, Makati. Pinangungunahan po ito ng Instituto Cervantes de Manila at pagpupugay po ito sa tinitingalang greatest writer in the Spanish language na si Miguel de Cervantes, ang manunulat ng nobelang Don Quixote. Kumpleto ang literary and cultural experience sa Dia del Libro. Nariyan ang Mercados de Libros o Book Market na lalahukan ng mga Pinoy publishers, storytelling for kids, book launches, book presentation, cooking demo, painting workshop, poetry recital at marami pang iba. At present din po syempre sa Dia del Libro ang NBDB. Ang National Alliance of Reading Advocates o NARA ay bisitahin niyo po kami sa aming NBDB booth para sa mga kaabang-abang na activities kagaya na lamang ng bookmark making at painting chinelas, free art activity with Patty Ramos. So, napakaraming pwedeng gawin, no, sa Dia del Libro. At maaari din pong i-avail ang free NBDB registration sa mismong araw po ng Dia del Libro. At mayroon din pong promotion of Readers Rising Academy, Readership Development Grants, and Translation Grants at NARA Grand Info Session. Kaya magkita-kita po tayo sa April 25 sa Ayala Gardens, Makati.
8: At ilan lamang yan sa mahalagang paanyaya at ganap tungkol sa ating local creative and publishing industry. Boses ng aklat na po sa pagbabalik ng Read Pinoy. Diyan lamang po kayo.
0: Radyo Magazine 12

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
5: Radyo on the go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
10: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
12: Radyo Pilipinas Magazine 1278 AM.
13: Musikerong Pinoy. Noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
14: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Tamang impormasyon.
3: Pangkalusugan man o pagkakakitaan.
4: Aliw na kwentuhan.
2: Kabataan, kasama sa usapan.
3: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
5: Musikerong Pinoy, noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
6: Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Dugang chill.
1: Suave.
0: Learning from home, may ni maring. Radyo Pilipinas Magazine.
1: 1278 AM.
2: Musikerong Pinoy. Noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na!
3: Musikerong Pinoy.

0: musikerong Pinoy noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy! Pinoy.
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
2: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas!
3: Radyo! Publiko!
1: Radyo Pilipinas Magazine, 1278.
4: Bubungad sa umaga!
5: Trending issues na pinag-uusapan!
1: Mga programang aabangan!
6: Agahan!
1: Six Information, GIS, your General Information Station.
7: Radyo Pilipinas Magazine, 1278 AM.
0: Musikerong Pinoy, noon, ngayon, at bukas pa. Walang kupas talaga sa pagkanta. Kanta na! Musikerong Pinoy! Pinoy.

0: Yun, buti may natira pang ulam. Gutom na ako.
1: Uy, anak, kumakain ka na ba?
0: Pakain pa lang, Nay. Ito po, may ulam pang natira.
1: Aba, teka muna, anak. Titingnan ko muna kung pwede pa yan.
0: Pwede pa yan, Nay. Gutom na ako.
1: Naku, mas mainam na ang sigurado. Mabubusog ka nga, pero makakakain ka naman ng panis. Mahirap kumain ng kontaminado, anak. Mau-hospital ka niyan.
0: Ay, sige po, Nay. Ano po, pwede pa ho ba?
1: Naku, anak! Hindi na ito pwede. Magtinapay ka na muna at magluluto na ako ng hapunan. Mabilis lang ito.
2: Mahirap magkasakit. Iwasan ang food contamination. Lutuin maigi ang mga pagkain. Ugaliin na malinis ang mga kamay at gamit sa pagluluto. Panatilihin na nasa room temperature ang pagkain o ilagay muna sa refrigerator. Maging mapanuri.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
1: Ay, pwede naman, natapos ko na itong mga reports ko. Kailangan ko na lang itong ipasa kay boss. Dahil productive ako ngayon, parang deserve ko ng iced coffee. Uy, may nag-text. New number? Ano kaya to? Congratulations! Nanalo ka ng isang black leather bag at 5,000 piso na maaaring makuha via online withdrawal. Para sa iba pang impormasyon, maaaring tawagan ang number na ito o di kaya ay i-click ang link na ito. Naku, ang swerte ko naman! Teka, tingnan ko nga itong link.
2: Epepep! Kung ikaw ay makatanggap ng mensahe na nanalo ka ng mataas na halaga o di kaya ng anumang kagamitan mula sa isang kahinahinalang cellphone number, huwag agad maniniwala. Sa modernong teknolohiya ngayon, talamak na ang mabilisang transaksyon, lalo na kung may kaugnayan sa pera. Narito ang ilang paalala. Una, huwag magbigay ng personal na impormasyon nang hindi sinisiguro ang pagkalehitimo ng negosyo o number na nag-text o chat sa inyo. Pangalawa, huwag sagutin at tawagan pabalik ang isang tawag na mula sa isang caller na hindi mo naman kilala. Pangatlo, huwag basta-basta i-click ang link. May pagka-high-tech ang ilang link na kasama sa phishing email, kaya't maaaring dalhin ka nito sa isang website na carbon copy ng original na webpage para kunin ang iyong password, PIN, o anumang pribadong impormasyon.
1: Munti ka na ako dun ah! Scam na pala yun. Nakakatakot na talaga sa panahon ngayon. Lalo na yung makatanggap ng mga scam messages. Magiging maingat na lang ako sa susunod. Loko yun ah.
2: Tandaan, gamitin ang ating kakayahan sa tamang pamamaraan at huwag manlamang sa ating kapwa.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Musikerong Pinoy.

0: Naku, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
1: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina, kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
0: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
1: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at itistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
0: Tandaan mo, mahal ha. Buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
2: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Musikerong Pinoy.

0: Sports Magazine.
1: 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
3: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
5: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
6: Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
6: Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia-Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng government streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-apat na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawanin ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko.
9: Tubungan sa umaga.
10: Trending issues na pinag-uusapan.
11: Mga programang aabangan.
12: Agahan ang kahapunan.
13: 66 Impormasyon.
14: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas,
8: Radyo Publiko,
7: Radyo Pilipinas.

0: Magandang hapon po sa ating mga tagapakinig at tagapakunod dito sa Kundiman at iba pa. Nialay namin ang programa namin na ito kay sa aming direktor ng Philippine Broadcasting Service na si Dindo Amparo para na rin sa ating AM band radio station manager na si Marinela Tixon at sa FM ba naman na si Cheche Ayuste at sa ating technical person na sina Julius Ungab nandun sa aquarium at si Sammy Reyes. Bumati ka na, Sally.
1: Hello po, magandang magandang hapon po, gabi sa inyong lahat. Asahan niyo pong bibigyan namin kayo ng mga gagandang awiting.
0: Magkaya ikaw na yung awit, tama na.
2: Masayang pakikinig po. Masasayang pakikinig po sa inyo lahat.
1: Kuya, tama na.
2: Tama na.

Ayan, si Sally Sumbangers, He Bangers ng Sanjong Malabon. Si Sally Prim. Ako naman po, susunod na awit, Lahat ng Araw.

0: lahat ng araw, si Eddie Suarez, ano kaya ang dahilan?
1: Ihandog natin sa mga senior yan, Tony. Kay na Ka-Prince Soriano Contreras, kay Ka-Lucy Kayongyong Akisap, kay Bioli Ramos, Aida Lagahit, Noemi Ordena, kay Lapa Sanchez, Estela Bartolome, kay Miling, Edna Santander, Susan Lee, Lilet Navarro, and Baby Navarro.

0: Learning from home, they need more egg.
1: Radio Magazine.
2: 1278 AM.
3: Respira la casa. Respira la UAC.
4: Radio Filipinas.
3: Radio. Público. Radio Filipinas and Capital. 104.3 Colab. Colab. World League Service. Sports Radio.
5: Ang taginting ng FM.
3: At lakas ng AM.
5: Sa iisang himpilan.
3: Pinagsanib na puwersa.
5: Para sa mas malawak na
3: serbisyo publiko.
5: Radio Magazine. 1278.
3: Sports Radio. 918.
5: Radio Filipinas. Radio Publiko. 738.
3: At Radio Filipinas World Service.
5: Mapapakinggan na.
3: Sa Capital. 104.3 FM.
6: Capital. 104.3.
3: The AM and FM collab. Sa Capital. 104.3 FM.
4: Radio Filipinas.
3: Radio Filipinas and Capital. 104.3 collab. Collab.
7: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
8: Hala, totoo? San ka sumali?
7: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
8: Naku po! Juan! Scam yan!
7: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
8: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
7: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
8: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
7: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
8: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
7: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
9: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
8: Kaya huwag magpabudol, bes!
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan, ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: World class na tanawin. Explore na natin.
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
1: Inflex na yan.
0: Radyo Magazine.
2: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko.
12: Si Nico Rong, ikaw ang buhay.
13: Tony, bago ko umawit, kakantay. Ay, bumatay mo muna yung mga kabarangay ko, si barangay kapitan namin. Si,
12: ah, dito sa Pag-asa?
13: Pag-asa, o.
12: Si Chingay Bilaos.
13: Saka yung mga kaibigan ko dyan, yung mga Isuga family at saka Austria family.
12: Austria?
13: Austria.
14: Austria.

0: shout-out na rin sa mga taga-panood, taga-pakinig natin na mga taga-Fortune, Marikina, yan, lalo na kay Julio Rubin, yan, ano ko yan, bilas ko yan. Tapos, yung kanyang may bahay na si Consolacion. Kumusta na kayo? Yon. Ngayon, itong si Nick Kurong naman. Christopher Sang, Omede to, ne.
1: Anak.
0: Ayan, nandun yun sa, ano, sa Nagoya, Japan. Yon. Susunod na kakanta naman ay si Nicolas Enriquez, Angelita.
2: Matimtimang

0: si Neneng. Ito naman ang Dalagang Pilipina. Ako naman yung kakanta niyan. O dalawa ang tinig muna nila. Kayo muna bago ko.
1: Ano ba nakalagay dyan?
0: Kumare kumpare. Dalawa ang tinig ni Eddie Suarez
1: at saka ni, request yan eh.
0: Ni Sally Prim. Requesto Nino? Ni Villanueva?
2: Family Gloria Villanueva.
0: Gloria Villanueva at Tito Villanueva.
2: Lito Villanueva.
0: Ayun.
2: Ito na yung request mo.
0: Kumare kumpare para sa inyo to.

0: Kumare.
1: Kumare.
0: Pare.
2: Napagbigyan mo na.
0: Yes, ayan, pare sa'yo yan, ha, Gloria.
3: Adjo Magazine 1278.
4: Bubungad sa umaga.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
6: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
7: GIS, your general information station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas.
11: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to, ha?
12: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad.
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS,
3: Presidential Broadcast Service,
13: and Radyo
3: Magazine
8: 1278 AM.
16: Serbisyong kailangan,
8: serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
3: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.

0: Sinikurong naman, dalaga sa bundok.
1: Hindi naka-ready. Kalimutan.
2: Dalaga sa bundok.

0: sa bundok.
1: Ang susunod naman na awit ay ang Claire de la Fuente ng Tanyong Malabon. Si Sally Prim, Nangingiti ang Puso.

0: Tennessee. 1278 AM.
1: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
2: Ng ating walang gutom program.
1: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
3: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
1: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis ang resulta nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
4: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
1: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
4: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
1: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi.

0: Di magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
4: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
5: Tala kayang makakalikasan.
4: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
6: Radyo Pilipinas.
8: Ang aking awit ni Tony ay inihandog natin kina Tessie Osorio, kay Cory Orfiano, kay Atre Rosero, kay Emma Regis, Au Oligada, Cora Mariani, kay Meli at May Raimundo at Jenny Acop, ngayon din kay Grace Nono at kay Michael Corosa. Ang aking awiting kapuspalad ng isilang.

0: Eddie Suarez, Kapos Palat ng Isilang.
1: Nakakalungkot naman yung lyrics ng kanta.
0: Oo nga. Si Nicolas Enriquez, Turista Bilmoco, sang awitin ni Fred Panopio.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
5: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
6: Hala, totoo? San ka sumali?
5: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
6: Naku po! Juan! Scam yan!
5: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
6: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
5: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
6: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
5: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
6: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
5: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
7: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
6: Kaya huwag magpabudol, bes!
3: This is a public service announcement.
4: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
3: A public service announcement
1: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
8: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
9: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
10: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
11: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
12: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
13: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
14: Radyo on the go.
13: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
15: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
16: PBS Receiver.
15: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
13: Libre to ha?
15: Walang bayad?
13: Oo, walang bayad!
16: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
1: Radyo Magazine
0: 1278 AM.
1: Radyo Magazine 1278.
0: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
1: Mga programang aabangan.
18: Agahan hanggang hapunan.
1: 6
2: 6 Impormasyon. GIS, your General Information Station.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
17: Radyo Publiko.
14: Radyo Pilipinas.
18: Okay, kuya.

0: tanging Diyos lamang ang nakakaalam. Kusunod naman na awit ay si Sally, Prim, basta't mahal kita.
1: Basta't mahal kita.

0: Boy and Dream. Yes, para sa'yo. Ni Sally.
1: Love you.
0: Yun. Sunod naman na awit ay si Nico Rong sa Pugad ng Pag-ibig. Pambuan.
1: Samar.
0: Samar.
1: Ayaw nga. Saan ba yun?
2: San Roque.
1: Oo, si Ian.
2: Barangay Balnatan.
3: Ayun, kapatid oo, yung, ni Baby. Ano,
1: kapatid ni Baby Yumang. Elisa Yumang.
2: Elisa.
1: Oo, yung asawa niya, si Antonio de los Reyes, taga Samar.
0: San Samar? Laki, laki Samar
1: ah. Hindi nga, sabi.
3: Nakikinig naman.
1: Basta Samar, lagi nakikinig sa atin.
0: Mga Samarinyo, diyan.
1: Salamat po sa pakikinig nyo.
0: Maupay nga gabi ay inyong atanan.

0: Yun, sunod naman na, Awit, ay si
1: Oh.
0: Eddie Suarez, Magbalik Ka Sana.
1: Magbalik ka sana. Oh, sige.
2: Magbalik na raw kayo.
3: Mamaya nga, bumalik.

0: tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Kaliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: This is a public service announcement.
5: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
3: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
4: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili,
7: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: The public service announcement
3: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Magazine,
0: 1278 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.

susunod na manaawit ay dalawang tinig ni na Eli Suarez at Sally Prim, Unang Panahon.

0: Para po kay ano yan?
1: Kila
0: Ate Seni Senya.
1: Salus. Seni Senya?
0: Seni Senya ng Herrera. Lagi rin nanonood yun.
1: Sige. Okay. Ako naman ang susunod na awit. Lupa. Ayan.

0: rule na tinutulo ng mga Kristiyano na ang sabi ay do unto others what you want others do unto you.
1: Yes.
0: Sa Buddhism naman, ang tawag nila dyan ay golden rule din, pero merong ano lang konting diferensya o kaibahan. Sa Buddhism, ang tawag ay gawin mo sa iyong kapwa ang gusto mong gawin sa iyo ng kapwa mo, o huwag mong gawin sa kapwa mo ang ayaw mong gawin sa iyo ng kapwa mo. Yan. Budismo man o Kristyanismo man, magkapareha sila.
1: Tama.
0: Ang susunod naman na awit ay si Nico Rong, sa Sulyap Mo.

0: Ayan, si Nicorong sa Sunliap mo. Si Nicolas Enriquez naman, mawala mang lahat. Alin doon?
1: Hindi ko rin alam. Ano yun?

0: yan. Si Nicolas Enriquez, mawala mang lahat, wag lang cellphone niya.
1: Showbiz! Ganap sa entertainment scene. Updated ka ba? Swap na budget recipes. Light na buong family.
2: Dala kayang makakalikasan.
1: Anything under the sun.
3: Radyo Magazine 1278 AM.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
8: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
8: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
10: from PBS,
12: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas,
13: Radyo Magazine,
3: 1278 AM.
14: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
15: Radyo on the go.
14: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
16: Yay!
17: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
18: PBS Receiver.
17: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
14: Libre to ha?
17: Walang bayad?
14: Oo, walang bayad.
18: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
17: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
19: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
20: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
14: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
4: Radyo Pilipinas.
3: Tamang impormasyon.
21: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
22: Kabataan, kasama sa usapan.
23: RG
10: Radyo Magazine 1278.

0: Nando ko po yan sa aming kapitana Alma Vega Benaventura, kagawad June Benaventura.
1: Ng Tanyong Malabon.
0: Tsaka si kagawad Big. At sa aking Tanyong Sumba Family. Sa May 5 ah, ano namin?
2: Damihan mo na yung kantores.
0: Anniversary.
2: Nakalimutan
0: ang
2: ko kantore, ba?
0: Ano ba pangalan?
2: Mga kantores.
0: Ang kantores.
2: De la Mater Dolorosa, pinabati ko namin kayong lahat. May dasal pa tayo mamaya, huwag kayong mawala.
0: Stay tuned.
2: Ang susunod na awit ay ang aming maestro.
1: Si Eddie Suarez Maruha.
3: Ihando ko na sa family si Huko yan. Kay SP, kay April, kay Arma si Huko. Eh, batin ko na rin si Kapitana Alma Benaventura, kagawad John Benaventura, at kagawad Vicky Nicolas. Ayan, mga laging... Lagi natin binabati, tsaka binabati tayo.

0: Mga dansa si ano po yan. Si Nicolas.
1: Kasi lang napapansin ko sa mga kanta niya. Laging may silitang kamatayan.
0: Wag mo nang anihin 'yun. Baka kung ano mangyari pa eh.
2: 'Yun ang mga kanta na mga
0: yan ang mga gustong kanta nila no, nila Bert Dayap.
1: Mga nagbabanggit ng wagas na pag-ibig.
2: Mga gawa nila Ernie tsaka mga kanta ni Sinon din, no? Si Ernie yung gumawa. Eh.
0: Yung Maruhan na yan ay isang entitled song yan ni Ate

0: Susan Roses yang
1: sino katambay
2: niya ron? Pelikula nila ni
3: Rano.
2: Pelikula nila noon yan,
0: Pili
4: Rani.
2: Rani Pili.
1: Pero mas maganda yan kapag mainit tsaka matamis.
4: Maruya.
1: Ah, maruya pala.
0: Eh kuya, lima ang tining namin, babalik ka rin. Babalik ka rin.

0: paalam na sa programang Kundi Man at Iba Pa hanggang sa muli, hanggang sa Sabado uli. Magkita-kita tayo dito sa
1: PIA building.
2: Huwag niyo pong kalilimutan bukas na
0: kayo. Ano po, tama po yun. Mag-request po kayo.
3: Nagre-request.
0: Oy, mga
1: si Grace Nono. No, Grace.
0: Mag-guess na ba sa atin si Grace Nono?
1: Kaya na-uwi na ata sa Mindanao.
2: Diyan lang sa kabila yun, nasa Bisaya sa kabila.
0: Ayun.
1: Katabi lang nila ni
0: Grace. Mag-alas 7 na, kuya.
4: Maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa Kundi Man at Iba Pa.
0: Parang nagmumurahan ni ka.
3: Oh, po, maraming salamat sa inyo.
4: Salamat po.
3: Hanggang sa susunod na Sabado po, makinig po ulit kayo manood. Kundi Man at Iba Pa.
0: Oo.
2: Maraming salamat po sa inyong lahat. Bukas po nai-replay po yung program namin sa PTV4 ng 7 to 9 p.m.
0: Ba't mo alam?
2: Sinabi lang po sa akin.
0: Sino nagsabi? Julius. Julius Ungab. Sino naman?
1: Sige.
0: Hindi daw niya alam.
3: Muli po sa hanggang sa susunod na Sabado.
4: Salamat po.
0: Maligayang pakikinig po sa inyong lahat. At sana
2: magpapaalam na tos dito.
0: Magpapaon sa inyong mga panaginip ang mga magaganda naming inawit ngayong araw na ito na Sabado. At sana po mag-request kayo uli sa susunod na Sabado. Kasi ang ibang kanta naman.
1: Kung meron mang may sabit, kasi
2: siya. Kung meron nung mang kalat, pakiwan sa lamang bagya. Hanggang sa susunod po na Sabado, magbabalik ang aming programang Kundi Man at Iba Pa!
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
6: Samang impormasyon.
7: Ang kalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
6: Kabataan, kasama sa usapan.
7: RG! Radyo Magazine 1278.
8: Showbiz! Ganap sa entertainment scene.
9: Updated ka ba?
8: Swak na budget recipes.
9: Light na buong family.
6: Tala kayang makakalikasan.
8: Anything under the sun.
6: Radyo Magazine 1278. AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas.
10: Great kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura.
11: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether you're lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
10: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
12: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
13: Hala, totoo? San ka sumali?
12: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
13: Naku po! Juan! Scam yan!
12: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
13: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
12: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
13: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
12: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
13: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
12: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
14: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
13: Kaya huwag magpabudol, bes!
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
17: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili,
17: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na atin laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
17: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
18: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
18: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
16: 1278 AM.
18: Radyo Magazine, 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
22: Agahan.
18: Six Information, GIS, your General Information Station.
16: Radyo Magazine, 1278

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Bye!

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Jokes Magazine 1278.
1: Bubong at sa umaga.
2: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
3: Agahan hanggang hamunan.
0: 66 Informasyon. GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278.

0: Tamang impormasyon.
1: Pangkalusugan o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
0: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
1: Radyo Magazine 1278.
3: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
4: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
4: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
4: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
4: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
4: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
5: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
4: Kaya huwag magpabudol, bes!
6: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
7: Radyo on the go.
6: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
8: Yay!
9: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
8: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
6: Libre to ha?
8: Walang bayad?
6: Oo, walang bayad.
8: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Mas pinalakas, pinalawak.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
11: Colab.
0: Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
12: Ang tagintig ng FM at lakas ng AM sa iisang himpila.
0: Pinagsanib na puwersa
12: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
12: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
13: Trending issue na pinag-uusapan.
14: World News in 5.
15: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
16: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
17: 66 Impormasyon.
12: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. 738.
0: Sports Radio. 918.
12: Radyo Magazine. 1278.
0: At Radyo Pilipinas World Service.
12: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan lang
0: sa Capital 104.3 FM.
12: Capital 104.3.
14: Radyo Pilipinas World Service.
0: Sports Radio.
15: Radyo Magazine. Servicio Publico.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
10: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
18: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
19: Ng ating walang gutom program.
18: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
20: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce.
21: Regular.
18: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito sa Walang Gutom Food Stamp Program. Ang mga binipesyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
22: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
18: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, Pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado.
22: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
18: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
2: Salamat, President.
7: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
7: This is a public service announcement.
17: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
21: 1278 AM.
23: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
24: How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years?
25: High school life, for my high school life, every memory kay ganda.
24: Nandiyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by.
25: Ang saya ng high school, same in yours and my school, di na mapapunta yan.
24: Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too.
25: Till I met you.
24: Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor.
25: I love you more each day.
24: Oh, the beauty of courtship in Pinas.
23: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.

0: Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. World Service Sports Radio.
1: Ang tagintig ng FM
0: at lakas ng AM
1: sa iisang himpilan.
0: Pinagsanib na puwersa
1: para sa mas malawak na
0: serbisyo publiko.
1: Radio Magazine 1278.
0: Sports Radio 918.
1: Radio Pilipinas. Radio Publiko 738.
0: At Radio Pilipinas World Service.
1: Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3.
0: The AM and FM collab. Sa Capital 104.3 FM.
3: Radio Pilipinas.
0: Radio Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
4: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
5: Alam ba ninyo, may isang daan at isang paraan ng pagluluto ng adobo. Iba't ibang rehiyon, iba't ibang paraan ng pagluluto nito. Adobong baboy, manok, pusit, kangkong, pati adobo sa gata, sa dilaw at may pineapple o sprite rin. Pwede ring piniprito, ni-roast, flakes o sushi. Iba't ibang bersyon pero iisa lang ang sigurado, lahat masarap. Kaya ang tanong, ikaw, anong paboritong adobo mo?
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
7: Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's long been part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder. Whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders.
6: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap na iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
16: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
22: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
24: PBS Receiver.
23: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
25: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad!
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
26: This is a public service announcement.
27: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
27: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
27: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
27: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: This is a public service announcement.
1: A public service announcement
0: from PBS,
1: Presidential Broadcast Service
0: at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine.
27: 1278 AM.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugalihing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugalihing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
15: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
4: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman.
2: Umakyat na 50 hagdan sa isang araw. Nalaman sa pag-aaral ng Tulane University na ang pag-akyat ng mga 50 hakbang sa isang araw ay makakabawa sa panganib ng cardiovascular disease ng hanggang 20%. Sinasabi ng mga researcher na ito ay katumbas ng paglalakad ng 10,000 hakbang sa isang araw. Kaya, iwasan muna ang elevator at humakbang.
4: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman.
6: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
6: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
21: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
25: Radyo on the go.
21: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
23: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
21: Libre to ha?
25: Walang bayad?
21: Oo, walang bayad.
25: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
7: Radyo Pilipinas.
27: Tamang impormasyon.
25: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
27: Kabataan, kasama sa usapan.
25: RG Radyo Magazine 1278.

0: mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
1: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Siyempre dito sa Mega Manila, araw po tayo ng Linggo, ha? At 3 ng Mayo, taong 2026. Mayo na tayo, ha? Mayo na! Kami muling sumasa inyo, no? Sa pamamagitan po ng programang Mabuhay Pilipinas. Tayo po ay napapakinggan sa mga social media platforms ng Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Siyempre sa Radyo Pilipinas, 738 sa inyo po mga AM band, ha? At siyempre sa iba po mga social media pages ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kamusta na kayo? Na-miss ko kayo, ha? Sunday na ngayon, ha? Panahon ng pahinga. O, kamusta long weekend, ha? Cornel, nag-long weekend ka ba? Hindi. Business as usual ho kasi kami dito. Kahit na holiday, kami nasa himpapawid at nakahandang magserbisyo sa inyo mga kababayan. 33 minutos makalipas po ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Ay nga pala ha, mga pag-uusapan natin ngayon about sa ERC ha, sa Energy Regulatory Commission. Iba't ibang issue sa ERC pag-usapan natin. At syempre, alam nyo na, mga naibabalita ko ha, nangangamoy roll, di tayo rollback ngayon, nangangamoy price increase po tayo ngayon. Pero mamaya, babasahin ko muna ang aking bolang kristal para ihatid sa inyo ang final price estimate po ng presyo ng mga produktong petrolyo next week, ha? Basta, sasabihin ko sa inyo, namumurong tumaas, okay?
2: Oh, no!
1: Pero, hindi natin alam kung gaano kataas, ha? Pero, syempre, hatid natin sa inyo yan. At syempre, mga iba't ibang mga issue ng bayan, ating pag-uusapan ngayong araw.
0: Mga balitang mainit at komentaryong bubusisi sa mga isyong napapanahon. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.

0: 35 minutos makalipas ang alas 6 sa nagmamadaling umaga. Nagmas binigting ho ang ng Japan International Cooperation Agency o JICA at ang Department of Transportation o DOTR ang tatlong taong proyekto para mapabuti ang kalidad ng serbisyo ng public utility vehicles o PUV sa Mega Manila. Sa pulong ng mga kinatawan ng JICA at DOTR sa ikalawang Joint Coordination Committee meeting sa Land Transportation Officer LTO sa Quezon City. Dito nga sa Quezon City. Wow, social. Dinala ang kayong progreso ng proyekto na nagsimula na noong 2025 at natalakay ang mga inisyatiba na hinikayat sa mas maraming commuter na gumamit ng pampublikong transportasyon sa halip na pribadong sasakyan bilang solusyon sa matinding traffic sa Metro Manila. Kabilang ang sa mga hakbang ang pagpapabuti ng route o route planning o route planning, pagbuo ng mga gabay sa road transit facilities, pagtaas ng kaginhawaan sa mga bus, jeepney at UV Express. Nagsagawa rin ang mga paunang survey at training sa mga route planning at data analysis. Sumali rin ang mga lokal na pamahalaan ng Maynila, Quezon City bilang pilot areas para sa mga proyektong pang-imprastruktura na inaasang mapapalawak pa sa iba pang lugar. Sa tulong ng ahensya tulad ng LTO, LTFRB, Office of Transport Cooperatives, nasa magdudulot ang proyekto ng konkretong pagbabago sa araw-araw na biyahe ng mga commuter kasabay ng patuloy na kooperasyon ng Japan at Pilipinas. Pinawalang bisa ng Korte Suprema ang utos ng dismissal laban kay dating overall Deputy Ombudsman Melchor Altrur Carandang at nilinaw na walang kapangyarihan ng Office of the President na magpataw ng administrative sanctions sa mataas na opisyal ng Ombudsman. Isang 28 pahinang desisyon ng Korte Suprema, iginiit nito na ang Office of the Ombudsman ay isang independent constitutional body kaya hindi saklaw ng kapangyarihan ng Pangulo ang pagdidisiplina sa mga deputy nito. Binaligtad ng mataas na hukuman ang naunang ruling ng Office of the President na nagtanggal kay Carandang sa serbisyo dahil sa umano'y graft and betrayal of public trust. Ayon sa Korte Suprema, nakabata ito sa mga naunang jurisprudence, partikular sa Gonzales ruling na nagsasabing unconstitutional ang pagbibigay ng disciplinary authority sa Pangulo laban sa Deputy Ombudsman. Dahil nga dito itinuturing na walang bisa ang dismissal order na ipinatupad noong administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Dagdag pa ng korte na ang tamang jurisdiksyon ng ganitong kaso sa loob mismo ng Office of the Ombudsman at hindi sa Malacanang. Oras po natin, 38 minutos makalipas po ang nagmamadaling umaga. O, itunghayan muna natin ang mga naging aktibidad ng Pangulo sa tulong yan ng Presidential Week. Hatid sa atin ang ating kasamang si Raquel Bayan. Narito.
1: Narito na ang mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong Linggo, araw ng Lunes, 27 ng Abril. Biyaheng Capiz ang Pangulo upang personal na saksihan ng oath-taking ceremony ng mga guro at school heads sa Western Visayas. Sa kaganapang ito, ipinangako ng Pangulo na wala ng guro ang magre-retiro na teacher one pa rin ang posisyon. Sa kaparehong araw, pinangunahan ng Pangulo ang rice distribution sa Minibili Gym sa Rojas City, Capiz. Sabi ng Pangulo, hakbang ito ng pamahalaan upang mapagaan ang buhay ng mga Pilipino, kasabay ng pagtulong sa mga lokal na magsasaka sa pamamagitan ng pagbili ng ani ng mga ito. Araw ng Martes, 28 ng Abril, sinaksihan ni Pangulo Marcos ang pagkilala sa mga kalahok at nagwagi sa 2026 National Invention Contest and Exhibit Award sa Malacanang. Sabi ng Pangulo, makakaasa ang mga Pilipinong inventor na nakasuporta ang administrasyon sa pagsusulong ng inobasyon at imbensyon tungo sa pag-undag pa ng Pilipinas. Sa kaparehong araw, pinangasiwaan ng Pangulo ang Uplift Committee Meeting sa Palasyo. Dito ay sinulong ang agar ang pagsasabatas ng uplift bill na magpapalakas sa ginagawang tugon ng pamahalaan sa gitna ng energy crisis sa bansa. Habang napag-usapan din ang sapat na supply ng bigas, manok at karne ng baboy maging ng produktong petrolyo sa Pilipinas. Araw ng Miyerkules, ika-29 ng Abril, pinangunahan ng Pangulo ang unang 2026 Joint National Peace and Order Council, Regional Peace and Order Councils meeting sa Malacañang. Dinaluhan ito ng mga kinatawan at opisyal ng Philippine National Police, Armed Forces of the Philippines, at iba pang law enforcement at security agency ng bansa. Araw ng Webes, ika-30 ng Abril, biyaheng Tacloban ng Pangulo para pangunahan ang distribusyon ng 10 kilo ng bigas para sa mga benepisyaryo. Kasabay nito, nakipagkamustahan rin ng Pangulo sa mga Presidential Scholars ng Social Civic Project Fund. Ang mga programang ito na isa katuparan sa ilalim pa rin ng programang bawat bayan makikinabang ng administrasyon. Habang pinangunahan rin ng Pangulong inaugurasyon ng Hibulangan Small Reservoir Irrigation Project sa Villava, Leyte. Araw ng Biyernes, Mayo 1, biyaheng General Santos City si Pangulong Marcos. Pinangunahan itong selebrasyon na 124 na Labor Day sa Pilipinas sa pamamagitan ng Malawakang Job Fair. Sa kaganapan, higit 150,000 na bakanting posisyon ang inialok sa mga job seekers. Matapos nito, pinangunahan ng Pangulo ang nationwide buying at pagbili ng mga gulay sa mga Pilipinong magsasaka upang makatulong sa kabuhayan ng mga ito, habang ang biniling ani, ipamamahagi naman sa mga nangangailangang pamilya. At yan ang mga aktibidad ng Pangulo ngayong Linggo. Katuwang ang PBS Public Affairs Division Team, ito sila Kalbayan para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Raquel Bayan. Sa punto pong ito, no, meron tayong makakapanayam. Oras natin, 6:42 ng umaga. Makakapanayam natin ha, mula po sa ERC. Hinggil nga po ito sa mga refunds, regulatory actions for power cost. At yung operation ng wholesale electricity spot market o yung WSM, ibinalik na nga ho ng ERC. Makakasama natin mismo ang chairman ng Energy Regulatory Commission, walang iba kundi si Attorney Francis Saturnino Juan. Ayan po ang chairman ng ERC. Attorney Francis, magandang umaga po, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Magandang umaga, AJ, at sa lahat ng mga nakikinig.
0: Attorney, unang-una, maraming salamat. Second, guesting mo na sa programa ko, no? Marami rin tayo na pag-usapan. Ngayon naman, itong pag-uusapan natin ngayong umagang ito, Attorney Francis, itong yung mga refunds ng regulatory actions for power costs, ano po ba ang ibig sabihin nito, Chairman?
2: Yung ating ipinalabas na kautusan, ito ay tungkol doon sa pagpaparefund natin sa Meralco ng kabuuang halaga ng 14 billion. Ito kasi yung nakita ng ERC na sobrang nasingil niya noong mga nakaraang taon patungkol sa kanyang distribution charge. Kaya ito'y pinababalik natin at sa halip na sa loob ng 3 taon, ang ginawa ng komisyon ay pinaikli ang pagpapabalik. Kaya sa loob lamang ito ng isang taon na lang isusauli. Ang nangangahulugan nito na mas lalaki yung katumbas na taripa noong pagsusoling ito o yung rate reduction. Kaya kahit paano ay makakabawas ito doon sa pagtataas sa singil sa Meralco. Dahil alam naman natin, in-expect natin na magkakaroon ng pagtaas yung ibang components ng bill ni Meralco doon sa pangyayari sa Middle East.
0: Okay. May range po ba ito, Attorney Francis, kung magkano po ba ito monthly? Paano uli po ba? Tama po ba kung monthly ba ang gagawin ito o sa yung pag-rebate ng Meralco?
2: Oo, tama. Monthly ito sa loob ng susunod na 12 buwan ay lalabas sa ating bill. Yung refund na yan, ma-credit yan pagdating sa residential. Ang talagang refund rate niyan ay 42 centavos. Uy. Kaya lang ay may pinatutupad na siya kasalukuyan na 20 centavos. Kaya ang makikita natin na net impact niya ay kadagdagang pagbaba ng 0.22 centavos. So malaking tulong na rin yan sa ating mga residential customers dahil kung mayroon man pagtaas sa kanilang generation charge, ay kahit paano ay mamimitigate ito dito sa pagbaba naman ng 22 centavos.
0: Kahit paano may kabawasan po, no, Chairman. Dumako naman tayo, Chairman, doon sa pagbabalik nga, no, ng wholesale electricity spot market.

0: At ang gusto ng gobyerno kasi ay maayos ang pagdi-dispatch ng mga planta. Ibig sabihin, unahin yung mga mas murang planta na mapatakbo kasi ganun ay hindi naman magiging mataas ang magiging singilan sa WSM. Kapag ka nagsuspindi ng WSM, ang ginagamit na presyuhan dito ay yung tinatawag nating na administered prices. Mm-hmm. Ito ay nakabase din doon sa mga WSM prices nung mga nakaraan, pero mayroong ginawang modifikasyon ang komisyon pagdating dito. Ngayon, sa loob ng isang buwan na implementasyon itong administered pricing na ito, mm-hmm. During the period of WSM suspension, nakita naman na yung supply natin hindi talaga naman na naging problema, may sapat tayong supply, at yung mga planta na mas mura, inaasahan natin na mauuna silang matatawag o madidispatch para sila ang tumakbo muna bago yung mga mas mahal na planta, eh nangyayari yun. At nakita right. natin sa evaluation ng komisyon na even if i-lift na yung suspension, ay ganito pa rin ang nangyayari. Magkakaroon pa rin ng disiplina sa merkado at ang mga mauuna pa rin ay yung mas mura talaga. Mm-hmm. Kaya ating dinisisyonan na i-lift na yung suspension nang sa ganun ay ma-uphold naman natin ang competition sa merkado. Kasi habang mayroong suspension, hindi talaga nagkakaroon ng yung talagang honest to goodness na competition among the generation players dahil alam na nila kung ano yung magiging presyo na ia-apply sa kanila. So, mas mabuti dahil mandato rin ng komisyon na i-promote yung competition sa generation, minabuti ng komisyon na ibalik na ang normal na operasyon ng WSM.
1: So, sa mga tweet po, Chairman, ano, itong pagbabalik nyo is to fairness para sa competition sa pag-supply ng enerhiya sa ating households. Tama po ba?
0: Oo, tama yan. Kasi nakikita natin kung mayroon namang na sapat na supply, ay talagang magkakaroon pa rin ng competition among the generation players. At kasi kung may competition, mas nakikita natin kung ano dapat yung presyo kumpara kung ang gagamitin natin ay yung administered pricing at doon sa administered pricing, maaari pala na mas mababa pa ang naging singilan kung pinayagan natin or inalaw natin na yung WSM ay magkaroon ng normal na operasyon at yung mga generator ay talagang maglaban-laban at magpababaan ng presyo nila.
1: Oh, sa mga tweet nga, no, tama ho kayo. Maganda yung naging decision nyo, Chairman Francis. Dahil yun nga, kasi yung ibang mga consumer, ang tingin, pag ang, alimbawa, Chairman, no, nasa probinsya tayo, yung electric cooperative, kumuha ng kuryente sa WSM, alam nila, iisipin ng mga mga miyembro ng electric cooperative, ay, mahal yan, WSM yan, eh. Kasi kinakapos na yung power provider nila. So, ito, maghahatid na at the same time, pagpasok ng WSM, itong pagpasok na naman muli ng WSM, eh, syempre, sasabay sila sa agos ng mga kasalukuyang nasa yung mga nagsusupply ng power. Sasabay sila doon. Tama po ba, Chairman?
0: Oo, tama yan. At yung mga taga-electric cooperative na bumibili sa WSM, ang kanilang nagiging generation charge ay talagang nakabatay. Masabayan doon sa presyo ng WSM. Uh-huh. At kung ang presyohan sa WSM ay mananatiling competitive ang presyo, right. ay makikita talaga dito kung ano yung dapat na isingil lang sa ating mga consumers, lalo na doon sa mga consumers ng mga distribution utilities na malaki ang kinukuha sa WSM.
1: Okay, so talagang mabuti, may tutulot nito, Chairman. E dumako naman tayo, Chairman, doon sa mga ilang usapin sa ano sa inyong hanay. So, sa ngayon ba, Chairman, yung pag-monitor nyo sa pricing ng kuryente, talaga mas pinaigting nyo pa? Siyempre, ngayong meron tayong crisis sa enerhiya, Chairman.
0: Oo, mas pinaigting dito sa decision namin, sa kautusan namin sa pag-lift ng suspension ng WSM. Sinabi ng komisyon dito na hindi mag-aatubili ang komisyon na ibalik ang suspension ng WESEN.

0: makita niya na mayroon ng basihan, lalo dito sa mga susunod na buwan, maaari kasi na tumaas pa at tumaas ang demand natin sa kuryente dahil painit ng painit ang panahon. So, ang problema kasi kung magkakaroon ng under generation o hindi na magiging sapat ang supply ng kuryente, maaaring doon kasi mayroong manamantala at mag-offer o magsumite ng presyo nila sa WSM na talagang sobra-sobra. At ito ngayon ang binabantayan ng komisyon na kung magkakagayon ay ibabalik niya ang suspensyon ng sa ganon ay hindi magiging ganoon napakataas ang isisipa ng presyuhan sa WSM. Pagdating naman doon sa singilan na pangkalahatan ng ating mga distribution utilities, dahil nga alam naman natin na itong mga nakaraang dalawang buwan ay may pataas doon sa kanilang singil dahil nga doon sa epekto ng Middle East crisis sa kanilang jet generation at transmission charges patungkol sa ancillary at saka yung talagang presyo ng kuryenteng sinuplay sa kanila. Ito ang pinag-aaralan ng komisyon kung kinakailangan na pumasok ulit ang ERC at mag-utos na pag-utay-utayin ang paniningil ng ating mga generation companies at transmission at ganun din ang distribution utility. Nang sa ganun ay hindi naman magiging masyadong malaki ang bill shock sa ating mga consumers at mautay-utay itong magpaniningil ng pagtataas ng singil ng kuryente.
1: Alright, with that, Chairman Attorney Francis Attorneyno Juan, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan. Pasensya ro, medyo kinapos na naman tayo. Marami pa tayong pag-uusapan, Chairman.
0: Oo, maraming salamat din, AJ, sa pagkakataong ito.
1: Alright, with that, thank you very much po. Yan po, no, si Chairman Attorney Francis Attorneyno Juan, ang chairman ho, no, ng Energy Regulatory Commission o ERC. Ay, pa tayong pag-usapan, siyempre. Oras po natin, 6:53. Tuloy-tuloy na tayo, ha? Ito na ang bolang kristal ko. Umilaw na. Mga nakikinig sa atin ngayong umagang ito, siyempre walang iba kundi si June Malyare. Naka-diesel to si Alex Agbalo na medyo kilyado maglakad ngayon dahil sa kanyang gout. Sino pa ba yung nandyan sa baba? Si Reden Cruz, nakikinig sa atin, ha? Oy, pinapa-shoutout nga pala, no, ni Sheena, no? Ni Sheena to, yung kanyang mga kapitbahay na nakikinig sa atin na tuwing Saturday at tuwing Sunday morning. Maraming salamat daw ako, magpapasalamat, no, diyan sa may port area. Marami pala nakikinig sa atin diyan, ibinalita sa atin ni Sheena Tuy, eh. Pero yun nga lang daw, ano, may pakiusap lamang itong listener natin. Wala naman daw hong problema kung makikinig kayo sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Maraming salamat. Pero daw po, yung request ni Sheena Tuy, medyo hinaan nyo daw yung radyo nyo dahil nagpapatulog siya ng bata. Ayun lang daw, ha? Wala naman daw masama, eh. Talagang nakikinig din ho siya sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko, ha? Pero pasubali lang daw, ho? Pakinaan lang daw ng konti yung radyo. Kasi mahirap magpatulog ng bata. Eh, kahit naman tao, di ba? Ikaw, Jobel, di ba? Matutulog ka, tapos malakas yung radyo ng kapitbahay mo, nakakatulog ka ba? Diba hindi, oh. Ayun na nga, ito naman ang report, no? Wala sa labas ng ating himpilan, DSWD naka-standby na sa Albay kasunod nga ng pag-alboroto ng Bulkang Mayon. Ay, nagkaroon ng ashfall, tama ba ako, nung Saturday? Okay. Kumusta na kaya ang ating mga kababayan dyan sa ano? Ingat po kayo dyan sa mga kababayan natin sa Bicolandia, especially sa Albay. Ingat po kayo dyan, ha? Sa RP Albay, sila Mama Nancy Medjabilio, sila Gary Carl Carillo, sila Boss Sam, yan ang mga counterparts natin dyan sa RP Albay. Detalye sa balita nga, mga kasama natin, Ray Ferrer. Ray, Kuyang Ray, good morning!
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Yes, Kuyang Ray, come in.
2: AJ, nakakantawa ang Department of Social Welfare Development para sa agarang augmentation sa Albay, kasunod na rin ang pagbugat ng lava at makapal na abo ng vulkan Mayon itong Sabado ng gabi, Mayo at 2. Ayon sa BSWD, may nakapreposition ng mahigit 301,000 family liquid packs, 27,000 ready-to-eat food boxes at higit 15,000 non-food items sa Bicol region para sa mga apektadong residente. Nauna na rin nakapamahagi ang ahensya na mahigit ang 1,000,000 pisong emergency cash assistance para sa higit 1,100 individual at pamilya. Patuloy naman ang koordinasyon ng BSWD sa mga lokal na pamahalaan para sa mabilis na paghahatid ng tulong. Samantala, nanatili sa Alert Level 3 ang vulkan Mayon, kaya pinabayuhan ang publiko na sumunod na lamang sa abiso ng mga otoridad. Para sa Bago Pilipinas, Radio Air, Radio Pilipinas, Radio Publiko.
3: Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, Report.
1: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Eto na nga, eto na, eto na. Ang ating linggo ang price estimate, no? Ngayong susunod na itong darating na May 5. May 5 ang paboritong araw ni Jubel at ni Arnel. Tama ba ako, Jubel? Tuwing 5 at 20 ang paborito niyong araw na dalawa, ha? Okay, okay. The show must go on. Ito na. Ang final price estimate ng mga produktong petrolyo. Uulitin ko ha, sa lahat ng mga tagapakinig. Final price estimate. Ibig sabihin, ito na yung tinatansya na magiging presyo sa susunod na linggo. Tinatansya pa lang. Hindi pa ito, ha? Ayon nga sa pinakauling galaw ng trading nga po, no? Posibleng. Huwag muna pala posibleng. Parayin muna natin ang litro ng diesel. Diesel, magkano? Drum roll, please.
4: Kano? Oh, no!
5: Yay!
6: Wala na. Finish na.
1: Finish na kasi posibleng tumaas ng piso. Hanggang 2 piso ang kada litro ng diesel, ha? Ulitin ko, 1 peso to 2 peso ang posibleng itaas sa kada litro ng diesel. Sa gasolina naman, aray ko. Drum roll please. How much? Magkano?
4: Oh no!
5: Yay!
6: Wala na. Finish na.
5: Oh my God!
1: Ay, talagang oh my God na. Ako, Ninong Rolly, bumatayo. Ha? Boss Kiko Flores, mga digasulina sa atin dyan na ating mga kasama. No? Eto na. Oh, si Sir Ray Sampang. Ayan. Oh, bangon bayang mahal, ha? Bukas yan. Oh, this gasolina, posibleng tumaas ng, aray ko.
5: Oh my God!
1: 3 pesos. 4 pesos ang posibleng akong itaas sa kada litro ng gasolina. Sa kerosene naman tayo, magkano? Tataas nga ba o bababa ang kerosene? Pero yung gasolina, diesel, taas lahat yun, ha? Kerosene, titingnan natin kung tataas o bababa. Magkano? Drum roll, please.

0: Thank you.
1: Oh my God!
2: Abay, kerosene, bababa ho tayo ngayon, ha? Bababa, bababa. 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos and 50 centavos ang kada litro ng kerosene. Ulitin ko, bago tayo magtapos, diesel, tataso ng piso hanggang 2 piso. Gasolina, 3 pesos hanggang 4 pesos. Kerosene, 2 pesos and 50 centavos to 3 pesos and 50 centavos. Ayan. At syempre, dito na po tayo nagtatapos ang programang mga Mabuhay Pilipinas. Ako ay nabusog namin kayo ng mga balita at impormasyon. Syempre, papasalamat lang ho ako sa lahat ng mga sumugay kayo sa ating programa ngayong umagang ito sa live streaming. Syempre, ha? Wala man lang ano, ha? Pero maraming nanonood sa atin ngayon. Maraming salamat sa mga nag-share, nag-like, nag-comment. Thank you so much. I love you all. Papasalamat muna ako sa aking mga nakatuwang sa technical side. Siyempre, ang pinaka-poging si Mr. Pogi. Walang iba kundi si Boss Arnel. At uy, bagong tabas yung buhok ni Boss Arnel. Kumikinang. Ha? Kumikinang. At siyempre, ang mutya ng Bicolandia, siyempre, nag-iisa. Walang katulad. At nagsasalita na walang iba kundi si Jubel Lustre. Maraming salamat sa inyong dalawa. Iniwanan na tayo ni Drizel, pero the show must go. Muli ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio, na lagi nagsasabi sa lahat ng mga nakakakilala sa akin sa Bureau, ang sasabihin ko sa inyo lagi, as always, bata nyo ako. Susunod daw ang programang Celebrating Live. Kasama natin syempre ang nag-iisang station manager ng Radyo Pilipinas Sports Radio 918. Walang iba kundi si Miss Cecil Kimlan. Isa mapagpalang umaga po, bayan sinilangan. I love you all. Bagong Pilipinas.
3: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal silang naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, manong-manong inihahanda. Kaya matagal dumating.
3: Ng ating walang gutom program.
2: Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ang serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino.
4: Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Regular.
2: Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa walang gutom food stamp program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi.
5: Meron na rin balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata.
2: Sa 4-piece o pantawid pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na, mas diretso, mas sigurado.
5: These are the underserved areas. Walang branch ng banko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila.
2: Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan.
6: Salamat, President.
7: Salamat.

0: bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Okay, check your time. It's 7:06 in the morning. Please stand by for the program Celebrating Life.
4: Celebrating Life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating Life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights, and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimnat. On Sports Radio 918.
3: Ayan, magandang umaga po sa inyong lahat. And today, ang pinakaunang Sunday ng Mayo, May 3, 2026. Good morning everyone. Sana po nasa maayos kayong kalagayan kahit sobrang init. Napakainit ng panahon. Ano po kaya, ingat-ingat. Stay indoor. Stay hydrated. Yan, kumbaga lagi tayo umiinom at kakainin po natin ay mga pagkaing nakakalamig ng katawan. Yan, para tayo ay ginhawang ginhawa. Alright, so ngayon po umaga ay makakasama natin sa first hour. Of course, si Pastor Charlie Opina po is just arrived, I think, from China. No? So nagpahinga ang Opina family, nagkaroon po sila ng break. Kaya pansamantala makakasama po natin sa unang oras natin ay from Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pulilan, ang ating pong associate pastor. And bago ko siya ipakilala, ipapakilala ko muna yung ating mga guest later on. Sa ikalawang oras po natin, we will be having young professionals. Ano po? Mga kabataan ito na mga Kristiyano. Ang ating tinutukoy ay walang iba kundi si Jerickson Philip Ramos Makatiag. Yan, si J ang tawag ko, no? At saka si MJ Corpus. Sila po ang mga kasama natin sa ating reflection segment sa ikalawang oras sa ganap na alas 8 ng umaga. Okay? So ngayon po, first time na makakasama natin sa unang oras ng Celebrating Life. Ito, lagi kong kasama to sa reflection segment sa ikalawang oras. Pero ngayon, first time nakasama natin siya dito po sa unang oras. I'm talking about si Associate Pastor Aura Dakis. Hindi ko malam, Sister Associate Pastor, good morning!
5: Good morning po, Ma'am Cecil.
3: Yan, kumusta?
5: Mabuti naman po sa biyaya ng Panginoon. Kamusta po?
3: Eto, maayos naman, salamat sa Diyos. And nakakatuwa naman, ano, mamaya, sanay kami ni Sister Aura na sa ikalawang oras magkasama. But this time, unang oras, anong pakiramdam? Sister Aura, na this time around, ikaw ang magpapaliwanag sa atin ng napakaganda natin topic ngayong umaga.
5: Actually, nagulat din po ako no, nung na-invite ako. Pero sabi ko nga, kung will ni Lord, eh, siya ang magsusustain sa akin.
3: Yes.
5: Yung grace niya yung gagabay sa akin. And naisip ko din po, why not? Kasi parang ngayon lang naman magbabakasyon sila, Pastor. Di ko na nga sila nakikita.
3: Deserve
5: magbabakasyon.
3: Deserve
5: so sabi, oh, po, deserve nila. So, yun, mag-enjoy lang po sila, magpahinga, at tayo na po munang bahala dito sa
3: yes,
5: first segment natin.
3: Sagutan eh, no? Sagutan.
5: Apa.
3: Anyway, mga kaibigan and Sister Aura, mamaya po, we will be expecting a situational report, no, from MPTC Tour of Luzon, kasi ang ating kapatid na si Judith Caringal ay nandun. Kasama po siya sa Tour of Luzon. Mamaya pa po yan, ano, dahil papunta pa lang sa start line itong ating kaibigan, at alam naman natin ang mga linya-linya ngayon ay medyo mahirap. Actually, ang Tour of Luzon po ay nasa Santiago. Mag-uumpisa po sila sa Santiago City hanggang Tugigaraw City. So sa mga taga Tugigaraw, abangan po ninyo ang Tour of Luzon papunta dyan sa inyo, and they cover 130.6 kilometers. Mamaya po yan, magkakaroon lang tayong short Sitner dahil nandun ang ating sister, si Sister Judith Caringal. So before anything else, Associate Pastor Aura, yan, ano ba ang ating topic for today na para sa akin ay very, very interesting?
5: Yes po, napakaganda po nung ating topic for today, at matatagpuan po ito sa Romans chapter 12 verse 1. And it's the title po ng topic natin ay God Wants Your Body.
3: Yes. Grabe, no? Intriguing, ah. God wants your body. So, talagang, as in, ang tinutukoy dito ay yung ating physical body.
5: Physical.
3: Pero
5: yes,
3: it's more than that. Diba? It's more than that. Okay.
5: Amen.
3: So, ang ating teksto, mga kaibigan, please take note of this, ah. Romans 12:1. Yan. Simulan na natin, Sister Aura, para tuloy-tuloy yung discussion natin.
5: Yes po.
3: Okay.
5: Yan.
3: Basahin na natin yung verse for today.
5: Okay. So, yung ating pong verse for today ay Romans 12 verse 1.
3: Mm-hmm.
5: Basahin ko po muna sa Tagalog.
3: Go ahead. Yan.
5: Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. At sa English naman po,
3: yes.
5: I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable to God, which is reasonable service.
3: Wow. Sister, mabigat yung ano, word na beseech. Diba? Doon sa Tagalog, mm-hmm. nakikiusap. No? Pero mas mabigat when it comes to the English version. Kasi yung beseech, parang ano to eh, asking for something earnestly. Mm-hmm. Ano pa ba?
5: Sincerely.
3: Urgently.
5: With urge, yes.
3: Yes, urgency, oo, fervently, parang ganon. And meron ding ano dito, anong tawag dito? Pleading, diba? So, mabigat yung verse. Ikaw ba personally, sister, how do you see the verse? Ikaw yung personal na perspective mo o insight mo of this verse?
5: Kumbaga si Paul po na, he is coming from a place of love. Saka sa mga kapatid natin. Kasi po ito yung kailangan natin maintindihan, yung context nito ay early Christians po itong mga to. Mga new converts sila noong mga panahong yun. So kumbaga si Paul, yung sincerity niya, yung love niya sa ating mga kapatid, gayon na lamang. Kaya gusto niya talaga na kumbaga i-position yung request in a way na mararamdaman nila yung love, yung sincerity sa ating mga kapatid.
3: That's right. Ito ay parang they were, sabing dito, parang binibigyan sila ng wisdom, no? Ni ano, ni Paul, kung anong dapat gawin. Ngayon, magandang tingnan na natin yung ating, ano tawag dito, yung ating outline. Kasi ang ganda-ganda, no? Alam mo, nung binasa ko yung outline natin, talagang I was so blessed na may mga realization. I'm sure yung mga kapatid natin, yung mga nakikinig ngayon, no? O nanonood, ay meron tayong maitatawid na message. Sister Aura, go ahead.
5: Yes po. So, ito pong ating binasa. Kumbaga, si Paul kasi, gusto niyang maintindihan natin na tayo ay tinubos na ng ating Panginoon sa napaka mahal na halaga.
3: Yes.
5: Yung dugo niya, yung pinangtubos niya sa atin.
3: Mm-hmm.
5: So, for context lang po, during the days of the early Christians, when they were new converts, Itong mga tinatawag po natin na Pauline epistles, yung mga message ni Paul sa mga taga-Romans, Corinthians, Ephesians, etc. So new converts po sila, no? At before silang makakilala sa Panginoon, before nilang tanggapin yung gospel, galing po sila sa place of paganism. So kumbaga nagsasacrifice sila sa mga diyos-diyosan. Tapos sumasamba sila sa mga emperador, yung imperial cult. Meron silang mga domestic gods na, alam niyo po yun, sa mga bahay-bahay nila, meron silang mga maliliit na figurine na mga diyos-diyosan. Kundi po ako nakakamali yun, si Lares at Penates, yung pangalan ng diyos-diyosan nila. Tapos nakikilahok din sila sa mga festivals. Tapos, dun sa mga festivals na yun, kung minsan, nagsasacrifice sila, hindi lang ng mga pagkain, kundi ng sarili nila. Parang sinasaktan nila yung sarili nila. Tapos, sinasamba nila mga Diyos-Diyosan at saka yung emperador.
3: Mm.
5: So yun po yung pinanggagalingan nung context na to, kung bakit nasabi yun ni Pablo. Kumbaga, gusto niya maintindihan ng mga believers na itong ating katawan ay hindi dinesign ng Panginoon para dyan sa paganism. Dinesign niya to para makapaglingkod tayo sa Kanya. At ako, na-remind din po ako nung sinabi ni Paul na everything is permissive but not beneficial.
3: Mm.
5: So, kailangan, kumbaga, niligtas na tayo ng Panginoon, huwag na natin gamitin yung sarili natin sa mga ganong practices.
3: Mm.
5: Kumbaga, ialay na natin yung ating sarili sa paglilingkod kay Lord.
3: Yes.
5: Ayan.
3: So, parang ganito yan eh, no? Yung buhay po natin ay regalo sa Diyos, no? At yung pagkamatay ni Kristo at pagkabuhay, na naligtas na tayo, tinubos na tayo, kailangan lahat ng gagawin talaga natin is nakakalugod sa Diyos. Hindi lang po espiritu ang pinag-uusapan natin dito, kailangan physical. Ibig ko sabihin, may mga gagawin tayo na hindi talaga pardon the word, hindi nakakabalahura, no, sa ating katawan. Anything that we do, ika nga, ay dapat lahat ng creation nga niya, eh, di ba, Sister Aura? Hindi lang tayo, lahat ng creation ni God, kailangan pangangalagaan natin yan. Ano? Pangangalagaan natin yan. Yun yung parang sinasabi dito. And life application naman, Sister Aura, sa ngayon, yung buhay natin ngayon, ano yung tingin mo na pwedeng maitawid itong ating teksto today? Yung life application, yung buhay, yung setting for today.
5: Ayan. So, gandang tanong po, no? Tayo po, bilang mga mananampalataya, ay niligtas na tayo ng Panginoon. Kasi dati po tayong mga alipin ng kasalanan. So, meron na tayong ngayon na freedom. Ngayon, ang freedom po kasi minsan nami-misinterpret ng madami sa atin.
3: Mm.
5: Minsan sasabihin nila, malaya ako, pwede kong gawin lahat ng gusto ko.
3: Mm-hmm.
5: For example, personally, pwede akong mag-inom, mag-party-party,
3: mm-hmm.
5: Sumamba sa mga Diyos-Diyosan,
3: mm-hmm.
5: or magbisyo,
3: mm-hmm.
5: kasi malungkot ako ngayon, gusto ko sumaya, so gusto ko instant yung ano ko, yung relief ko. So, gagawin ko lahat ng gusto ko. Pero, yung mga ganong desisyon, nagli-lead siya to slavery as time goes by. Kumbaga, yung kalayaan mo na inaakala mong malaya ka ay hindi pala true freedom. So, yung gusto po ng ating Panginoon ay maranasan natin yung tunay na freedom. And what, ano nga ba yun, yung true freedom? It's saying yes to God and no to sin.
3: Yun. Yeah,
5: natutunan ko po ito kay Pastor Peter Tanchi.
3: Yes.
5: Na nakikinig ako sa isa sa kanyang
3: CCF.
5: Mga sermon.
3: Yes.
5: So, kailangan yung freedom na yun na gusto ni Lord para sa atin, yun yung malaya tayong makakatanggi sa kasalanan.
3: Amen.
5: Kasi yung kasalanan eventually will lead to slavery.
3: Yes, yes.
5: Tama. Yun.
3: Hindi nare-realize ng marami yan eh, ng Sister Aura, no? Parang ang nangyayari kasi yun, if I do what makes me happy, yun na yung tama. Yun na yung tama. Kaya nga tinatawag nating slavery. Kasi nga hindi alam eh, di ba? Very, kumbaga may ignorance. Yun ang medyo nakakalungkot talaga. What makes me happy is yun yung tama. Kaya maganda yung freedom na sinasabi mo rito, Sister Aura, is ano yung tunay na konteksto ng freedom is to do what pleases God and to do what is right. Tama ba?
5: Opo, tama po. Kasi po, yung iba iladahilan nila, my body, my choice.
3: Mm-hmm.
5: Sarili ko to. Ako ang bahala sa sarili ko.
3: Yes.
5: Pero once na niligtas ka na ng Panginoon,
3: mm-hmm.
5: siya na ang Lord and Savior mo. Hindi
3: yes.
5: na ang sarili mo.
3: Mm-hmm.
5: Diba? Mm-hmm. Kaya nga po siya Lord and Savior. Ibig sabihin, siya yung susundin, siya yung sasambahin.
3: Yes.
5: At
3: siya yung master. Your master.
5: Yes. Diba? Siya po yung master natin.
3: Oo.
5: So, true freedom should not lead to slavery. Kapag nililid ganyan sa slavery, hindi yan freedom na matuturing. True freedom should lead you to victory.
3: Right. Tama. Alam mo, ang dami ngayon, ano eh, nakakulong sa alak, nakakulong sa drugs, nakakulong sa maraming bisyo. But the sad thing there is, hindi nila alam Yan ang pinakamasaklap doon, Sister Aura. Di ba? Yung iba dyan, nakakulong sa mga Korean telenovela. Di joke lang. Di ba? Ibig sabihin, joke lang po yan, hindi naman masama yung sinasabi ko. Pero pag inuuna mo na yung mga bagay-bagay kaysa kay Lord, o kaya hindi mo na pinapansin, nire-reject mo na yung mga utos dahil ito yung gusto mo, medyo ano na yan. Ang tawag dyan, Sister, slavery, di ba?
5: Slavery na yun.
3: Right.
5: Kasi
3: right.
5: Tayo na yung kinukontrol niya. Dapat tayo yung nagkocontrol.
3: Yes, that's right. And of course, kakaiba kasi yung creation ni God sa atin. Bigyan natin ng tutok to, Sister Aura. Paano ba talaga tayo kin-create? Kasi kakaiba eh, di ba? Noong sinabi niya, God speaks light and there was light, di ba? Pero tayo kakaiba. Tell us more about it.
5: Ayan. So, sige po, basahin po natin yung Genesis chapter 2, verse 7.
3: Uh-huh.
5: Para makita po natin kung paano tayo ginawa ng Panginoon, no?
3: Yes.
5: So, sa verse 7 po, pagkatapos, ginawa ng Panginoong Yahweh ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at nagkaroon ito ng buhay. Yun po yung breath of life. So katulad nga po ng sinabi mo, Ma'am Cecil, na ang creation kasi ginawa ng Panginoon sa pamamagitan ng salita. So nagsalita siya at na-create na yung mga bagay na yun. Pero tayong mga tao, he took his time. At we are created by his hands. Kumuha siya ng alabok, pinorma niya yon, at hindi lang yon, binigyan niya tayo ng hininga, ng breath of life. And in addition to that, we are also created in the image of God.
3: Amen.
5: We have the knowledge of right and wrong. Kaya nga si Satan, hindi niya ma-destroy si God eh, hindi niya kaya si God. Kaya yung image na lang ni God ang dinedestroy niya, which is tayo.
3: Tayo yun.
5: Tayo ang pinupunteriya.
3: Eh, alam din kasi nung kalaban natin yung weaknesses natin, di ba, Sister Aura? Kaya dapat, pag mga dumarating yung punto, mga kapatid, na talagang meron tayong gustong gawin for God, gusto nating magbasa ng Bible, gusto nating mag-worship, gusto nating mag-Sunday service, and then may mga pumapasok na mga kontrabida ba? Nayayayain ka dito, ganyan. Ikaw naman, ba masarap doon ah, okay doon ah, kasi boring naman. Di ba minsan may mga ganon, lalabanan natin yan. The more na ayaw natin, we don't feel like reading the Bible, read the Bible. Yun ang sinasabi sa akin ni Brother Lau Katan lagi. Pag ayaw mo magbasa ng Bible, parang may nagsasabi sa'yo, magbasa ka, dahil gawa ng kalaban yun. Sister Aura.
5: Yes, totoo po yun. Tsaka yung add ko lang po dun sa mga K-drama, no? Hindi po kami KJ na ayaw namin na manood kayo ng mga ganun. Ang point po is, kailangan nating maging steward, good steward, ng mga pinakaloob sa atin ng Panginoon, including yung time natin.
3: Yes, diba? Yes.
5: So, dun po sa 24 hours na binigay sa atin ng Panginoon, syempre, kailangan maglaan tayo dun ng oras. So, kung yung oras natin para kay Lord, kinakain na siya ng oras sa ibang bagay, hindi na po yun maganda. Kumbaga, kailangan na natin mag-repent at humingi ng kalakasan sa Panginoon na spiritual para tayo ay i-sustain niya.
3: Tama.
5: Para tayo ay mag-spend time sa Kanya. Kasi yun po ay very important.
3: At saka,
5: para po sa ating mga believers.
3: Tama. And then at the same time, no, ang ganda rin yung sinabi dito na Christ chose a body as his vehicle of redemption. Napakabigat noon, Sister Aura, no, yung sinabi na yon. Kasi nga, dapat ma-realize natin how important, no, itong ating katawan, yung ating pagkatao, di ba? Sabi nga, pag sinabi mo bang vehicle of redemption, ito ay kaparaanan ng katubusan. Kumbaga, so mabigat po ang sinabi ni Paul sa ating lahat. Hindi natin talaga magagawa to without Jesus in our lives. Di ba, Sister Aura?
5: Yes po. Tama po yun, Ma'am Cecil. So, vehicle of redemption, una kay Mary. Di ba po, ginamit niya si Mary para dun sa virgin birth. At yung katawan naman din ng ating Panginoon ang ginamit para lahat tayo ay tubusin. Yan, alam niyo po ba, Ma'am Cecil, ito quick trivia lang, na yung dugo na nananalatay sa ating katawan, ito ay galing sa ating mga ama. Ayan.
3: Ama.
5: So, yung Opo, sa mga father natin. Meron yung blood type natin, kapareha siya ng mga blood type ng tatay natin.
3: Ba't hindi siya nanay? Ngayon, ba't hindi siya nanay?
5: Opo. So, kapag pubuntis yung isang babae, yung blood niya hindi nagmi-mix sa blood ng baby.
3: Oh. Ngayon ko lang nalaman yun, ha? Thank you for the information.
5: So, ang point ko po dito ay yung blood ni Jesus Christ ay holy talaga. Mm-hmm. Kasi nung pinagbuntis siya ni Mary, mm-hmm. wala naman tatay si Jesus, di ba? It's a virgin birth. So, mm-hmm. pure and holy talaga yung kanyang dugo mm-hmm. na pinangtubos sa atin.
3: Mm-hmm. Wow. That's a very good, kumbaga, gusto na, ang daming realization actually ng outline natin mga kaibigan this morning. Kasi ito ay applicable sa lahat, lalo na sa henerasyon. Sister Aura, these days, mm-hmm. di ba, kailangan talaga malaman nila. And sabi nga, the characteristics of our bodies were given to fulfill God's plan. Di ba, ang bigat na talagang itong, we exist, kumbaga totally, we exist in this earth to worship God, to please Amen. God, to glorify God. That's it. One sentence, period.
5: Yes.
3: Yun lang yun, yun ang gusto natin sabihin. Kaya dapat lahat ng gagawin natin, will this glorify God? Will this please God? Sasabihin na naman nila, ang hirap-hirap naman yan. Lahat ba naman ang gagawin ko? Yes. But when you read the Bible, when you know God, hindi mahirap yan sa'yo. Kasi you are doing it with joy. Di ba, Sister Aura?
5: Amen. Yes po. So, yung atin pong mga katawan na physical, ito po ay instrumento natin to worship God.
3: Amen.
5: Kailangan gamitin natin siya ng maayos.
3: Yes.
5: Pero, alam mo po, Ma'am Cecil, at the end of the day, na-realize po, itong mga gusto ni Lord na sa ating katawan, tayo din naman ang magbe-benefit nito eh.
3: Yes, of
5: diba?
3: Course. Diba? Mm-mm.
5: Kasi, ano eh, si Lord Spirit siya.
3: Mm-hmm.
5: Tapos, itong ating mga katawan, alam niya na ginagamit natin to sa paglilingkod. May mga consequences
3: yes.
5: kapag may mga mali tayong ginawa sa katawan natin. At yes. hindi natin mapipili yon. So, Him reminding us na ingatan natin yung ating mga katawan, make it holy, a living sacrifice, tayo din ang magbe-benefit
3: yes.
5: ng mga kung susunod tayo sa ating Panginoon.
3: Yeah, we're not saying na panagsigurilyo ka, pupunta ka na sa impyerno. Pero pa nagsigarilyo yes. ka, may consequence yun. Pwede ka magkasakit. Hindi namin sinasabing pag uminom ka ng alak, pupunta ka ng impyerno. Ang sinasabi namin dito, ang alak may masamang epekto sa katawan. Kaya, mm-hmm. di ba, how can you serve God pag may sakit ka? O how can you serve God pag mahina ka? Di ba? So, yun ang sinasabi natin na marami tayong hindi pwedeng gawin. So, hindi ka productive. Di ba? Hindi ka mamumunga yan pag ganyan. Di ba, Sister Aura?
5: Yes, tama po yan, ma'am. Kumbaga, malaya tayong, yun nga, may body, may choice.
3: Yes.
5: Malaya tayong makakapili kung anong mm-hmm. gusto natin gawin sa ating katawan.
3: Yes.
5: Pero yung mga consequences niyan ay hindi natin mapipili. At lahat ng mga wrong decisions natin ay merong sanction.
3: Yes.
5: At depende talaga sa grace ng Panginoon kung hahayaan niya tayong maranasan yung sanction na yun. Pero minsan talaga, He will let us experience to face the consequences para hindi na natin ulitin. Para lesson learned na sa
3: yes.
5: ating part.
3: Ang masaklap niyan, di ba? Kunwari, ang kontrata mo kay Lord ay hanggang 100 years old ka. Eh, hindi mo inangatan yung health mo, nagkasakit ka. Wow! So, magdudusa ka ng those years. Kasi yun talaga yung hanggang doon na lang yung buhay mo, yun ang design sa'yo. Ngayon, kung maingat ka sa katawan mo, so enjoy mo hanggang 100 years old ka, di ba? Kasi hindi natin alam talaga kung hanggang kailan tayo dito sa mundo. Either sasabihin naman nila, yung iba nga dyan, atleta, ang bata-bata, namatay, yung ganyan. Well, hindi natin talaga alam, pero mainam na talaga iniingatan natin ang ating sarili. Anyway, it's now 7:30. Sister Aura, magbabalik tayo after some reminders dito po sa Celebrating Life.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
0: Radyo Pilipinas is on Viber.
2: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and this station.
8: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Pwera lang, mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
7: This is a public service announcement.
9: Discipline is the key.
10: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
9: Kilatisin ang sarili,
10: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
9: Importante rin na ating laging isipin,
10: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
9: Isang mahalagang paalala
10: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
7: This is a public service announcement.
11: Public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
4: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
3: Okay, it's 7:33 in the morning. Good morning sa mga naka-hook up po sa atin sa buong Pilipinas, Radyo Pilipinas, stations all over the Philippines. Maganda umaga po sa inyo lahat. Remind ko lang, ayun, Turo Bluzon, papunta po sa Tuguegarao from Santiago City niyan. Si Judith po will be having a short sitner later on dito po sa Celebrating Life. Yan. So, balikan natin si Sister Aura Dakis ng Yahweh the Giver Christian Fellowship, Pulilan, Bulacan. Yan. Pag-usapan natin ngayon, Sister Aura, yung attention being given to the care of our bodies. Yan, puntahan natin ito. Gusto ko tutukan natin ito before we end this morning. So, ano ba yung mga bagay-bagay na sinasabi nga that Christian's body is the temple of God? Sister Aura, please expound on this.
5: Yes po. So, basahin po natin, ma'am, yung 1 Corinthians chapter 16, chapter 6, verse 19 to 20. Hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at pinapaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan, sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos.
3: Well said. Ay. Ang ganda ng message, diba? Mabigat, pero if Jesus is with us, with joy natin gagawin to. So, isa-isayin natin yung punto, Sister Aura.
5: Yes po. So, yung una pong punto ay the Christian's body is the temple of God. So, di ba po tayo, halimbawa, pumunta tayo sa ating church. Mm. Yung church ba, which is the temple na ginagamit natin to worship God. Dudumihan ba natin yun? Magkakalat ba tayo dun? Magagamble ba tayo dun? Gagawa ba tayo ng mga bagay sa loob ng temple na hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon? Ito pong temple, tuwing naalala ko yung word na temple, naalala ko nung finlip ng ating Panginoon, yung table. At yung nagalit ang ating Panginoon, pero hindi siya nagkasala. Kasi nung mga panahong yun, yung temple ay ginagawa nilang marketplace, ginagawa nilang lugar ng immoralidad. So, nagalit ang Panginoon kasi it is not how it's supposed to be. Ayan. So, sa atin din po bilang mga mananampalataya, yung ating mga katawan ay templo ng banal na espiritu. At yung mga gagawin natin sa ating katawan, dapat ay yung mga kalugod-lugod lamang sa ating Panginoon. Ayan. Because it is the temple of God. So, given that it's a temple of God, it also demands respect and care for our bodies. Kailangan irespeto natin yung ating katawan. Kasi kung yung respect ay hindi magmumula sa ating sarili, hindi din tayo pwedeng mag-demand ng respect from other people.
3: Well said.
5: At it is very clear na a believer's body belongs to the Lord. Hindi na natin siya pag-aari. Kasi nga po, yung ating katatayuan before ay tayo ay mga slave. Wala tayong self-control. Pero dahil nakilala na natin ang Panginoon at niligtas niya tayo, hindi na natin ito pag-aari. Ayan, tama. Si Lord na ang may-ari ng ating mga katawan.
3: Sister Aura, ano ba yung mga bagay na sa tingin mo, no, ikaw ay kabataan pa rin naman, no, batang-bata, ano ba sa ngayon, yung henerasyon ngayon, yung mga bagay-bagay na common na ginagawa ng karamihan that is displeasing to God? Talking about itong ating katawan, physical na katawan.
5: Mm-mm. Well, siguro po, balik tayo sa Bible. Kasi ang topic po noon, bilang, di ba po, mga kabataan. Si Paul kasi, nung panahon yun, meron siyang dinidisciple. At yung dinidisciple niya is kabataan din, which is si Timothy. So naalala ko, lagi niyang pinapayuhan si Timothy na be pure. Yung purity mo ay ingatan mo. So, ako po masasabi ko na in this generation, parehas lang din na pagdating sa ating mga katawan, minsan hindi tayo pure in terms of our pag-iisip, yung mga physical activities natin. So, may mga impurities dun sa part na yun.
3: Baka naman sabihin ng mga tagapakinig natin, napakahirap naman, no? Parang habang nandito ka sa mundo, you cannot readily sustain, di ba? O maging consistent ka in this, especially yung buhay ngayon, no? Yung kabataan, yung mga trabaho, yung mga nasa paligid natin, yung social media. Sister Aura, how can they do this? Na every step of the way, kailangan talaga is everything that we do is glorifying kay God.
5: Yes po. Totoo po yun, no? Mahirap talaga kasi flesh to eh. May desires ang flesh. Pero kung titignan natin, kung i-switch natin yung perspective natin na mahal ako ng Diyos, kaya niya gustong gawin sa akin to. So kailangan, we're coming from a place na yung perspective ng Panginoon, kinoconsider natin, lalo na sa ating mga babae, mga nakikinig na mga kabataang babae. Ang sabi sa Bible, we are more precious than rubies. So, ibig sabihin, hindi tayo gold, hindi tayo diamond. Ang gold, nakikita yan sa ilog, sa mga bundok. Ang mga diamond, merong lab-grown. Pero dinescribe tayo ni Lord as rubies. Kasi ang mga rubies, hinuhukay yan from the bottom of the earth. At kapag nakuha na nila yung rubies, minsan hindi na nila alam ipresyo. Kasi sobrang priceless. Sa sobrang hirap makita, sa sobrang hirap hukayin at sa value niya itself. So kailangan tandaan natin yon na yun yung value na gusto ng Panginoon na makita sa atin. Kasi lahat po tayo ay may halaga. lahat tayo ay tinubos ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon at yun yung halaga. Yung dugo niya, yun yung pinantubos niya sa atin. Kaya kailangan, kung binavalue tayo ng Panginoon, i-value din natin yung ating sarili.
3: Amen. Natatandaan ko yung sabi ng inang ko dati. Para daw ang mga babae, Sister Ora, ay kristal. Pag daw nagkaroon ng lamat, ito ay lamat na habang buhay. Dala-dala mo na yun. Parang hindi ko makalimutan yun. Mag-aaral ako ng college. Yung ingatan mo, anak, sa sarili mo. Dahil para kayong kristal na panagkalamat ay lamat na habang buhay. So, nung araw yun, sabi nila, nung araw pa yung gabi na. Alam mo naman mga kabataan ngayon, di ba? Mga pilosopo, karamihan, hindi lahat. Pero yun nga, ito yun. In connection to this, yun yung dapat ingatan natin talaga. Lalo na yung mga kababaihan na binigyan mo ng punto. Okay, go ahead, Sister Ora.
5: Ayan. So, yun po yung reminder sa atin ng Panginoon na, our bodies is a temple of the Holy Spirit. So, dahil ang Diyos ay nananahan sa atin sa pamagitan ng Kanyang Espiritu, ang ating katawan ay tinuturing na isang sagradong lugar.
3: Amen.
5: At sa mga babae po, gusto ko talagang i-highlight. Kasi, alam niyo po ba yung womb natin is sacred? Kaya kailangan yung womb natin, hindi yan basta-basta ginagamit sa kung ano-anong mga bagay. Dahil isa tong portal ng spirit and physical realm. Tayo lang kasi yung pwedeng mag-transport ng spirit dito sa earth. So, on a deeper level, on a spiritual level, talagang ganun kadami yung reminders ni Lord sa atin. Dahil we are holy. Yung katawan natin ay merong spirit at merong purpose. So, kailangan talagang sundin natin ang Panginoon. Sana, ang prayer ko po, Ma'am Cecil, ma-realize ng ating mga tagapakinig yung pagmamahal sa atin ng Panginoon. Na mahal niya tayo, na binavalue niya tayo. Kaya gusto niyang gawin natin yung mga bagay na to. Hindi dahil KJ siya, hindi dahil ayaw niyang mag-enjoy tayo sa buhay. It's because God wants us to have a life na ganap at kasiya-siya. Yung fulfilling life po ba,
3: Amen.
5: Ma'am Cecil, na yes. Kumbaga ginawa ko tong bagay na to, hindi siya tama, at the end of the day, empty yung feeling ko. Yung emotion ko, very low. Pero kapag sumunod ako sa Panginoon, kahit na mahirap siyang gawin, at the end of the day, ang saya ng spirit ko, may joy akong nararamdaman. Yung ganun po na kailangan wise tayo sa ating mga decision sa buhay. At dapat pina-prioritize natin ang ating Panginoon.
3: Alam mo, knowing that, no, ang ganda ng paalala mo na people should always bear in mind, no, and sa puso natin that God values us. Pag pinapahalagahan ka, bakit hindi mo pahalagahan yung sarili mo, di ba? Parang nagpapahalaga nga ang Diyos sa'yo pero ikaw hindi. Kaya minsan may mga ginagawa tayong bagay-bagay. And then, when we realize, parang you feel so dirty, you feel so, parang I don't deserve this, parang I'm beyond redemption. Kasi nga, unang-unang nagkasala ka hindi lang sa Diyos eh. Saan? Sa katawan mo nagkasala ka.
5: Amen.
3: Ito yung temple of the Holy Spirit. Andito nananahan yung Diyos, tapos dito ka pa nagkasala. So, sariling katawan mo, nagkakasala ka. Kaya may mga consequences yan. So, yun lang yung gusto natin sabihin this morning. Sister Ora, go ahead.
5: Yes po. At ni-remind din po tayo ng Panginoon na when it comes to immorality, specifically sexual immorality, hindi nakakasala tayo against our own body. Ayan. So, ang una nating sinasaktan kapag ginagawa natin yung mga ganong bagay ay yung sarili nating katawan. Not to mention yung mga sakit-sakit na pwede nating makuha sa mga ganong activities, no, Ma'am Cecil? Kasi, yun nga, ngayon, sinasabi nila na, yung HIV, may gamot na siya. Kumbaga, parang binibigyan ng freedom yung mga tao na gawin lahat ng gusto nila dahil may gamot na. Pero ending, yung mga gamot na yon ay hindi pa din siya gumagana. Kumbaga, kailangan mo pa din siyang i-maintain. So, ako minsan napapaisip ako, what if guys, wag na lang natin gawin? What if guys, sumunod na lang tayo sa ating Panginoon? Kasi it's really for our own benefit. Alam ni Lord kasi yung limitations ng katawan natin, siya ang gumawa nito. So alam niya kung ano yung makakabuti dito at kung ano yung mga hindi makakabuti sa atin.
3: Pero alam mo, Sister Aurora, gusto ko isingit to. Very very sensitive and very relevant. No, these days, we don't judge here. No? Celebrating life, we celebrate life. Mm-hmm. Bible-based tayo. Yung mga nagpapapalit ng sex. No? Kasi we are created by God. Perfect. No? Walang sabi nila nagkamali daw ang Diyos, no? Pero yung iba kasi talagang, yung iba naman, ganun sila, pero hindi sila nagpapapalit because they honor God. Ito ako eh, so hindi ko papalitan yan, no? Anong personal perspective mo rito? We respect everybody, pero ikaw mismo,

0: Pansinin po natin yung Sodom and Gomorrah. At hindi po natin din pwedeng sisihin or i-judge yung ating mga kapatid dahil yung atake ng kaaway sa paglilinlang sa atin, especially sa ating identity, ay napaka lakas ng force. Kaya nga kung hindi natin talagang tatanggapin si Jesus, walang redemptive action na mangyayari. So for me po, kailangan talaga yung identity natin ay nasa Diyos. At kailangan i-honor din natin yung identity na binigay sa atin ng Panginoon. So I know may mga tao na hindi magiging masaya kapag narinig nila to or kumbaga kukontrahin, pero I just want to relay the message na meron tayong kanya-kanyang identity na binigay ng ating Panginoon. At kung na-deceive man tayo ng kaaway, yung buhay natin na form using mga situations na hindi natin ginusto. Kasi ang alam ko po, ito is nagsisimula sa childhood, sa mga trauma na naranasan nila, sa mga relationships nila, sa parents nila. Kumbaga, ang gusto ko pong iparating ay anyone can be redeemed by the grace of God. At kailangan, we need to hold on to the identity na binigay sa atin ng Panginoon. Kasi yun yung truth.
1: Yes.
0: Si Satan
1: yes.
0: Kasi ang ugali niya mang-deceive.
1: Mm-hmm.
0: Kumbaga, magbato ng lies sa ating mga isipan. At dahil nga, yung iba, hindi pa nila kilala si Lord, minsan nadideceive. Pero kapag nakalala na natin ang ating Panginoon, kapag tayo ay na-redeem, marirealize natin, ito pala yung identity ko. Ito pala yung identity na binigay sa akin ng Panginoon.
1: Amen. Okay, so siguro with the 2 minutes to go, dahil tatanggap tayo ng ulat mula dyan sa Turo of Luzon, no? Santiago City, Tuguegrao City, nandun po si Judith Caringal bago mag-news si ating magbigay ng balita. No? Sister Aura, takeaway message, please.
0: Yes po. So, in conclusion, gusto ko lang pong sabihin sa ating mga kapatid na kumbaga, itong body natin ay binigay sa atin ng Panginoon. Gamitin natin ito para maglingkod sa Kanya. At panatilihin natin itong malinis at banal. At huwag tayong mag-alala dahil sa mga oras na tayo nahihirapan, ay patuloy tayong tutulungan ng ating Panginoon as long as we are pleasing God. So, you become wise by using your body in the right way. So, reminder to all of us to say yes to God and no to sin.
1: Okay, okay. Maraming salamat, Associate Pastor Aura Daki, sa iyong panahon. Ngayong umaga, sana talaga we pray na yung topic natin this morning ay may naitawid tayo, lalo na po sa henerasyon ngayon dito po sa ating bansa and to everybody. Alright? So, Pastor Aura, maraming salamat. God bless your heart.
0: Thank you po, Ma'am Sasi. God bless po.
1: God bless. Ayan. So, mga kaibigan, natapos yung ating unang oras. Again, ang topic natin, God wants our hearts. So, we are trying to get in touch with Miss Judith Caringal dyan po sa ongoing MPTC Tour of Luzon. Ngayon po ay papasok na tayo sa bale ika-apat o ikalimang stage. Yan, nasa ikalimang stage na tayo. Kahapon po kasi ay galing sila sa Palayan City going to Bayumbong. And then today, no, Santiago City yan. Okay, May 5. Ano bang date ngayon? May 3. Santiago City to Tuguegrao City po ang punta nila. So ito po ay tatahak 130.6 kilometers. So abangan natin muna si Judith kung ready na, no, dahil ito po ay bale nag-umpisa po noong April 29, no. Ito yung biggest race so far, and ang sports radio po ay kasama rito sa entourage para mabigyan po tayo ng update. And so far, ang mga nangunguna rito ay mga foreign riders. So, pero titingnan natin, mahaba pa naman po ito. Ito ay tatagal hanggang May 13. Magtatapos po ito dyan sa Baguio City. Magsisimula sa Lingayen, yung pinaka-final lap nila, hanggang Baguio City. Usually naman talaga mga pagtatapos nito, Baguio City. Pero nung araw kasi Luneta eh, nagtatapos para talaga maraming tao. And I'm sure napakaraming tao naman din po ang

0: Gaabang dito. This is a summer cycling spectacle, yun ang tawag nila dito. Kaya we will try to get in touch bago po ang news ni Tommy Reyes. Yan, si Tommy ay nakaabang na sa master control. Sandali lang, Tom. At inaabangan natin muna yung ulat ng ating kaibigang si Miss Judith. Dahil mamaya kasing alas 8, mag-i-start na tong race. Di na natin siya pwedeng matawagan. Kaya siya ay bibigyan natin ng pagkakataon to have a sitner or situationer na race dyan po. So, okay. Okay, itatry natin via Zoom para makita naman natin ang situation dyan sa may start line, no? Actually, mga starting line dyan ay dyan po sila pupunta ngayon sa Santiago City going to Tuguegarao. Napakainit ng panahon, no? Naawa tayo sa cyclist. Pero mapapansin mo, ang mga taga-abroad, sila yung nag-excel, meaning kaya nila yung init, no, dito sa Pilipinas. Mukhang sila ay nagkaroon ng acclimatization, nag-acclimatize sila sa init ng panahon dito po sa atin. 130 kilometers po ang kanila. And then, from Santiago City today to Tuguegarao, and then tomorrow, Tuguegarao to Pagudpud. Wow, nasa Pagudpud pala sila sa araw ng Lunes. And then araw ng Martes naman, Pagudpud to Pagudpud ang pupuntahan. Ina-announce ko lang to para alam po ng ating mga... Okay, ready na? Okay, so tawagin na po natin Miss Judith Caringal, MPTC Tour of Luzon. Judes, come in.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Thank you very much. This is MPTC Tour of Luzon. Judith Caringal, nandito po tayo sa Santiago Isabela. Today is stage number 5 na of this 14-stage tour. Ang tapos natin sa Tuguegarao City. Iba na naman bakbakan ang ating inaabangan para sa araw na ito, wherein some 80 riders from 80 riders will be racing again today. And iba pong klaseng challenge muli ang haharapin ng mga riders natin. Matinding paspas ng hangin, expected na challenge yan. At matinding init ng panahon, we do expect 42 to 45 degrees pagdating na natin dyan sa Tuguegarao. Mainit ang pagtanggap ng mga taga Novo Vizcaya, okay, Novo Vizcainos dito sa pagdating kahapon. At ngayon, dito sa gaganapin po na sabihin natin pag sisimula ay ganun na rin. You can see siguro yung background ko, no? Andiyan na yung marami mga kababayan natin dito sa Santiago Isabela na ready para nga i-send off ang mga riders natin. So ano ang itsura ng karera? Itsura pa rin ng karera. Nasa unahan pa rin ang mga foreign, sabihin natin, mga visitors natin from LCW, Solchenko, isang Russian, yung isang Syrian na nasa second. Kanilang difference, kayang-kaya pa na abutan. But syempre, gumagalaw na rin yung mga Filipino led by Dave Montemayor, yung stage 3 winner natin. So, marami namang Pinoy na halos sunod-sunod na dun sa top 10. Ang kanilang difference, time difference, 2 minutes, even until the top 20, 3 minutes pa ang kalamangan. So, marami pang pwedeng mangyari. Definitely, ang tagal pa ng karera, ang dami pang akyatin. We have yet to see the summit finish in Candon in the coming days. And then yung pa mga individual time trial at syempre yung patuloy na kapaguran na mararanasan ng mga riders na ito. It can reshuffle, it can create changes doon sa general classification. So yan po yung ating aabangan. We do hope na yung mga kababayan natin, nasa Nueva Vizcaya tayo at malapit na sa Cagayan, muli silang sabihin natin sumuporta dito sa MPTC Tour of Luzon. So far, so good. Walang aksidente na malaki, ika nga. Walang nasaktan because of crash or whatever incident or accident sa road. Kaya saludo tayo sa lahat ng mga kasama ng ating entourage. So Cecil at mga kaibigan, abangan niyo po yung aksyon ng MPTC Tour of Luzon sa DCSR Sports Radio. Mamaya ilalahad natin ang ilan sa mga highlights and sidelights of this race na kung saan nga po 13 koponan ang kasali dito. 6 na mga foreign teams and syempre the rest ay mga local teams na competing for this year. ang defending champion Koreano, syempre second edition ng MPTC Tour of Luzon, a Heritage in Motion. Ang mga Pilipino gusto nila na sila ang magkampiyon dito. Pero first 4 days, sila ang foreigner ang nasa unahan. Kaya tingnan natin kung saang parte ng karera gagalaw ang ating mga kababayang siklista. Mula po dito sa Santiago Isabela, Judith Caringal, para pa rin sa Sports Radio at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat. Back to you. Good morning.
0: Thank you. Thank you very much, Miss Judith Caringal, dyan po sa Santiago City, going to Tuguegarao, kaya po MPTC Tour, Tour of Luzon. Yan po ang Sitner or Situational Report mula kay Miss Judith Caringal. Maraming salamat. Please stand by for the news with Tommy Reyes.
3: Good.
4: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating life on Sports Radio 918.
5: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
6: Philippine Standard Time, 7:58 na umaga.
7: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
6: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Aabot sa 52 barangay sa lalawigan ng Albay ang apektado ng ashfall dahil sa lumalakas na volcanic activity sa Bulkang Mayon. Ayon sa Office of Civil Defense Region 5, kabilang sa mga apektadong lugar ay Anuling, Kabangan, Ilawod at Salugan sa Bayan ng Kamalig, Bubulusan, Kalsada, Iraya at Maninila sa Bayan ng Ginobatan, at Abella, Bakong, Francia at Pandan sa lungsod ng Ligao. Ayon sa OCD, may mga inihanda na silang mga face masks na ipamimigay sa mga apektadong komunidad. Dagdag ng ahensya, nakikipag-ugnayan ito sa mga local government units, ang FEVOX at ang Department of Health para tulungan ang mga apektadong residente. Sa ibang balita, Philippine Drug Enforcement Agency or PDEA sinira ang marijuana plantation sa Mountain Province. May live report si Ray Ferrer.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Mahigit 31.3 milyong piso ang halaga ng marijuana plants ang winasa ng mga otoridad sa Mountain Province. Sa ulat ng Philippine Drug Enforcement Agency, sinagawa ang eradication operations sa hangganan ng Sadanga Mountain Province at Tinglayan, Kalinga. Abot sa 224,000 marijuana plants ang nadiskubre sa 4 na plantation site na sumasakaw sa halos 29,500 square meters. Sa unang lugar, tinatayang 80,000 halaman ang nasira na nagkakalaga ng 16 milyong piso. Sumunod naman ang 40,000 halaman na tinatayang 8 milyong piso, habang 20,000 halaman naman ang naumabot sa 4 milyon. Pinakamalawak ang ika-4 na site na may 84,000 seedlings na nagkakalaga ng mahigit 3 milyong piso. Wala namang naaresto sa operasyon, ngunit patuloy na ang imbestigasyon ng pulisya at PDEA upang matukoy ang mga nasa likod nito. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas.
6: At yan ang mga balita sa mga oras na ito. Para sa Radyo Pilipinas, ito si Tommy Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center?
3: Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta